0: bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Dueñas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepaño Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Malatod doon ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa!
2: Oras natin sa buong kapuluan, 7 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City sa buong Southern Tagalog. It's still a gloomy Wednesday morning. Welcome po sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Kami po ay napapakinggan sa DWFS 87.9 FM. Sa inyong talpihitan, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena ay ang new sound of public service in FM radio. Once again, DWFS 87.9 FM. Makasama po natin sa bagay teknikal, John C. Gonzalez and of course si Ate Otoy Evangelista sa ating master control. Sa transmitter site natin, Kuya Ate Josie, ay si Kuya Rodel Perlas. Ay, marami tayong mga balitang papasadahan ngayon, ano? Involving employment rate at iba pang mga programa ng Department of Labor and Employment. Papasadahan po natin 'yan ngayong umaga ito sa ating programang Jumps Kita. And of course, the usual job openings from different companies here in Lucena City. Magandang balita po yan para po sa ating mga kababayan, mga naghahanap pa po ng trabaho ngayong panahong ito. Ito na po ang inyong pagkakataon. I-announce ko later on ang mga job openings from different companies and industries dito po sa lungsod na Lucena. Para po sa ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Lucena City, pati na rin sa nearby towns. Today is the 12th of August, 2026. Magandang balita rin para sa mga kawani ng pamahalaan, ano? After a few days, masamang balita na. Ubus na. Anyway, meron din tayong ibabalita hinggil po sa emergency fund, I think. So, later on po yan. Para po sa ating mga kababayan na naapektuhan naman po ng bagyong Maymay at bagyong Maymay and yung pong tinatawag nating Hanging Habagat. Speaking of Hanging Habagat, meron din tayong pag-uulat tatanggapin mula naman kay Chanel Dominguez ng PAGASA. Yan po yatin sa weather report. Unang balita po natin ay tinutulak ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagpapalawak ng mga upskilling at reskilling program bilang bahagi ng pangmatagalang tugon ng pamahalaan sa reintegration ng mga overseas Filipino workers o OFWs kasunod ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ito ang isa sa mga rekomendasyon sa paunang ulat ng Senate Protect Committee kaugnay sa kalagayan ng mga OFW na naapektuhan ng krisis sa rehiyon. Sa ilalim ng panukala, hinihikayat ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na palawakin ang kanilang mga programa sa pagsanay upang matulungan ang mga nagbabalik na OFW na makahanap ng trabaho o makapagsimula ng sariling kabuhayan. Kasunod ito ng nakalaang national budget ngayong 2026 na 8 billion pesos para sa Training for Work Scholarship Program at 3.7 billion pesos para sa Special Training for Employment Program na layuning mapalakas ang kakayahan ng mga OFW na makasabay sa lokal na labor market. Kabilang sa mga apektadong bansa ang Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates na may pinakamalaking bilang ng land-based OFWs ayon sa datos noong 2025. Dahil dito ay tinutulak ng senador na bukod sa pagsasanay, dapat may isang mas komprehensibong reintegration framework na kinabibilangan ang pagtutugma ng kasanayan ng OFW sa pangailangan ng lokal na trabaho, mga programang tutok sa job placement, mas madaling access sa pautang at puhunan. Gate ng senador, hindi dapat magtapos sa repatriation ng tulong sa OFWs. Aniya mahalagang matiyak na may malinaw na landas ang mga ito tungo sa trabaho at kabuhayan sa kanilang pagbabalik sa bansa, lalo na sa harap o ng hindi tiyak na sitwasyon sa ibang bansa. Napakahalaga po ng tinatawag nating upskilling at saka yung tinatawag natin na reskilling program. Dito po kasi ay may mga pagsasanay po na isinasagawa para po sa mga trabaho na hindi nila alam at mga skills na dapat nilang matutunan through TESDA. Isang programa po yan ng ating pamahalaan for us to be able, or for the OFWs to be able to find jobs outside of their usual thing na ginagawa. At napakahalaga po yan, lalo na ngayong mga panahong ito, mabilis po ang takbo ng digital technology. So we have to upskill ourselves, lalong-lalo na sa AI technology at iba pa pong teknolohiya para tayo makasabay sa daloy ng panahon. Yan po ang itinutulak na programa ng Department of Labor and Employment, ang Upskilling and Reskilling Program para po sa ating mga overseas Filipino workers na magbibigay daan sa mas malaking oportunidad, trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan na bumabalik sa ating bansa due to the things na nangyayari po sa labas ng bansa tulad po ng sa Middle East. Issues pa rin na kinakaharap ng iba't ibang bansa dahil na rin po sa hindi pagkakaintindihan at pagkakaunawaan, lalong-lalo na kapag pinag-usapan po natin ang oil industry. So yan po yung itinutulak ni Senador Sherwin Gatchalian. Pagpapalawak ng upskilling at reskilling program bilang bahagi ng pangmatagalang tugon sa pamahalaan ng pamahalaan sa reintegration ng mga overseas Filipino workers dahil nga po sa tensyon na nangyayari po sa Middle East sa kasalukuyan. In the meantime, ito, bago tayo natin pasadahan iba pang mga ulat ano, at mga balita pa rin para po sa ating mga kababayang nakikinig ngayon at may mga bagay pa rin na gustong linawin as far as the programs and services being delivered by the Department of Labor and Employment, ipasadahan muna natin itong ulat sa lagay ng panahon na ihatid sa atin ni Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Painggan po natin. Radio Pilipinas.

0: Patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat, ngunit inaasahan natin na babawasan na yung mga malawakang pag-ulan dulot nito. Magandang umaga, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Patuloy pa rin naman ang pag-iral ng habagat dito sa May Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong kumpol ng kaulapan or concentration ng mga kaulapan natin dito sa western section ng ating bansa. Kaya inaasahan po natin, dito na lamang tayo makakaranas ng mga pabugso-bugso ng malalakas na pag-ulan. Kita din natin sa ating satellite imagery na sa eastern section ng bansa natin, pati na rin dito sa May Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas na ang kanilang panahon. So ito na po yung good time po natin para maglaba. Samantala, meron tayong tropical depression na minomonitor dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kanina ng 3 a.m. sa layong 1,990 kilometers east ng extreme northern Luzon. Wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin more on yung concentration ng mga pag-ulan ay nandito sa western section ng ating bansa. Particularly dito sa May Ilocos Region, western section ng Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, pati na rin po dito sa May Marinduque. Samantala, yun po sa nalalabing bahagi, lalo na yung facing east po natin, magiging maaliwalas na or improving na ang kanilang panahon. Pero posible pa rin naman yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Dito din sa Palawan, inaasahan po natin yung magiging maulap ang kanilang papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa northern section ng Palawan. Para sa buong Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang kanilang panahon, pero posible rin makaranas tayo ng init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, then may mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So, ugaliin po natin magdala pa rin ng payong, pananggalang sa init, sa tanghali hanggang hapon, then yung mga posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon tsaka sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 34 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Dahil pa rin sa pag-iral ng habagat, meron pa rin naman tayong inaasahan na significant rainfall dito sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mga nakatira po dito dahil ilang araw na rin sila nakakaranas ng mga pag-ulan. Inaasahan naman po natin humihina na rin yung mga pag-ulan na nararanasan nila. Pero dahil nga po ilang araw na sila nakaranas ng mga pag-ulan, malambot na ang ating mga kalupaan. Kaya posible pa rin yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan natin mga kababayan natin na makinig sa ating local government unit hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:21 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Maraming salamat, Chanel Dominguez, mula sa Pag-asa ang ating weather forecaster sa ulat sa lagay ng panahon. We'll be right back with more of Jobs Kita. Dito lamang po sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Lucena in just a while.
2: You are listening to DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Akad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather?
7: I-check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa Bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
8: May eGov ka na ba? Download na!
9: Download na eGov PH Super App.
10: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
13: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
14: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Dueñas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura, kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan, dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Okay, we're back to our regular programming. Ito po ang Jumps Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ang bagong tunog ng serbisyo publiko, ito po ay nasa FM na. At sa pagpatuloy po ng ating programang Jobs Kita, ito another great news para po sa ating mga kababayan. Magkakaroon po ng public hearing on the proposed minimum wage adjustment for Region 4A, Calabarzon. The Regional Tripartite Wages and Productivity Board, o RTWPB, 4A ay nag-iimbita sa lahat po ng stakeholders from formal sector and domestic workers na mag-participate sa upcoming public hearing on the proposed minimum wage adjustment for Region 4A. Maganda oportunidad po ito para po sa workers, employers, labor organizations, business groups, and other interested stakeholders to share their views, recommendations, and position on the proposed wage adjustment. Magagana po ito sa Laguna, August 25, 2026, Martes, alauna ng hapon, sa Monte Vista Hot Springs and Conference Resort, Calambahol National Highway, Barangay Pansol, Calamba City, Laguna. Mag-register lang po kayo sa Dole Calabarzon. Meron po doong registration code para po sa Laguna sa August 25 po ito, ha, 2026. Sa Batangas naman po ay August 27, 2026, Thursday, alauna ng hapon, na magaganap sa Blue Sapphire Hotel, Angelo's Pavilion, Purok 5, Barangay Siko, Lipa City, Batangas. Register by scanning the QR code corresponding to your preferred venue. Kung gusto niyo po sa Laguna, ay pwede rin naman po sa Batangas kung kayo po ay mas malapit doon. Your participation is important as the board continues its review of the current minimum wages, gathers inputs from all sectors before making its decision. For inquiries, please contact 049-545-5511. Again, for more inquiries, you can call them at 049-545-5511. Again, public hearing on the proposed minimum wage adjustment for Region 4A Calabarzon. Imbitahan po ang mga stakeholders, ang mga formal sector at domestic workers na mag-participate sa upcoming public hearing on the proposed minimum wage adjustment for Region 4A. Pagagana po ito sa Laguna on August 25, alauna ng hapon sa Monte Vista Hot Springs and Conference Resort, Calambahol National Highway, Barangay Pansol, Calamba City, Laguna. At sa Batangas naman, sa August 27, alauna ng hapon sa Blue Sapphire Hotel, Angelo's Pavilion, Purok 5, Barangay Siko, Lipa City, Batangas. Yung QR code po, napakalaga. No? Scan lang niyo po yung QR code at mag-rehistro sa mga preferred venue po dito po sa proposed minimum wage adjustment public hearing.

0: Ito po, nagpapaalala naman ang DMW, ano? Ang Department of Migrant Workers. Para sa mga returning domestic workers, partikular ang mga dating nagtatrabaho sa Saudi Arabia, laban sa mga illegal na recruiter na nag-aalok ng mabilis ang trabaho sa Abu Dhabi at Dubai gamit ang Peking Overseas Employment Certificates o OECs. Ayon kay Undersecretary Olalia, iwasang mabiktima ng mga ganitong uri ng pandoloho kung saan pinepeke pati ang trabaho sa iyong pupuntahan. Paalala po ng DMW, huwag kayong papayag at tatanggap na dadalhin kayo o bibigyan kayo ng trabaho sa abroad na gagamitin ang dati ninyong OEC at papayag na i-fake ang employer at destination country para lang makalabas kayo ng bansa. Dapat dito ay dumadaan tayo sa proseso at ang DMW naman ay nakahanda na tumulong sa inyo at maihanap kayo ng employer kung kayo ay nahihirapang humanap ng inyong employer. Ito po ay may kaugnayan dito sa sa isang babala na isang pangyayari kasunod ng pagkakaaresto kay G. Celeros sa Viterbo na kilala rin bilang G. Ito po ay isang entrapment operation ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division at DMW's Migrant Workers Protection Bureau. Nadakip nga po si Viterbo sa kanyang kondo sa Patay, Pasay City matapos ireklamo ng mga biktima na ginamit niya ang kanilang dating kontrata sa Saudi Arabia upang iproseso bilang mga returning workers na pupunta raw sa Dubai na may pangakong sahod na $400 hanggang $450 kada buwan at konektadong flight sa pamamagitan ng Hong Kong at Doha. Yan po sa Qatar. Natuklasan ng Bureau of Immigration at DMW na peking dokumento kasama ang OEC ang ginamit kaya naharang ang mga biktima sa kanilang pag-alis. Sinugurado naman ni Secretary Kakdak na haharap sa mga kaso si Viterbo para sa large-scale illegal recruitment at trafficking-related offenses at bibigyan ng tulong at counseling ang mga biktima. Kawawa naman po yung mga biktima rito. Nangutang pa po yan, ilan po dyan, para lamang po makapagtrabaho abroad. Pero yung mga katulad po ni Viterbo na patuloy po na nanloloko ng tao para lamang kumita ng pera sa napakaduming paraan, yan po yung hindi tinotolerate ng ating pamahalaan. Okay, before we go on a break, pasadahan muna natin itong ulat sa Lagay ng Panahon. Hindi, tapos na pala tayo dito. Ito pong ulat pala ni Ate May mula po sa Labas ng Himpilan, Pilipinas Patrol No. 5, May Duenas, Formaran.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report. Ate May, magandang umaga. Idetalye mo yung balitang yan.
2: Nakipagpulong si Quezon Governor Angelina Dr. Helen Tan kay DA Secretary Keiko Chu para sa pagsusulong ng mga programang makakatulong sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Ayon sa pabatid ng Quezon PIO, kabilang sa mga plano ng pamahalaang panlalawigan ay ang pagpapatayo ng isang trading post na gagawin sa DA property sa Chaong, Quezon. Ang trading post ay inaasahang makakatulong sa pagpapadali ng kalakalan at pagbebenta ng mga produktong agrikultural, kayo din sa pagbibigay ng mas maayos na oportunidad sa mga lokal na magsasaka at iba pang stakeholders sa sektor. Tinalakay rin ang ilang proyekto sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP na isinusulong sa Quezon. Layunin naman ang mga programang PRDP na mapalakas ang produksyon, imprasaktura, market access at kabuhayan ng mga nasa sektor ng agrikultura sa mga komunidad sa lalawigan. Kasama ang nakipagpulong ng gobernadora si Mayor Sunny Ubana ng Lopez na siyang pangulo ng League of Municipalities of the Philippines na nakipagpulong sa mga mahalagang proyekto na nakatuon sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at kabuhayan sa bawat munisipalidad sa Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat sa ulat na yan, Ate May Duenas Formaran mula sa Labas ng Himpilan. Tayo po ay magbabalik. Ito rin po sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Makalipas lamang po ang ilang paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng infeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
1: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay!

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Okay, we're back. Oras po natin ngayon. It's 8:39. Ito po ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Oy, para po sa ating mga kababayan ano, na naapektuhan po ng bagyo, check nyo po yung inyong GSIS online at meron po doon na emergency loan na ino-offer. Kung kayo po ay kwalipikado o hindi, well, tingnan po ninyo kung kayo po ay makaka-qualify doon. I think 40,000 ano, sabi ni Ate Otoy kanina. 40,000 pesos yung ino-offer po ng GSIS para po sa emergency loan para po sa mga kababayan natin na naapektuhan po ng bagyong Maymay, bagyong Habagat at iba pa pong bagyo nitong mga nakalipas na panahon. Okay? Ito pa ho ang isang balita mula naman po sa Department of Labor and Employment. Naglaan po ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mahigit 2.045 billion pesos ngayong taon para sa emergency employment ng mga manggagawang naapektuhan ng pagputok ng bulkan, bagyo at lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa.

Ayon sa Bureau of Workers with Special Concerns o BWSC, umabot sa 381,513 individuals ang natulungan mula nang pumutok ang Mount Canlaon. Karamihan ng ayuda ay mula sa Tupad Program na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa loob ng 10 hanggang 90 days para sa debris clearing, minor repairs at iba pang recovery work. Patapos tumama ang dalawang malalakas na bagyo nitong November of last year, umabot naman sa mahigit 160,000 workers ang natulungan ng dole sa ilalim ng kanilang tupad na may kabuuang 843 million pesos na pondo. Nagbigay rin ng tulong ang ahensya para sa mga lugar na tinamaan ng bagyo at tindol, kabilang ang 9,413 workers sa Central Visayas na tumanggap ng 55.9 million pesos at mahigit 5,700 workers sa Caraga at Davao Region na nakakuha ng 29 million pesos. Bukod dito, 1,693 beneficiaries naman ang nakinabang para sa inilaang 19.5 million pesos sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program matapos ang mga nagdaang bagyong Kirsing, Dante, Emong, Mirasol, Nando at Opong. Hindi pa po kasama dyan yung mga naapektuhan po ng bagyong Maymay at Hanging Habagat nitong mga nakalipas na araw.

0: Latest update naman po mula sa PSA hinggil po sa unemployment rate. So iniulat po ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang bumaba ang unemployment rate ng bansa nitong September. Last month po yan. Bunsod ito ng pagdami ng trabaho sa sektor ng agrikultura, pagmimina at konstruksyon. Naitala ang joblessness rate sa 3.8% na mas mababa kumpara sa 3.9% noong August. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, may 129,000 bagong trabaho sa mga taniman ng palay at sa pag-aalaga ng baboy dulot ng panapanahong paglago sektor ng pagsasaka. It's quite unfortunate nga lang po na may nangyaring bagyo nito nakalipas na araw at hanging habagat, kaya medyo malaki po ang naging epekto nito sa agriculture sector. Ayon pa rin po sa balitang ito, tumanggap din na mas maraming manggagawa ang mga kumpanya sa konstruksyon, pagmimina at mga paaralan. Ipinapakita rin po sa datos ng PSA na may positibong galaw sa merkado ng paggawa. Gayunpaman, patuloy pa rin binabantayan ang mga sektor na may mababang pag-usbong ng trabaho. Target ng pamahalaan na mapanatili ang pagbaba ng unemployment sa mga susunod na buwan. Speaking of employment, meron po ako magandang balita ano muli sa inyo ano. Ito po hinggil mga hinggil sa mga job opening from different companies under Public Employment Service Office that I'll be announcing after a few minutes of information from our station. Magbabalik po tayo, makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ang sarap ng pagkain ko ngayon.
5: Gulay sa lugaw.
4: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
5: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw.
4: Nay, bukas gulay po ulit, ha?
6: Game 1, 2, and...

0: Mula po sa Public Employment Service Office. Local job openings from Maxim de Humana International Incorporated. They will be conducting a local recruitment activity or LRA for production operators. Ito po ay magaganap ngayong araw na ito, August 12, sa LRA. I mean, ang venue po nitong LRA ay sa ground floor ng Peso Lucena City Government Complex, LCGC Barangay Mayaw, Kanluran, Lucena City. Ang deployment ay sa FPIP Batangas at the applicants are encouraged to bring 2 copies of your updated resume, valid ID if available, at dapat interview ready na rin po kayo. Okay? So, ito po ay electronics manufacturing industry. So, pwede nyo explore itong napaka-exciting na oportunidad na ito at mag-apply na po kayo sa ground floor ng Peso Lucena City Government Complex ngayong araw na ito hanggang alas 5 ng hapon. Alas 8 pa rin ng umaga hanggang alas 3 ng hapon po yung local recruitment activity po nila. Ito po ay ang Maxim de Humana International Incorporated. Naku, napakadaming oportunidad na naghihintay para sa ating mga kababayan. Ano? Several job openings ang ino-offer po ng Maxim de Humana International Incorporated. Production operators, 100. 10 forklift operators po ang kailangan nila at 10 quality assurance. So again, ang local recruitment activity ay magaganap ngayong araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa ground floor ng Peso Lucena City Government Complex, Barangay Mayaw, Kanluran, Lucena City. Ang deployment po nito ay sa Batangas. So apply na po kayo sa ating mga kababayan na patuloy na naghahanap pa rin ng trabaho ngayong mga panahong ito. May ulat pa si Ate May? Meron pa? Okay. Okay, so papasalahan muna natin itong ulat mula sa labas ng impilan. May Duenas Formaran, Pilipinas Patrol, number 5.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate May, magandang umaga. Idetalye mo yung balitang yan.
2: Nag-iwan ang pagkasawi ng 3 katao, malawakang pagbaha at sunod-sunod na pagguho ng lupa at pagkawala ng isang mangingisda ang naranasang habagat sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa pabatid ng Batangas PDRRMO, isa ang nasawi dahil sa pagkakuryente sa Barangay Tambo, Lipa City, habang tumatawid sa tubig baha. Isa ang nadala ng baha sa Barangay San Jose Sico sa Batangas City at isang construction worker sa Barangay Kalumala sa Santa Teresita ang nasawi dahil sa landslide. Patuloy namang nawawalang isang mangingisda sa Barangay Dipunpon sa Verde Island, lungsod ng Batangas. Ayon sa PNP, naganap ang landslide sa Santa Teresita dahong alas 11 ng tanghali sa barracks ng mga construction workers na gumagawa ng Taal Lake Circumferential Road. Samantala, inihayag ni Santa Teresita Batangas Mayor Boy Signal na paulit-ulit nang nasisira ang Taal Lake Circumferential Road kahit pa hindi ito binubuksan sa publiko. Sinabi nito na naka-4 na beses nang ginagawa at nasisira ang kalsada. May naitala rin naman na landslide sa Barangay Algao, San Vicente sa Alitagtag at sa Balite, Loklok Road sa bayan ng San Luis. Umaabot sa mahigit 600 pamilya o nasa 2,230 individual sa bayan ng Kalatagan, Lemery, Nasugbo, Lian, Balayan, Lubo, Mabini, Bawan, San Pascual, Tingloy, Agoncillo, Alitagtag, Cuenca, Talisay, San Jose, San Juan at Batangas City ang naapektuhan ng habagat sa buong lalawigan ng Batangas. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, May Duenas Formaran, sa ulat na yan. Isa pang ulat natin tatanggapin, Pilipinas Patrol number 7, Mara Pepanyo Grezula.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara, go ahead with your report.
3: Naipamahagi na ng DSWD Field Office 4A ang mahigit 27,400 na family food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at ng Tropical Depression Maymay sa Calabarzon. Batay sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center o DROMIC Report No. 7 ng DSWD 4A, hanggang kahapon ito, umabot na sa 19.56 million pesos ang kabuuang halaga ng tulong na ipinagkaloob ng kagawaran simula noong August 7. Kabilang sa mga naipamahaging ayuda ang family food food packs, ready-to-eat food packs, hygiene kits at financial assistance. Samantala, batay sa datos na nakalap ng DSWD Field Office mula sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon, mahigit 10,000 na pamilya pa rin ang pansamantalang nananatili sa 310 evacuation centers sa buong rehiyon. Bukod sa pamahagi ng relief assistance, patuloy rin ang suporta ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa kaligtasan at kaayusan ng mga pamilyang nasa evacuation centers, gayon din sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Mara Vipanyo Grizula, sa ulat na yan. And with that, tayo ay pansamantalang papaalam. Maraming pong salamat sa inyong ginawang paikinig. Abangan po natin ang programa naman po ni Ate May Dueñas Formaran, ang Government at Work. Ito po si Tom Alvarez in behalf of the people from the Technical Department, at Josie Gonzalez, Otto Evangelista, and Kuya Rodel Perlas. Ako po si Tom Alvarez again. Bye for now. Please stay safe.
4: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Dueñas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas, Pilipinas, pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura, kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan, kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy, kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa Bagong Tunog ng Serbisyo Publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pamahalaan, marami pang trabahong dapat gawin para maisakatuparan ang nailatag na nakaraang State of the Nation address ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami pang trabahong dapat na atupagin sa ilalim ng kanyang termino. Sabi ng Pangulo, kailangan ng marami pang gawa upang maisakatuparan ang mga naghihintay pang trabaho na nabigit niya, lalo na nitong nakaraang State of the Nation address. Kaugnay nito'y binigyan din naman ang punong ekutibo na mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mamamayan para maabot ang kanyang minimiti para sa bayan. Mahalagaan niya na nakararating ang pinadadala sa kanyang mensahe ng taong bayan sa pamamagitan man ito ng liham at iparating ang mga dapat pang solusyon ng suliranin. Bata man o matanda na sumusulat sa kanya ay kanyaan niyang binabasa ang liham at tinitiyak na kung meron silang magagawa sa problemang idinudulog sa kanya ay kanila itong tinutugunan.
3: Marami pang trabaho ang kailangan gawin para maisabuhay ang lahat ng ating tinatalakay at minimiti bilang isang bayan.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paghahain ng kasong grave threat ng Department of Justice laban sa Vice Presidente, suportado ng House Prosecutors. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Welcome para sa ilang yembre ng House Prosecution Panel ang desisyon ng DOJ na magsampa ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Tugnay ito ng mga pahayag ng Vice Presidente tungkol sa pagkuha umano niya ng hitman para ipapatay si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at mga miyembro ng pamilya nito. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jovi Luis Romalino, na patunay ang pagsasampa ng kaso na walang sinuman ang nakakataas sa batas. Sabi naman ni Mamamayang Liberal Party Vice Representative Dela de Lima na panahon na para maisampa ang kaso at dapat lamang itong gawin. Kinumpirma ni DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez na formal nang inihain ang complaint to grave threats laban kay Duterte. Nakasaad sa reklamo na nilabag ng Vice Presidente ang Article 282 na Revised Penal Code tungkol sa grave threats, kaunay sa Section 6 ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga special disbursing officer ng Department of Education inihalin tulad sa mga superheroes dahil sa sabay-sabay na pamamahagi ng confidential funds sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inihalin tulad ng kampo ng House Prosecutors sa mga Hollywood superheroes ang Special Disbursing Officer ng Department of Education na si Edward Fajarda matapos lumabas sa mga dokumento na nakapagpalabas ito ng pondo sa napakaraming malalayong lalawigan sa bansa sa iisang araw lamang. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, tila parang Superman at Doctor Strange naman para kay trial spokesperson Rene Cosi Fajarda. Sa pagkapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, binigyan diin ang prosecution na imposible na magawa ng iisang opisyal ang mamamahagi ng confidential funds sa magkakalayong lugar sa buong Pilipinas na eksaktong parehong petsa na nakasaad sa mga acknowledgement receipts. Kahit ang mismong presiding officer ng impeachment court na si Senator Francis Cheese Escudero ay sumang-ayon na mahirap itong mangyari sa realidad. Kinumpirma ni COA ICFAO Auditor Cylin Del Campo na si Fajarda lamang ang tanging nakatalagang SDO ni Duterte nung ito pa ang kalihim ng DepEd upang humawak ng confidential fund cash advances ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Manukalang batas na layong palakasin ang Philippine Coast Guard lusot sa Senado. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang panukan ng batas na magre-revise sa umiiral na batas ng Philippine Coast Guard para palakasin ang kakayahan, organisasyon at kapangyarihan nito, partikular sa pagharap sa mga hamon sa West Philippine Sea. Unanimous na inaprubahan ng mga senador ang Senate Bill 2116 o ang Revised Philippine Coast Guard Law. Papalitan ng panukala ang Republic Act 9993 o ang Philippine Coast Guard Law at magtatatag ng mas malinaw na organizational structure para sa maritime safety, environmental protection at maritime security law enforcement. Palalawakin din ang operational authority ng PCG kabilang ang pagtugon sa maritime threats at pakikipagkasundo sa ibang bansa para sa modernong kagamitan. Samantala, itataas at iaayon din ang base pay ng mga opisyal ng PCG sa katumbas na rango sa AFP at PNP habang itatatag din ng Philippine Coast Guard Academy at Internal Affairs Service. Ayon kay Senate Committee on Public Services Chairman Senator Raffy Tulfo, nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon, tamang sahod at pagkilala ang mga Coast Guard personnel na patuloy na nagsasakripisyo para sa ating bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
11: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas dos ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas dos hanggang alas tres. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
12: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
13: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
15: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban-Lucena City, Mauban-Tayabas City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
16: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun lang yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
17: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
18: This is a public service announcement.
19: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
18: Huwag i-click ang link.
19: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
22: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
23: Nakagat ako ng aso, inay.
22: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
23: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
22: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
23: Ano na po ang gagawin natin, inay?
24: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
17: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
25: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang inihahatid sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
2: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po ng and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
25: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
17: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Oh, lumilindol. Gising! Huh? Maging alisto, huwag pabagal-bagal ang kilos, ngunit huwag magpapanik para hindi maging permanente ang iyong pagtulog.
17: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Problemado ba kayo sa mataas na bill ng kuryente? Narito ang tips para sa mas mababang electric bill ayon sa Department of Energy. Una, bawasan ang appliances na ginagamit. Pangalawa, gumamit ng appliances na akma sa inyong mga pangangailangan. Pangatlo, limitahan ang oras ng paggamit ng appliances. Pang-apat, maghanap ng alternatibong paraan na hindi gagamit ng kuryente. Panlima, palagi ang linisan ang fluorescent tube. Pang-anim, siguraduhin tama ang kapasidad ng washing machine sa inyong pangangailangan. Pampito, panatilihing malinis at walang dumi o alikabok ang ventilador upang hindi ito madaling maluma o masira. Pangwalo, huwag pabayaang naka-standby mode ang appliances dahil ang mga ito ay kumukonsumo din ng karagdagang kuryente. Pansyam, unahing plantsyahin ang makakapal at mabibigat na damit at ihuli ang maninipis na damit. Pansampo, huwag hayaang kumapal ng labi sa 1/4 na pulgada ang yelo sa freezer. Panlabinisa, bunutin sa saksak ang mga charger ng gadgets kung fully charged na ang mga ito. Panlabindalawa, kung maaari, limitahan ang paggamit ng TV o computer. At huli, panatilihing malinis ang air filter ng aircon, huwag hayaang sumingaw ang lamig o pumasok ang mainit na hangin sa kwartong air condition. Ilan lamang yan sa mga paraan upang makatipid at mabawasan ang electric bill, kaya't ating sundin ang tipid tips na ito. Paalala, kuryente ay tipirin para mabawasan ang gastusin.
17: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Ah, hello po kuya. Sigurado ba kayo kuyang ito yung delivery ko? Para kasing mali yung item eh. Na-scam na naman ako. Asan na yung shop na bilhan ko? Na-scam ka na ba? Ayon sa DTI, tiyaking presente ang mga sumusunod na bagay upang hindi maloko ng online scammers. Business name registration, business address and other contact information, secure payment options, return and exchange policy, iba pang mga karagdagang impormasyon. Kung isang individual lamang ang may-ari ng negosyo, humingi ng proof of identity kagaya ng government-issued ID, UMID, passport, at driver's license. Maging mapanuring mamimili!
17: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Lumilindol. Ginseng!
1: Huh?
0: Maging alis to. Huwag pabagal-bagal ang kilos, ngunit huwag magpapanik para hindi maging permanente ang iyong pagtulog.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Ang tsunami ay isang serye ng malaking alon na kadalasang nagre-resulta mula sa mga lindol sa ilalim ng dagat at maaaring umabot sa taas na higit sa 5 metro. Kailangang matutunan ng bawat isa sa komunidad ang mga dapat gawin at tamang kahandaan tungkol sa tsunami, tulad ng mga sumusunod. Una, huwag manatili sa mababang baybayin pagkatapos ng naramdamang lindol. Lumipat kaagad sa mas mataas na lugar. Ikalawa, kung mapansin ang kakaibang kondisyon ng karagatan tulad ng biglang pagbaba ng lebel ng tubig ay kaagad na pumunta sa mas mataas na lugar. Ikatlo, huwag na huwag bababa sa dalampasigan upang panoorin ang tsunami. Kung makikita mo ang mataas na alon, ito'y nangangahulugang masyado kang malapit para makatakas pa. Ikaapat, sa pag-atras ng tubig-dagat ay kadalasang lumilitaw ang mga kakaibang tanawin. Maaaring maiwan ang mga isda sa kati kaya't naaakit ang mga taong kunin ang mga ito. Ang sandbars at coral flats ay lumilitaw rin. Ito ang dahilan kung bakit naaakit ang mga tao at maraming napapahamak.
4: Sa kunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Lumilindol. Ginseng!
1: Huh?
0: Maging alis to. Huwag pabagal-bagal ang kilos, ngunit huwag magpapanik para hindi maging permanente ang iyong pagtulog.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Iwas sunog tips. Mga hindi dapat gawin. Ipinapatong ang mga kandila at gasera sa kahon, papel at plastik na lagayan. Itinatapon kung saan saan ang mga ubos ng sigarilyo o nasindihang sigarilyo. Ikinakabit sa isang extension cord ang maraming appliances na tinatawag na octopus connection. Mga dapat gawin. Ugaliin ang palagiang paglilinis ng bahay. Bantayan ang mga nilulutong pagkain, lalo na kung nagpiprito. Siguraduhin na hugot mula sa mga saksakan ang appliances tuwing aalis ng bahay. Sakali namang may nakitang usok o apoy, dapat sabihin ito sa nakatatanda at lisanin kaagad ang bahay. Hindi dapat magtago sa ilalim ng kama o sa loob ng banyo. Paalalahanan din dapat ang mga bata na huwag nang bumalik sa loob ng bahay sa mga ganitong sitwasyon. Maaari namang mapatay ang maliliit na apoy sa pamamagitan ng mga non-flammable items gaya ng takip ng palayok o basang tuwalya o kumot. Ang paggamit ng tubig o pang-apulang apoy ay para lamang sa non-electrical fires at apoy na hindi dulot ng gasolina. Paalala ng DFP na sa ating sarili dapat mag-umpisa ang pag-iingat upang maging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
1: Narito ang ilang paalala ng UST Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
0: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Problemado ba kayo sa mataas na bill ng kuryente? Narito ang tips para sa mas mababang electric bill ayon sa Department of Energy. Una, bawasan ang appliances na ginagamit. Pangalawa, gumamit ng appliances na akma sa inyong mga pangangailangan. Pangatlo, limitahan ang oras ng paggamit ng appliances. Pang-apat, maghanap ng alternatibong paraan na hindi gagamit ng kuryente. Panlima, palagi ang linisan ang fluorescent tube. Pang-anim, siguraduhin tama ang kapasidad ng washing machine sa inyong pangangailangan. Pampito, panatilihing malinis at walang dumi o alikabok ang ventilador upang hindi ito madaling maluma o masira. Pangwalo, huwag pabayaang naka-standby mode ang appliances dahil ang mga ito ay kumukonsumo din ng karagdagang kuryente. Pansyam, unahing plantsyahin ang makakapal at mabibigat na damit at ihuli ang maninipis na damit. Pansampo, huwag hayaang kumapal ng labi sa 1/4 na pulgada ang yelo sa freezer. Panlabinsa, bunutin sa saksak ang mga charger ng gadgets kung fully charged na ang mga ito. Panlabindalawa, kung maaari, limitahan ang paggamit ng TV o computer. At huli, panatilihing malinis ang air filter ng aircon, huwag hayaang sumingaw ang lamig o pumasok ang mainit na hangin sa kwartong air condition. Ilan lamang yan sa mga paraan upang makatipid at mabawasan ang electric bill, kaya't ating sundin ang tipid tips na ito. Paalala, kuryente ay tipirin para mabawasan ang gastusin.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
8: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Iniyahandog ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinadiliwalag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Today is Wednesday, August 12, 2026 at ito po ang palatuntunang Government at Work. May forma rin po ang inyong makakasama and of course dahil ngayon po ay Wednesday, bali second Wednesday po of the month, kaya ang kasama po natin ngayon ay ang BJMP Quezon. Sa halan po ng ating mga kasama mula po sa bahaging technical, Maring Josie and Maring Otoy. Sa transmitter side, Rodel Perlas. At may technical director pa ba? Si Carmi Isles. Alisin na yan sa production. Dalhin na lang yan sa technical department. Mga kaibigan, ayan na po ang ating po mga bisita ngayon. Puro mga bata. Mga millennials, Gen Z. Ano bang tawag sa inyo?
1: Millennials.
0: Millennials. Okay. Unahin natin, sila po ay from BJMP Candelaria District Jail. At maaaring wala pa sila sa screen. Ano? Ang atin pong kasama, J01 Ruby Rosa. Ruby Rosa Ruiz.
2: Yes, ma'am.
0: Good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas.
2: Good morning po, ma'am.
0: DWFS FM. Okay. And of course, kasama po natin si J02. Lara Sofia Bienbiahe, good morning.
3: Good morning din po.
0: And syempre, babatiin din natin. Hawakan nyo. Batiin din natin. Kasama rin natin si J01 Christine Dungan. Tama, Dungan. Okay. Ayan, good morning mga kaibigan. Sila po ang ating makakakawentuhan ngayon from Candelaria. Galing pa sila sa Candelaria, Quezon. Pag-usapan namin ang Welfare and Development Program sa kayong August activities and at the same time, yung pong patuloy na recruitment ng BJMP. Okay. Welcome. First time niya sa Radyo Pilipinas, Lucena, sa DWFS.
4: Yes po ma'am. First time po. So, medyo kinakaba.
0: Mga first time kayo na, pero yan, hawakan mo yan. Yes, kamusta ang Candelaria District Jail?
4: Okay naman po, ma'am. Actually po, konting trivia lang po ano sa BJMP dahil minsan ang kilala po sa amin ay pulis, lalo na po ng mga kabataan. Konting trivia lang po, kami po ay nangangalaga at nag-aayos po ng seguridad po ano ng ating mga PDL at nangangalaga po sa kanila sa loob at nagbibigay ng seguridad habang sinisikap po na mabigyan sila ng pagkakataong matuto, magbago at maghanda paglabas po sa kanilang komunidad po.
0: Oo. Pwede ba nating banggitin kung halimbawa ilan ang PDL meron sa Candelaria?
4: Yes, ma'am. Currently po as of now po is 107 po jail population po.
0: Ano yun? Konti lang?
4: Yes, ma'am. Considering po na
0: sa first class.
4: Yes, yes, ma'am.
0: Oo. Po. Ayun yung male?
4: Yes, ma'am. Male po.
0: Lahat ay lalaki. Matanong ko lang, baka sakaling alam ninyo, hindi ba dapat sa bawat district jail may babae, mayroon lalaki?
4: Yes.
0: Paano ba dapat?
4: Yes, ma'am. Bali, hiwalay po talaga yung facility sa gender po ng babae at lalaki.
0: Uh-oh.
4: Magkahiwalay po sila ng building po. And mm-mm. Then sa mga...
0: Pero meron kayo?
4: Wala female. Po, ma'am. All male po ang aming...
0: Bakit sa tingin mo? Ano sa palagay mo? Pagbilaw kasi, pagbilaw ay male. And then Lucena may female. Bigyan niyo kami ng para mas maunawaan namin ano kung yung siyempre pinapakilala niyo ang BJMP under kayo, attached agency kayo ng DILG, and at the same time iba yung role niyo kaysa sa PNP na madalas na pagkakamalan kayo yung PNP kasi may tsapa kayo, may
4: yes,
0: mga
4: po.
0: Nakalagay sa ganda na parang naiba lang yung kulay sa tindig, sa ganda, sa gwapo. Eh halos na hindi kayo nagpapanghuli ng mga nasa PNP na pare-parehong attached agency. So ipaano nyo sa amin na dito sa Quezon, although kayo nasa Candelaria, so talaga ba ayon sa inyong mga superior na talaga ba nasa bawat bayan dapat male lang or dapat may female din para makater? Kasi syempre may mga babae rin naman na ano eh.
4: Yes po. Ma'am.
0: Oo.
4: Bali ma'am, dito po sa atin sa Quezon, ang mga female po natin na PDL is nasa Lucena po.
0: Doon pumupunta?
4: Yes ma'am. Lahat po ng PDL po natin na babae ay doon lamang po ang kanilang facility po.
0: So,
4: whereas po ng jail dito sa atin sa Quezon is male na po ang
1: naka...
0: Huwag nating i-associate na dahil mas maraming lumalabag na mga lalaki. Tama ba?
1: Opo, opo.
0: Okay. So parang ano yung kahit saan siya sa lalawigan ng Quezon, basta babae, ang diretso ay sa female.
1: Yes, yes po. Puma. Sa Lucena. Ah, sa Lucena po.
0: So, ina-expect natin marami sila doon.
1: Yes po.
0: Sa tingin ko, no?
2: Siguro nasa 100 something.
0: Oo, pero 100 din ang mga lalaki, no? Usually, ano ang meron? Pinakabata at pinakamatanda sa inyo? Anong edad?
2: 20 years.
0: May senior kayo?
2: Yes po. Meron po kaming iilan na senior citizens. Siguro okay. Mga 3 or 4.
0: Ah, oo, kakonti. Tapos yung pinakabata?
4: 20 yung na-encounter ko po, ma'am.
0: 20 years old? Yes, anong kaso?
4: Sa drugs din po.
0: Drugs. Yes. Si senior citizen ang kaso ay?
2: Same po.
0: Sa drugs din po. O pag inano ba natin yung sila, ano yung usually na kaso nila?
4: Ayun na po, ma'am, yung kalimitan.
0: Kalimitan ay drug on drugs?
4: Karamihan po.
0: Karamihan ay drugs?
4: Yes.
0: Oo.
4: Yes,
0: then ano yung ibang mga kaso na na-violate nila?
2: May ilan po na kasong rape.
0: Okay.
2: Tapos qualified theft.
0: Oo.
2: Yan po.
0: So yun.
2: Opo, yun lamang po.
0: Oo, ayan. Eh ano, kayo yung nag-handle sa kanila, kayo nag-aalaga.
2: Yes
0: okay.
2: po. Upon so, commitment pa lang po dun. Oo. Sisimula na po. Agad.
0: So ano yun? Dahil mas bata kayo, mga edad 20s pataas pa lang kayo. Tapos yung i-cater nyo ang mga edad, mas may edad sa inyo. Paano yun? Napapasuyo sila? Paano yung relasyon ng PDL at kayo? Kasi authority kayo eh, kayo yung dapat sundin sa BJM. So paano?
2: Upon commitment pa lang uh-oh. Po, may orientation po
0: okay.
2: sila pagdating po sa amin na pagdating po sa BJMP, dapat po sila po ay magpapasakop sa amin. Susunod po sa aming rules and regulation po sa loob po ng PITAN.
0: Okay.
4: Dagdag ko lang din, ma'am, hindi naman po dahil sa kami yung otoridad, syempre kailangan pa rin po namin silang itrato ng may dignidad at respeto upang sa ganun po, tratuhin din po nila kami ng may respeto.
0: May respeto, yes, oo. Hindi ba nakakailang? Mas bata kayo, tas ang kadili nyo mga...
4: Siguro ma'am na pagpunta pa lang naman po nila doon, may thinking na sila na kailangan nilang sumunod.
0: So sa part nyo, hindi kayo nailang...
2: Ano po, same goals na lang din po. Kung ikaw ay may respeto din sa kanila, same din po yung natatanggap namin na may respeto din po sila sa amin.
0: Yes, kasi parang ano eh, parang pag BJMP, iba yung pag-aalaga ng BJMP. Anong yes, meron? Anong kakaiba sa pag-aalaga nyo?
4: Kasi ma'am, marami po kaming iba't ibang programa tulad po ng
0: for welfare nila.
4: Yes, ma'am. Yeah. Sakop na rin po namin yung sa edukasyon tung gaya po ng ALS and then yung mga livelihood at training skills po nila, health programs, tapos po yung mga sports and recreation at mga spiritual po na activities, ano, everyday po 'yon. Layunin din po kasi namin na maging productive at meaningful po yung kanilang panahon ng pangungulungan po.
0: So ibig sabihin, pagdating nila doon, yung oras ng pagising meron.
4: Yes po, ma'am. May activity
0: na
4: po agad
0: sila. Ano oras ng gising sila dapat?
4: 5 a.m. po.
0: Ha? 5?
4: Yes, so, yes po.
2: Preparation pala.
4: Preparation po. Pagising po.
0: Gising lang siya.
4: Okay. Yes, ma'am.
0: Tapos, pakikwento nyo nga. Tapos, pagising na alas 5, kanyari gumising ng alas 5. Okay. Tapos, ano kasunod?
2: Pagdating po ng alas 6, magdadasal na po sila.
0: Doon ba sa pagitan ng 5 to 6, ano yung pwede nilang gawin?
4: Cleaning po ma'am ng kanilang cell po, ng kanilang dormitoryo po. Ano, pagligo po.
0: Kasama na yung pagligo.
4: Yes ma'am.
0: Ligaan.
4: Yes, hygiene po. Apo. Yes.
0: So dapat pagdating ng alas 6, lahat nakaligo na.
4: Yes ma'am, dahil red
0: sine-check po. Sine-check nyo kung nakaligo o hindi? Eh kung ayaw maligo, paano?
4: Na sine-check ma'am. Kailangan sine-check. Po yung hygiene din nila is...
0: Opo. Hindi pwedeng...
4: Depende na lang ma'am kung may sakit or may...
0: Kung may sakit, okay lang.
4: Opo.
0: Pero kung wala,
4: ay parang...
0: Kailangan.
4: Opo.
0: Eh paano pag Pasko na may lamig na malamig? Eh hindi pala. January kaya na ba pag tuwing malamig? Paano yun?
4: Pwede naman siguro ma'am na ano, paliba natin na isang araw.
0: Nangyari ba? Pinapaliban nyo?
2: Hindi na po namin sigurado kasi syempre pagdating po doon, sila na po ang ano doon.
0: Sila-sila naman sa kada cell. Pero syempre, chine-check nyo eh.
2: Yes po, yung hygiene na chine-check din po namin yun.
4: Okay. Kasi may po yung araw-araw nilang kasama, so magkakonting dikit, maaaw. Yeah. Ganun po, ma'am.
0: Oo, sige. Hayaan na muna natin yon. So, pag alas 6 dapat magdadasal na. Okay. So, sa alas 6, eh, iba-iba ang religious da, ano nila, preferences. Paano yon?
4: Ayun,
0: paano yung sitwasyon pag dating ng alas 6 na sabi niyo magdadasal? So, paano? Halimbawa, it's si Catholic. Mm-hmm. So, may kanya. Paano ang setup?
4: So, yung majority po, ma'am, yung alas 6, so Catholic po yun. Yung iba-iba pong religion, may iba po silang schedule ng,
0: na oras.
4: Yes, ma'am, ng pagdadasal sa loob po ng isang araw. Gaya po yung mga kapatid nating Muslim po.
0: Oo. So, sila nandun sila sa cell o lalabas sila? Pupunta sila sa may chapel kayo, may ganon? Paano?
2: Doon na po sa loob ng
0: ng cell.
4: Okay. Yes po.
0: And then, ano gagawin nila doon magdadasal? Anong dasal?
2: Yes, ma'am. Yung sa Tagalog po. Yung simpleng panalangin, ganyan po.
0: Ay, hindi.
2: Rosary din
0: rosary.
2: Po.
0: Rosary.
2: Rosary. Paghapon po, pinagpapatuloy po nila yung rosary.
4: So, yung mga nagsasala po, kung tawagin nila sa Muslim. Yung parang
2: lumuluhod.
0: Oo. Usually parang alas tres yata nila ginagawa. Hindi ba nagkakamali?
4: Opo, ma'am.
0: May oras sila eh, alam ko. Oo.
4: Opo,
0: so,
4: ma'am.
0: So, ibig sabihin, sa umaga pag nagdasal ng rosary, sa hapon magdadasal ulit.
2: Yes,
4: ma'am.
0: Halimbawa, gaya ngayon, Wednesday ngayon, Glorious Mystery. Yes. So, glorious kanina. Sa hapon, glorious ulit.
4: Opo, ma'am.
0: Bakit magdadagdadoble?

0: Joke lang.
1: Bali ma'am, after ng mga rosary nila, meron po silang tinatawag na TCMP, ano yung
2: ano yun?
1: Therapeutic Community Modality Program para po, para siyang ano ma'am, open forum nila ng mga taga ng nasa loob ng selda.
2: Ano yung kumain na sila, hindi pa?
1: Hindi pa po ma'am, after pa po nan.
2: Ang tagal yung naman. Paano kung gutom
1: 7 a.m. ma'am, sakto po yun.
2: Sakto talaga?
1: Opo. Alam na po nila yung daily routine.
2: Kumbaga yung sigmura nila, nakaano na sa oras na alas 7. Sa bagay, ano naman yun eh, kung ha-habitual na,
1: opo, ma'am.
2: Masasanay na.
1: Everyday naman
2: po. Oo, tapos therapeutic and then?
1: Breakfast na po.
2: Breakfast and then after yung breakfast.
1: Kung may after po nun, kung may mga ibang activity po.
2: Saning activity
1: din po. Saning.
2: Ano pa pa? Ay, paano ngayon? Walang yes. Ano?
1: Ayun, ma'am. Pag walang araw, walang sa love na lang po.
0: Na nag-exercise.
2: Binibigyan ko kayo ng problema. Kanya, ano?
0: Meron naman pong corridor doon. So, yung iba doon, pumipila po para mag-exercise, gumulaw.
2: Kanya ka?
1: Sumba, ma'am.
2: Yes. Sumba mga lalaki.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
2: O, samantalang pag dito sa natural na ano, ayaw na ayaw magsumba ng mga lalaki.
0: Gustong-gusto po nila yung gawin kasi gusto po nilang nakakagalaw-galaw po sila. Madalas po sila pa po ang
1: favorite po nila, sumba.
2: Sumba.
1: Apo. Yes,
2: anong, anong tugtog? Hawak mo ang beat.
1: Yung mga uso po ngayon sa tigaw.
0: Tapos nagpa-basketball din po sila. Meron din po kaming basketball ring doon.
2: May court kayo.
0: Yes.
2: Saan ba matatagpuan ang inyong district jail sa Candelaria?
0: Sa Sitio Riverside po, pahinga, barangay Pahinga Sur. May slaughterhouse po, Candelaria, Quezon.
2: May slaughterhouse. Sabihin malayo kayo sa residential area or?
1: Medyo ma'am, medyo. Ah, medyo malayo? Papasok po.
2: Ah, papasok. Opo, opo. Parang sadya naman talagang ganun, ano, yung dapat medyo malayo sa kabahayan, dapat ang facility, ano?
1: Opo, ma'am.
2: Although, may mga pagkakataon na siguro sa iba, hindi na maiwasan, wala kasing ibang, kunyari, nandun yung government facility or kung ano man na pagtatayan. So, medyo kaya malapit. So, malayo kayo.
1: Opo.
2: Malayo kayo sa kabihasnan.
1: Parang gano'n.
2: Parang makalapit nyo, ilog, mga puno, palayan.
1: Opo, opo.
2: Parang alam ko na yun kung saan.
0: Ang tapat po ay slaughterhouse.
1: Slaughterhouse po, yung aming katapat.
2: Oh, yes.
0: Katayan ng baboy.
2: Katayan ng baboy. Eh, di kayo ay, ano, naamoy nyo ang, hindi pa paano yung maingay.
1: Hindi naman.
2: Kasi parang secured naman, ano. Gano'ng kahigpit ang seguridad sa inyo? Sa Candelaria. Kasi kami, nung naalaala ko, ma-share ko lang sa inyo na meron kapihan kami sa Piitan dati kay Sir Jack Carino nung siya'y nandito pa. So, pumunta kami doon sa loob. O, kahit kami, pati ilalim ng sasakyan, talagang tinitingnan. As in, talagang SOP siya.
0: Yes,
2: kahit na media.
0: Yes po, yes po.
2: Gustong magkaroon, hindi naman sa gustong special treatment, gusto, na, curious lang. Lahat.
0: Po nang sige. Pumapasok sa lahat. Po. Isi-search po talaga. Kahit po sasakyan.
2: Kahit official
0: po.
2: Nyo.
0: Opo.
1: Yes po.
2: Yes po.
0: Bubuksan niya po yung
2: okay.
0: Dito sa likod ng sasakyan. Yung kailangan niya pong iba. Tapos yung ilalim po, i-check po din.
2: Oo.
0: Yung may, ano, parang salamin sa, parang sa SM.
2: Oo. Eh, kasi, kaya ko na, natanong. Kasi usually, di ba, pagka nang meron tayong, inspection, halimbawa, Comelec, ganyan. Di ba, titingin lang, hindi mo pwedeng anuhin. Pero sa inyo pwede, kasi nasa loob na ng vicinity ng district jail.
1: Kasi, SOP po yun, ma'am, kahit sino po.
2: Kahit kayo?
1: Yes po, ma'am.
0: Opo. Sa gamit po namin.
1: Sa gamit po namin.
2: Talaga?
1: Pagpasok, apa.
2: At paglabas, ganun din?
1: Yes po, ma'am.
2: Ah, okay. Oo, sa bagay, dapat talaga mas maging maingat, hindi natin alam, no?
1: Yes po.
0: May dala na kaming ano. O kaya may nakalusot na pong PDL sa ilalim ng sasakyan, may sumabit na.
2: May sumabit doon sa bag.
0: Sa amin palabas.
2: Oo. Okay. Tapos ilan kayong mga, ano, ilan kayong mga personnel? Kaya, huwag mo na anin yung exact figure. Kaya para sa yung ratio nyo sa mga PDL nyo sa loob.
0: Yes naman po ma'am, kaya naman na po yung ratio ng sa amin. Sa
2: pero parang puro mga bata?
0: Hindi po, meron pong iba-iba na rin pong age.
1: Mukha lang po kami yung bata mo.
2: Kasi mga nakakaharap ko dito, mga nag-gas lagi dito sa amin, bakit ang mga babata ng BZMP? Ba't ang babata ninyo?
0: Skincare.
2: Skincare? O sa dyan kayo yung pinapa-front?
1: Siguro mo.
2: Oh, diba?
0: Para kami naman po yung ma-practice kasi yung iba pong mga
1: senior na po namin.
0: Napagdaanan na po din kasi nila.
2: So kayo naman. Okay.

0: So kayo yung haharap sa tao, kayo yung haharap sa radio guesting.
1: Opo, ma'am.
0: O kayo yung mga pupunta sa mga school, kayo yung mag-orient.
1: Yes po. Yes po. Yes po.
0: O magpapaliwanag sa mga bata. O siya nga naman, ano, okay. So maganda experience ba na sa BJMP kasi mamaya pag-aano natin yung recruitment, ano?
1: Opo, opo.
0: Okay, so sa Welfare and Development Program, yung welfare, ayan, pinag-usapan na natin yung welfare.
1: Yes po.
0: No, sa welfare, hindi lang naman yung pagiging strict eh, no?
2: Yes, ma'am.
0: Kasama dyan halimbawa yung welfare. Sa pagkain, paano ang pagkain? Menu, may menu
1: yes,
0: ba?
1: Yes po. May...
0: Paano?
2: Sa menu po, araw-araw po yan, may nakaschedule kung ano po yung kakainin.
0: Hulaan ko. Friday. Tilapia at balatong. Okay, tama ba?
2: Opo, yun po talaga ang ating schedule, di ba, ma'am? Bilang Pilipino, yun po yung nakaschedule sa Friday.
0: Alam niyo ba sa mga seminaryo, pagka ano, Friday, tilapia at balatong din?
2: Opo.
1: Para mapanatili, ma'am, din yung diet po nila.
0: Hindi niyo ba pwedeng gawing Miyerkules yun? Or...
2: Parang yun na po talaga yung nakaschedule din. Sa pagkakaalam ko, yun ganun talaga.
0: Sabi sabihin sa ibang district jail, ganun din. Hindi naman.
2: Opo, isa lang po ang nakaschedule.
1: Opo, na namin po.
0: Mga minsan, pagka nakamawa namin ng PNP, tatanungin din namin. Yung mga trainee, ano, anong ulam nyo pag Biyernes? Kasi kahit yung mga natatanong ko, balatong at tilapia. Hala, bakit puro balatong at tilapia?
3: May ibang gulay.
0: Hindi, pag Friday.
2: Opo.
0: Di ba natataon?
2: Sanayan na po talaga.
0: Grabe naman. Para lang kayong karinderiya.
2: Pero oh, minsan po, diba? Nag-a-add po sila.
0: Sinong sila? Gustong, yung sino nagdi-design?
2: Yung mga PDL po na baka may gusto silang, ano, ganyan. May paabot din po kasi sila eh. Paabot ng pagkain.
1: Sa mga dalaw po nila, ma'am.
2: Kamag-anak po
0: ayun
2: nila.
0: Yung paabot?
1: Yes, ma'am.
0: Diba, may dumalaw. Tapos hindi lang siya yung kakain, parang i-share sa iba yun.
1: Yes, yes po, ma'am. Yes po.
0: Hindi pwedeng solo lang niya kasi sa kanya lang binigay. Hindi.
1: Depende po sa kanya.
2: Kasi sa loob po ng piitan, sa loob po ng dorm, meron po silang pagkakaisa okay. Na i-implement talaga na ayan, makilang.
0: Paghali, kay, kahit kakaunti yung ano, pagkakatigilan. Ilan sa isang cell?
2: Siguro po sa amin po, ang sa isang cell na po ay may 30. 30 to 40. Pero malawak po yun.
0: Yung cell nyo?
2: Opo. Sa isang dormitory.
0: Yung cell nyo ba ay kasing ganda nung cell nung sa BJMP sa pagpilaw? Yun lang yung nakaabot ko eh.
2: Ay ma'am, parang yun lang yung nakaabot ko. Base po sa aking, galing din po kasi ako sa ibang
0: day. Galing?
2: Yes po. Candelaria Quezon po ang maganda at maganda po ang yung sa air niya po.
1: Since kasi po nasa ano kami, paligid ng mga mapuno, so yung pasok po ng hangin is
0: iba.
1: Mas malinis po.
2: Very good po ang ventilation sa amin. At saka yung linis.
1: Malamig po, malamig.
0: Sa kanila, hindi, ano. paano pag summer? Yung wellness nila. I mean, pag summer kasi yung welfare nila, halimbawa, pag summer, mainit. Mm-hmm. Tapos, sila ay, usually yung mga sakit niyang sore eyes, ganan. O, paano?
1: Bali, ma'am, nurse po si ma'am.
0: sige, ano
2: ma'am.
0: Pinagawa niya?
2: Sa ano po kasi ma'am, bago sumapit ang tag-init, ayan po, nagkakandak na po ako ng health education, ma'am.
0: Ikaw?
2: Yes, ma'am, nakikipag-coordinate na rin po ako sa LZU, sa BFP po, in case po mawalan ng supply ng tubig. Nakahanda po kami na susuplayan po kami nila ng isang truck po ng tubig. Para mag-supply sa amin. Sa ventilation naman, ma'am, very good din naman kasi marami po kami electric fans.
0: Walang aircon, ha?
2: Ay, wala po. Hindi po kakayanin ang supply ng kuryente.
0: Hindi kakayanin pa din ang budget.
2: Opo.
0: Mahal kasi yung aircon, eh. So, ibig sabihin pala, ano, pagdating sa welfare, talagang asin, talagang alagang-alaga.
1: Mm-hmm. Yes,
0: lahat ba nang humahawak sa welfare, talagang nurse?
2: Hindi
0: sa iba?
1: Hindi,
0: o nagkataon lang na kayo ay may nurse?
2: Kailangan po kasi sa isang jail ay may nurse. Kasi isa din po sa priority.
0: Ay, yes, sa mental kalusugan. Health.
2: Yes,
0: ayan, isa pa
2: priority
0: yun.
2: Po ang kalusugan.
0: So, ikaw anong hawak mo?
2: Ako po ay isang jail nurse at assistant mental health officer din po. Meron din po kaming psychologist po sa
0: ay, bongga. So, iba pa yung psychologist?
2: Yes po. Siya po yung nangalaga sa mga kalusugang pangkaisipan.
0: Mga minsan pag halimbawa na kayo uli yung padala nyo dito yung ano nyo, yung psychologist nyo nga.
2: Ay, sige po.
0: marami kasi, hindi alam mo kasi, tsaka yung mental health ikaw, ano bakit na sila. Alam nyo kung bakit kasi, yung mga yan, iba, ang kada isang tao, ay may kanya-kanya tayong storya, 'di ba? So yung mga PDL natin, may kanya-kanyang storya 'yan. Hindi natin ang kung paano sila napasok doon sa loob, may kanyang kwento 'yan. So syempre yung malayo, tapos halimbawa hindi nabibisita.
2: Yes.
0: Oh, 'di ba? Yung sa mental health mo, ano kaya nangyari? 'Di ba? Kadalasan na kwento yung asawa, paglabas, iba na yung asawa.
1: May mga ganun.
0: Ano? Mga ganun. So, syempre, sa panig ng lalaki yun, medyo masakit yun. All, ang mga lalaki kasi hindi expressive. Yes. Unlike us, maiyak lang natin ng konti, okay na ulit. Tatayo na ulit tayo, di ba? Eh, lalaki hindi eh. Hindi nila, hindi sila ganun ka, ano, mag-share, wala. Pag nakainom lang siguro, saka.
1: Baka.
0: Pero pag hindi, yung iba tahimik lang.
2: Kasi pag sinabing lalaki, dapat lalaki.
0: Lalaki. Hindi iiyak.
2: Hindi ako iiyak.
0: Iiyak na, ano. Sakit na sakit na ng kalooban. Ayan. Kita mo, welfare pa lang tayo, ha? Wala pa tayo sa development. Oo. So, lumalabas kasi sa pakikipag, ano natin, sa lahat ng BJMP, talagang asikaso nyo.
1: Yes po.
0: Mm-hmm. Baka kaya yung mga hindi naaalis.
1: Yung iba na.
2: Sige, sige. Nakatawaman man talaga. Balik-balik oh. Pong gustong bumalik sa amin.
0: Ha?
1: Ano? May ganun, ma'am.
0: Anong kaso? Drugs.
2: Opo. Pero may iba pong nakakalungkot din na paglabas nila, wala na po silang nababalik ang pamilya.
1: So parang ang
0: gagawa uli ng kasalanan.
2: Wala na lang silang choice na ganun na yung gagawin.
0: Ah, gagawa silang kasalanan para bumalik ulit.
2: Mm-hmm. Ay, yung iba nagiging pulubi.
0: Ang awan ko ba? Hindi ko rin malam.
1: Parang nagiging mindset nila, ma'am, maganda pa para sa loob. Kasi doon
0: inaalagaan nyo.
1: Yes, ma'am.
0: Alam nga naman, hindi naman pwedeng sabihin na huwag na yung alagaan. Siyempre, kailangan, maganda kasi yung program kasi ng iba't ibang government agencies. Maganda naman talaga eh, di ba? Para naman talaga sa lahat, sa mga nangailangan. Pero, yung iba, may narinig ako na kwento na halimbawa, drugs. Kunyari ako sa drugs ako. No? Tapos wala na akong pamilyang babalikan. Gagawa na lang ulit ako. Ang isip ko, hindi, 2 taon lang naman ako mangungulong. Di ba? Anong kwento sa inyo ng mga PDL? Mga na-encounter niya pag nag-share sila.
2: Mm-hmm. Iba po kasi nagsasabi po na wala naman po silang magiging trabaho pang
0: paglabas.
2: Opo,
0: eh, pero din if develop nila sila, gaya niyan, yes, yung ano.
2: Yes, yes po.
0: Oh.
2: Pag ano po yun, nasa bingit na sila nang wala na pong choice. Kaya sabi namin, kailan ka mapapagod na magpabalik-balik dito?
0: Ay, ang ganda nun, parang sa pelikula. Kailan ka mapapagod magpabalik-balik dito? Ano yung wangkay kapag napagod ang puso? Ano sagot sa iyo ng PDL? Mic mo, Miss,
2: ano po,
0: ma'am?
2: Hanggat kailangan po nilang mabuhay, talagang iginagapang po nila ang sarili nila sa labas po. Kung paano po sila makakapamuhay ng katulad po ng mga taong nakakain at pang-araw-araw, ganyan po.
1: So, minsan din, pagka, di ba, parang ang magandang start ng paglabas mo sa kulungan is yung makahanap ka ng trabaho. Meron din kaming program, ma'am, na aftercare program, welfare and development din na
0: development.
1: Mai-recommend po sila sa LGU, matulungan po sila ng LGU ng barangay na na mabigyan po sila ng trabaho, ma'am.
0: Oo.
1: Paglabas.
0: Oo. Bago ako pumunta sa development program, ano, gusto ko lang kayong tanungin. sa araw-araw niyong pakikisalamuha sa kanila, naririnig ang kwento nila ganyan, anong dating sa inyo?
1: Sanay na rin, ma'am, minsan. May, siyempre, nakakalungkot, ma'am, pero may awa po, siyempre, hindi po yun mawawala. Pero,
0: dumating sa punto na nakikiiyak kayo sa problema nila.
2: Hindi po namin pinapakita.
1: Hindi po pwede. Hindi.
0: Ah, talaga?
1: Hindi po namin pwedeng ipakita yung side namin na parang talagang naaawa kami sa kanila.
0: Hindi ko pwede pala dyan. Kaya pala nandito ako sa Rajo. Yes, ako, maanuhin ako. Yung, alam mo yun, may umiiyak na ako. May time na ako, nagsasalita na ako, naiyak na ako. So, kayo hindi.
1: Kailangan lang din pong masanay, ma'am.
0: Dahil yun ang isa sa mga orientations
1: yes,
0: na para po. Sa inyo.
1: Anong po yun sa training namin,
0: anong paliwanag sa inyo sa training? Bakit? Hindi nyo kailangan ipakita na kayo ay may emosyon na kayong tao.
1: Siguro, ma'am, para ano, hindi rin po kami ma-take advantage po na makita yung emosyon namin na naawa. Like, Pero hindi rin po siguro mama. Take advantage po nila.
0: Oo, na maipakita sa kanila. Attach na attach ka na sa kanila.
1: Opo,
0: opo. Ala, gayon. Anyway, baka tayo magka-attachan pa. Ayan. So, development program. Ano-ano yung mga development program? I-ano nyo muna yung iyang kabuti at saka yung ano yan. Di ba kabuti yan?
1: Ayun, ma'am.
0: Sige, i-ano nyo mga yan.
1: So, isa po ito, ma'am, sa aming... pangunahing livelihood product po. Ano po, siya po ay initiative po na naisip ng aming pong district jail warden na si Jail Chief Inspector Richard S. Benedicto, ma'am. Since ang Candelaria po kasi, ma'am, is kilala sa malawak na taniman ng niyog, why not po na naisip niya na gumawa po kami ng something product po na gawa sa coconut. At ito po yung... na isip po namin. May iba't iba po siyang variation. Tulad po, ito pong kabuting to, ma'am. Lampshade po siya.
0: Ah, lampshade?
1: Yes, ma'am, okay. Lampshade. Okay, umiilaw po din
0: yan. Tapos yung isa?
1: Ito po, ma'am, is yung pang-design, ma'am, sa mga office table po.
0: Ah, okay.
1: May coin bank din po. Then yung mga pen holder, mga ganun.
0: Meron
1: ma'am.
0: Din. Oo po, ma'am. Ano yan? Yan ay, ayan, sige. Yan may ano, yung ganyang product na yan, sa ibang BJMP, meron din sila.
3: Opo, meron po.
0: Meron
1: din. Produkto. Kanya-kanya pong ano, ma'am, parang...
0: Pero sila yung magkakamukha na ano.
1: Oh.
0: Minsan kasi nag-aano ang BJMP sa Pacific Mall.
1: Opo, ma'am. Trade fair po. Trade fair
0: trade
1: po.
0: Trade fair. Tuwing kailan nyo ginagawa yun?
1: Every month po meron.
0: Every month, ayan. Uy, ako'y bumibili ng bag niyo.
1: Ay, thank you po, ma'am. Yung bayong po na. Ano. Matitibay pati po, ma'am.
0: Napakatibay.
1: Gawang kamay po ng ating mga PDF.
0: Oo, oo. Ang... naman. Maraming salamat. Nakabili pa ako ng bag na malaki. Na as in talaga, ang ganda niya. Apo. Sa Baguio pa. BJMP din ang nag-ano. Ah,
1: thank you, ma'am.
0: Tapos
1: thank
0: ginawa nila, pinicturan nila ako. Sabi ka ba niya ako pipicturan? Ay, kasi bumili. Documentation. Tapos, talagang may i-recommend ko talaga na ang ganda ng ano nyo. So, may bayong din kayo?
2: Yes po, ma'am. Ay, sa ibang jails po. Sa Lucena po. Meron po silang doon.
0: Yes, oo. Kasi may iba yung naunang ginawa na ang sabi kasi nakalabas na daw yung gumawa nun. As in talagang rectangle siya na naano, may kanto. Ang ganda. Yung bang pa, kahit lagyan mo siya ng notebook.
1: Matibay po talaga siya, ma'am.
0: Ay talagang nakahanay na maganda. Yun yung baunan ko nga. May nang hiram lang sa akin. Sabi ko, iwawala yan, ha? Kasi wala na yung nakalaya na daw yung gumagawa nun. I think parang dito siya sa Lucena. Oh, kinukonta. Parang 350 lang yung bili ko sa kanya, pero napakaganda.
1: Oo, ma'am. Mura at matibay po.
0: At matibay. Totoong napakatibay.
1: Nakatulong pa po ano, sa ating mga PDF.
0: Ayan, yung mga pinagbentahan, paano? Halimbawa, bumili kami sa trade fair. Meron din kayong mga paso kasi. Paso, pitaka.
2: Opo.
0: Oh, paano yung pinagbentahan nun?
1: Sa kanila din po yung napupunta, ma'am. Halimbawa po, may mga activity po sila na sa welfare and development nga po. Mm-mm. Tungkol. Halimbawa po ay sa mga, sa ALS, yung mm-mm. mga, and then yung sa mga, meron din po kami kasi, ma'am, tinatawag na sa ISMAW, kung yung, siya po yung shielded metal arc welding po ng NC2. So, yung mga mm-mm. expenses po sa mga ganun, ma'am, doon din po nakukuha.
0: Ah, okay. Mabenta ba pag nagtitrade fair?
1: Yes, ma'am. Eh? Yes po. Kasi gawang kamay talaga po siya, hindi po siya machine ang gumawa, napaka matibay po talaga.
0: May isa akong nakita na bote siya, nababasagin. Tatanong ko lang sa inyo kung paano ginawa.
1: Baka hindi po sa jail.
0: Ganun ba yun?
1: Opo, opo.
2: Bawat jail po kasi iba po kami ng produkto.
0: Hindi ko yung sabi ko, paano kaya ito naisuot?
3: May nagtuturo sa kanila, ma'am.
1: Volunteers po, ma'am. Kaya po sila. Hindi
0: na bote siya, ano? May bahay na sa loob. Paano kaya ito ginawa nito mga ano?
1: May display din po.
0: Pan-display siya.
1: Yung mga barko.
0: Oo. Tapos, ang magtataka ka, no, identified mo yung pan-display. Although ito, hindi mo identified na sila ang gumawa eh. Di ba? Kasi meron din naman tayo sa, ano, meron naman tayo nabibili na iba sa mga job fair, ganyan. Pero yung mga ganon, tsaka yung bahay kubo na, minagbigay si Sir Jack Carino na yung kubo ba na...
1: Para replica, ma'am.
0: Oh, yung ginawang, ano ba yun? Papel?
1: Kahon, ma'am, kahon. Ano may ganon din namang product, ma'am. Oo. Gawa po siya sa kahon na replica ng bahay kubo or...
0: Anong kahon?
1: Yung ano ma'am, ano bang kanya? Yung mga sa sigarilyo ma'am.
0: Ay, yun ang ginagawa?
1: Opo ma'am. Ang matibay galing. Po yun ma'am, kahit gawang kahon, matibay po
0: napakagaling.
1: Siya.
0: Napakagaling. Yeah. So, ibig sabihin, may nagtuturo sa mga PDL natin, ang ganon?
1: Yes
0: livelihood,
1: po ma'am.
0: Yung, ano yung mga livelihood niyo sa loob?
1: Ayun nga po ma'am, sa livelihood po namin is yung may basahan po, yung bilog na basahan po.
0: Yung potholder.
1: Potholder. Sorry po. Tapos po, ito nga po, tapos po yung sa welding nga po namin.
0: Welding. Anong welding, anong mga products ang out of that?
1: Skills po siya ma'am na ibabahagi po sa ating mga PDL para paglabas po nila pwede po
0: para,
1: nilang
0: para ayon okay so wala nung product kundi skills ang itinuturo.
1: Apo, skills.
0: Ayan, okay. Sa development program pa rin tayo, no? Marami ang sa development, ano-ano pa baka maano baka tayo maubusan ng oras. Ano-ano pa yung mga development program na meron ang ating mga PDL sa loob?
1: Ayun po ma'am, part po nun ay yun nga po yung sa us. Usually ma'am, na last July may napag-graduate po kaming elementary and junior high school po sa under po ng alis po natin.
0: Pero nasa loob pa rin sila hanggang ngayon?
1: Yes po ma'am.
0: Usually kasi, kung hindi ba sila nakulong, hindi makakapasok, diba?
1: Oo po. Then yung sa mga health programs po namin ma'am, mm-mm, na sa kalusugan po nila, mm-mm, talaga pong tinututukan po ng jail nurse po namin.
0: Iisa lang ba si ma'am na jail nurse doon?
1: Yes po.
3: Yes, ma'am.
0: Oo, ang dami mong inaalagaan.
1: So, siya po yung palaging nakikipag-coordinate po sa health center po ng LGU ng Aguilaria.
0: Okay.
1: Yung mga nagbe-maintenance po na yan, mga PDL. Yes po.
0: Paano yun?
2: Yun po, full support naman po ang ating mayor.
0: Mayor.
2: Po sa ating
0: so,
2: yes
1: po,
2: si mayor.
1: So, ayan.
0: Ito yun ang libreng gamot.
1: Yes po, ma'am. Sa aming pong
0: iniaano ni mayor.
2: Nag-aano po ng quarterly medical mission and dental
0: sa loob
2: mission po. Yes po,
0: sa
2: libreng pagpapacheck up sa ating mga doctors.
0: Oo.
2: At libreng pagpapabunot po ng ngipin nila. Oo. Sa ating mga dentist.
0: Yung laboratory nila, yung mga ano.
2: Ayan, ma'am. Sakop din po yun kapag may for laboratory po sila. Sa RH yun na din po yun. Libre din po nilang na
0: so sila yung pupunta sa inyong area?
2: Ang ginagawa ko po para po hindi na po lalabas ang ating PDL, oo, ako na po ang nag-extract ng dugo. Tapos dadalhin ko po sa RH yung laboratory para
0: so,
2: po matest.
0: So doon sa loob, mag-extract ka na doon?
2: Yes po, dadalhin na po namin sa RH. Tapos doon na po matetest yung kanila.
0: Iba ang advantage pag may nurse, ano?
1: Yes po. Okay. Kaya kailangan po may nurse po talaga sa isang jail unit.
0: Ayan. So, ano pa yung development program?
1: Ayun po ma'am, yung sa counseling din po, din po nawawala yun. So,
0: ayan.
1: Since nga po importante yung kanilang emotional well-being, meron din po kaming mga counseling po na ginagawa po sa kanila.
0: Mm-hmm. Sa kanila. So yung nagka-counsel sa kanila?
1: Yung amin pong psychologist ma'am. Tsaka,
0: saka si ma'am.
1: Si ma'am po.
0: Ano mga kinakounsel mo?
2: Pinakikinggan lang din po namin
0: yung sila.
2: Nila sa loobin nila. Mm-mm. Makikinig lang po talaga.
0: Si shock absorber, hindi naman. Absorber naman ka lang.
2: Opo. Tapos nagkakonduct din po ng health education, mm-mm, tungkol sa stress coping mechanism, mm-mm, ganyan po sa tungkol sa depression and anxiety.
0: Paano turuan ng mga PDL na lalaki ng pag-cope ng depression?
2: Yun po, sa health education, pinaiintindi po namin sa pinaka
1: mahaling way. Mahaling salita.
0: So, kumusta naman ang reaction nila? Nakakatulong naman. Effective ba yung ginagawa nyo na counseling
2: po,
0: sa kanila?
2: Yun po. Pag nakikinig ka lang din naman po sa tao, di ba? Yung mm-mm, mga kwento nila. Nababawasan.
0: Malaking bagay kasi
2: po.
0: No.
2: Yes po.
0: Yeah. Masabi mo lang kahit na walang solusyon.
2: Makikinig ka lang talaga sa kanila.
0: Oo. Yung anong tawag doon? Maihingam lang. Mm-hmm. Malaking bagay na. Okay? Okay. Bonus kapag nagpayo. Ano?
2: Okay.
0: Ayan. Ano naman yung pinapayo mo bilang isang kabataan?
2: Ayun po, huwag mong mawala ng pag-asa kasi sa loob ng pihitan, ano? Hindi naman po porke nagkamali sila, eh, ganun po.
0: Yun na yung pagkatao nila.
2: Yes po, ito na po, yun na po yung pagkakatao nila na magbago po.
0: Mm-mm. Ayan,
2: para paglabas po nila, eh,
1: na, tinutulungan po namin sila na paglabas, maging effective po sila sa pamilya nila at sa community pong babalikan nila, ma'am.
0: Oo, so para na kayo matatanda akong magsalita. Nagtitraining din ba kayo?
2: Ay, yes po, may training din.
0: Opo, opo. Tinitrain din kayo, kinakapacitate din kayo at the same time. Para, yun na naman ang yaano yung sa PDL.
2: Yes, yes, may training and seminars po kami natin.
0: Oh, ayan, okay. So, meron pa sa development tayo sa August activities. Okay na tayo sa development program.
1: Yung, yes po, ma'am.
0: Okay. August activities. At may aktibidades pala kayo.
2: Ay, yes po.
0: Wag yung sabihin, bawal ang magsalita ng English. Ano? Sige nga, anong activities nyo pagka-Agosto?
1: Ayun po, ngayon pong buwan ng Agosto, nakikiisa rin po ang Candelaria District Jail sa pagdiriwang po ng buwan ng wika. Meron po tayong iba't ibang activities para maging makabuluhan po at masaya ang pagdiriwang po para sa ating mga PDL. Meron po kaming poster making, slogan making, sabayang pagbigkas, tapos po yung mga singing competition din po, ma'am, ng OPM. Para po. Tapos yung pagpapanood po ng mga indie films, yung sa mga General Luna, may mga ganun.
0: Ah, yung mga
1: yes po, yung sa mga yes, yes po, okay, ma'am. Mayroon din po tayong activities na kaugnayan sa linggo ng wika. Naglalayong maipakita po ang pagpapahalaga sa ating wika, kultura at pagka-Pilipino po.
0: And curious ako dun sa sabayang pagbigkas.
1: Yes po.
0: Ano yun? May mga napipilitan sila o kailangan nilang gawin? Pumapayag sila pag sinabi na, oh, sama.
1: Willing sila, ma'am, actually. Kasi po, nag-enjoy din kasi sila, ma'am. Gawin yung mga ganong activity. Kesa po, sabi nga, ay nasa loob lang.
0: Oh, sa bayan.
1: Opo.
0: So, sino nagtuturo na sa bayan pagbigkas?
1: Kami-kami na rin po, ma'am. Meron po, iba't iba kasi, ma'am, ang aming course, meron po sa aming mga teacher.
0: Meron?
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Teacher ka, ma'am.
1: Teacher po ang...
0: Oh, grabe. Good job, BJMP.
1: Apo.
0: Ba't ka nag-BJMP?
1: Sabi ako.
0: O, ikaw, nurse. Ba't ka nag-BJMP? Nurse same ka pala.
2: Same. Ito po, siguro talaga ang...
0: Calling mo.
2: Yes, ma'am.
0: Ikaw naman.
1: Parang para dito rin po ako.
0: Anong dati mo?
1: Financial management po ang course ko, ma'am. Galing po ako sa commission and audit po.
0: Sa COA.
1: Yes po, ma'am.
0: Aba, eh, kaganda na nga sa COA, eh, lumipat ka pa sa... Hindi yeah. naman. Hindi ko, malaki ang sweldo sa BJMP.
1: Yeah.
0: Basta sa government, national, malaki. Nasa COA ka na. Ayaw mo nang puro numero ang kaulayo mo.
1: Siguro, ma'am, naumay na. Di, ma'am, ito po talaga yung gusto kong gawin po. Tumulong po sa...
0: Paano yun nalaman na may calling kayo? Ako, hindi ko alam na may calling. Hindi ko naman yung calling na yan, eh. Basta ang alam ko... ano yung mga courses? Kasi ang gusto, iba yung gusto kong kurso eh. Iba. Eh, mahirap lang kami. Humanay ako. Alin ba yung pinakamahaba ang hanay na estudyante? First year yun na, humanay lang ako sa mass communication. Hindi ko alam ko ano yun. Yun lang, wala. Wala ako ng calling na ginang sinasabi niyong calling. Wala. Kayo, paano niyo nalaman ng calling nyo?
1: Oh, nararamdaman na lang din kasi namin, ma'am. Habang nag-a-apply kami, syempre, ma'am, may...
0: Baka kasi iba yung environment namin nun sa environment ninyo ngayon. Sige nga. Eh, hindi ka kita. Nagsasalita ka. Hindi ka kita. Share mo.
1: Pakiramdam na lang din yun, ma'am, siguro.
0: Ano yung parang hindi kayo? Parang may hinahanap pa kayo?
1: Yes, ma'am. Parang may gusto ka pang gawin.
0: Oh, hindi ko nararamdaman yun. Ba't nararamdaman ng mga kabataan ngayon? Noon, hindi namin, wala kaming ganyan.
3: Kasi hindi rin naman namin alam na
0: mapupunta kayo dito.
3: Matatanggap kami dito kasi mahirap talaga ang application.
0: Oh, at saka ang alam ko pati yung training, grabe eh, no?
1: Yes po, mahirap.
0: Ginugupit ang kayo, pinapaikli ang buhok niyo, ano?
1: Yes po, ma'am.
0: May nakikita ako sa TikTok. May ginugupitan bago mag-training. From... mahaba ang buhok, talagang as in, gupitan ka. Pag hinahaba naman, tsaka?
1: Talagang iitim, ma'am, mararanasan po talaga.
0: Hindi na, no?
1: Apo. Nakabawi-bawi na po.
0: Nakabawi-bawi na. Ayan. So, ano pa? May August activities pa?
1: Yun lang naman
0: pa. Pag September, anong magiging activities nyo?
1: Nakikipag-coordinate pa po kami niyan, ma'am, sa LGU
0: yan,
1: po.
0: Parang ano eh, alam mo ba yung pag September kasi yung parang hindi naman Earth Day Ocean Day, mga ganun, parang naglilinis sa mga dalampas.
1: Yes, ma'am. Like kahapon po, ma'am, nag-clean up drive po kami sa Talaw-Talaw po. Sa Talaw.
0: Ah, layo naman ang dayo nyo?
1: Yes, ma'am. Ayun po ay provincial activity po yun, ma'am, ng BGMP.
0: So, yes, ma'am. Wala provincial kayo activity. Sa inyo doon?
1: Meron din po, ma'am.
0: Wala naman dagat sa Candelaria?
3: Meron.
1: Meron po.
3: Kadugtong ng sarila yun,
0: ma'am. Meron ano? Yes, po, ma'am. O, nirecall ko, may dagat ba ang Candelaria? Para, oo.
1: Ilog po. Ano, coastal cleanup drive po.
0: Parang yung dagat hanggang sa Sariaya lang.
1: Hindi lang po masyadong kita yung sa kandila.
0: Hindi kayo kasali. Ganun din, okay. So, ayan. Pagdating sa recruitment muna tayo. Ayan, sige.
1: So, ayun po, ma'am.
0: Paano kayo nag-ano ng recruitment? Bukod sa mag-a-announce kayo dito, paano kayo nag-re-recruit?
1: So, meron po kaming official, ano, ma'am, recruit page po ng Calabarzon. Ano,
0: bukod pa doon sa page nyo? May another page?
1: Apo, ma'am. Page? Sa, yun po ay regional page yung po page ng recruitment. Yun, okay. Kasi, ma'am, ang recruitment po namin is sa region po talaga. Hindi po per jail.
0: Hindi
1: ba
0: hindi per po, district?
1: Hindi po. Yes po. Region po ang nagre-recruit sa ang nagagawa po ng proseso sa kanila, ma'am.
0: Okay. So, tapos?
1: And then, ayun po, ma'am, sa mga aplikante po na interesado, may Google form link po doon na papas. Apo, ma'am. Mag-ano ka na lang po through online.
0: Online
1: and then,
0: na lang ba ang pag-a-apply ngayon?
1: Sa umpisa lang, ma'am. Parang registration po.
0: Online ang registration.
1: Yes,
0: and then,
1: ma'am.
0: Pagka nag-
1: and then after, ma'am, bibigyan po ng schedule ng region, ng Calabarzon, maglalabas po sila ng list ng mga magpapasa na po ng initial assessment po ng document sa regional office po. Sa Kalamba po.
0: Oo. So, yung sa online, makikita mo na kung ano yung mga requirements.
1: Yes po, ma'am. Naka-indicate na po doon lahat yung...
0: So, para pag nag-release na ang region, kung ano kailan, kinakailan.
1: Yes po, ma'am.
0: Personal lang dadalhin ng mga aplikante.
1: Yes po, ma'am. Personal po.
0: Ah, okay. Tuwing kailan? May ano?
1: Yearly po, ma'am. Ang amin pong...
0: Ano? Kung yearly yun, anong buwan?
1: Minsan, ma'am, pumapatak po siya ng November or April po, mga ganun.
0: Ilang beses sa isang taon?
1: Minsan, ma'am, isa, minsan dalawa. Kasi po nahati. Depende po sa kota ng kailangang ma-hire na jail officer po, ma'am. So, yung ngayong taon po, isang bagsakan po na isang hire na lang po, isang recruitment na lang po yung nangyari. So, baka by next year na po yung kasunod. Kasi 300 plus na po yung na-recruit. Last July 16 lang po sila nag-out.
0: Grabe kayo, kayo'y nagaganyan. Ang PNP hindi. Ano?
1: Nagaganon din po sila, ma'am.
0: Nagaganon din ba?
1: Opo, ma'am. May page din po sila ng recruitment. BFP, meron din.
0: BFP, ang alam ko BFP din kasi i-interview namin ng BFP.
1: Tri-Bureau po. Meron po lahat, ma'am.
0: Tri-Bureau.
1: Yes po, ma'am.
0: Okay. And BJNP, ano? Tri-Bureau. Hindi ko lang siguro na ano ang PNP, ano? Kasi lagi ako nakafocus ng pag-ano na sa krimen. Hindi ko na naiintindihan. Ay, nag-i-recruit din pala kayo. Pero mas ma... Yung iba kasi... Yung iba, nag-try kayo sa iba? Sa Tri-Bureau?
1: Ako po, ma'am. Ako po.
0: PNP?
1: PNP po.
0: Ay, gusto maging police. O tapos, ano nangyari sa'yo at nandito ka?
1: Ay. Hindi ako nakapasa, ma'am, nung ano eh, nung una. So, parang baka tinanggap ko na agad na para baka hindi ako para dito. So, try ako sa iba, ma'am.
0: So, Tri-Bureau pa rin?
1: Yes po.
0: Talagang gusto niyo nakasuot ka ng uniform?
1: Yes, ma'am.
0: Hindi naman. Pinangarap nyo na magsuot kayo na
1: yes naman, ma'am. Pinangarap naman po.
0: Ako yung nakapagsuot lang ng uniform mo. Ano, alam mo yung C80?
1: Apo.
0: Ah, naabot nyo?
1: Apo.
0: Ay, naabot nyo talaga yun?
3: Meron pa naman po.
0: Meron pa ba? Meron ba ba?
3: Meron pa.
0: Ah, okay. Ah, yun. Wala ako nakapagsuot noon. Then after that, hindi na. Pero ang ganda, no, pag nakasuot, di ba?
3: Opo.
0: Ah, proud.
1: Proud.
0: Kaya lang tawag sa inyo, police.
1: Yun nga lang po, ma'am.
0: Ay,
1: di, ayun po, ma'am. Pinapaliwanag po sa, lalo po sa mga kabataan.
0: Sige, paano niyo pinapakilala ang BGMP? Ah, may school, ano kayo, campaign?
1: Opo, ma'am. Nag-school campaign
0: ano yun, basta pupunta lang kayo sa school? Ano ba?
1: Nakikipag-coordinate din po, ma'am. Letter po.
0: In-invite. Sa panong panahon? Anong panahon? Sa brigada? Or hindi?
1: Yes, ma'am. Sa brigada rin po.
0: Kasali kayo sa paglilinis? Sa
1: yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Pero yung ipapakilala nyo per se talaga yung BGMP sa mga bata? Kailan nangyayari yan? Anong buwan? Kasi kasapon kasi interview ko ang DepEd eh. Meron silang ano tatlong phase dati noon, first grading, second grading. So pag dito pag-aaral talaga numeracy and literacy, ikalawa numeracy and literacy, the September lang sa yung 15 days ng September saka lang yung extracurricular activities. So kailan kayo pumapasok by si anong month?
1: Opening ng class. Kalimitan po, ma'am. Lalo na po yung mga naging issue natin nakaraan sa mga bata na like sa bullying, ano, ma'am. Yes. Na-invite po kami ng isang school sa amin sa Candelaria na mag-talk po ano tungkol sa mga ganong seminar po. Uh-oh. Tapos maipaliwanag din kung ano yung pwede nilang maging consequences po pagka ganun po yung ginawa nila. So, yun po, nasasama na rin po namin doon yung part ng recruitment.
0: Mm-mm.
1: Pagka po nakakapag seminar po kami sa mga school.
0: Oo. Tapos na ipapakilala nyo na. Paano pagpapakilala ang ginagawa nyo? Ano kayo?
1: Minsan, ma'am, lalo na pagbata, hindi kailangan ng visual na ano, may lamang TV. So, hinuli ni police, then din nala sa BGMP. So
0: kayo yun?
1: Oo po.
0: Mas naiintindihan nila, no?
1: Oo po, mas naiintindihan po nila yung pag ganong nakikita.
0: Si police ang nanghuli, dinala sa himpilan, nung nahatulan.
1: Dinala sa BGMP.
0: Dinala sa inyo.
1: Opo.
0: Tapos kayo, sa Bucor na. Yung kung pag-usapan ng Bucor, alam ko, kawawa ang mga ano doon. Ano? So, may pagkakataon na rin na from Candelaria District ay bumiyahe na.
1: Meron na po.
0: Ah, palagi. O, yun ang, yun ang nakaka, yung nakaka,
1: yes.
0: Diba?
1: Kalungkot.
0: Sa part nyo. Oo, yun eh. Ay, alam nyo, pag yung dumadaan ng may BGMP disusgado, nakatingin kami, bumababa yung mga PDL. Alam nyo, nakakaawa. Kaya hindi nga kami dyan nagtrabaho eh. Hindi mo maitatago yung ano mo, yung awa, ganan. Kasi,
3: tulan po like 20 years din.
0: Oo nga. Sa loob.
2: Pero nababawasan din naman po yun sa pamamagitan po ng GCTA.
0: Ano nga yung GCTA? Ito ano, gusto ko, alam nyo sa BGMP, gusto ko i-discuss din yung mga ganun. Next time, hindi ngayon.
1: Medyo malawak po ang sako po. Para legal po ang...
0: Nagagulan sila. Ano yun?
1: Kasi ba para legal po yung medyo may alam sa ganung kasi topic mo.
0: Ako, nag-request na rin ako ng ano, kanino ba ako nag-request? Sabi ko, gusto ko pag-usapan naman yung paralegal. Kasi hindi lang ito yung pag-aalaga sa kanila. Ayan. Napaka-importante noon kasi, di ba mayroong iba na binibigyan din ng paikinagbait sa loob. Alam ng GTCL, ibig sabihin ng
1: good conduct time allowance po, ma'am.
0: Ayan.
1: Para po siyang, kung sa madaling salita, ma'am, parang mababawasan po. Yes, po, parang ganun, ma'am.
0: Oo.
3: Yung dalawang taon, magiging
1: apo.
0: Oo. Pagka nagpakabait ka.
2: Yes po. Pag sumasali po sila sa mga activities. Pag nananalo
1: counted
2: po sila sa
1: activities. Counted po yun, ma'am.
0: Ah, meron din yun. Parang may points, gano'n?
1: Yes, ma'am. Po. Parang may points po siya.
0: Oh, okay. Ay, yung mga ayaw nang lumabas. Oh, hindi dahil sa kung ano pa man, kundi dahil gusto nila ang pangangalaga ng kagaya nyo. Wala na tayong oras, alam nyo. Yung isang oras kasi kulang yan. Kulang yan. Kasi maraming mga aspeto na tayo dapat na talakayin pagdating sa BGMP. No? Hindi lang yan yung kaso na nakulong, hindi lang doon natatapos. So, napakarami. Kasi mula sa labas, ay hindi naman natin alam kung ano yung pinanggalingan nilang pamilya, anong environment ng kanilang kanalakhan, and then lahat ng iba-ibang mga PDL ay nagsama-sama sa isang cell, di ba? Tapos doon natin ibibigyan sila ng tinatawag natin government interventions. So, syempre, hindi natin alam kung paano ang pag-ano sa kanila sapagkat iba-iba silang klase ng tao, di ba? So, it's a challenge for you.
2: Yes,
0: para mas maging maayos yung pangangalaga sa kanila. So, hingi na lang ako ng mga mensahe mo lang sa mga batang kagaya ni bata talaga. Sabi nyo, hindi naman na kami bata. Hindi, sa mga kabataan na kagaya nyo na nangangalaga sa kapakanan ng mga PDL natin na ang age ay from 60, from 20 up to
2: 30 po.
0: Yung nasa loob, 60?
2: Yes.
0: May 60 kayo, okay. So, namantalang kayo ay nasa gitna, no? Nung edad na yon. Sige. Alin mauna sa inyo? Mensahe na lang?
1: Yun po. Ang mensahe ko lang po is sa ating, para po sa ating mga PDL na nawa po paglabas po nila ay tanggapin po sila ng community, ng at ng kanilang pamilya po.
0: Mm-mm.
1: Na para po mas ma-built in po, mas mabuo nila yung pagkatao nila. At nagpapasalamat din po kami sa aming LGU po, sa aming pong amang bayan na si Mayor George D. Swayan po sa pakikipagtulungan po palagi, yes, sa amin. At personal pa po siyang bumibisita sa aming jail para bigyan po ng mensahe ng ating mga PDL.
0: Mm-hmm.
1: At sa amin pong District Jail Warden, Jail Chief Inspector Richard S. Benedicto po, sa amin pong pagbibigay po niya ng gabay sa aming mga personnel, sa mga activity po na, mm-hmm, na kailangan namin gawin para sa aming PDL po.
0: Yeah, ikaw, ma'am. Yeah.
2: So, yun po. Yun, ang nais lang po naman namin ipakita, kaya po din nandito kami, na ang mga PDL po namin ay hindi lamang po dapat nakikita sa kanilang pagkakamali, yes, o sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Mm-hmm. Sila ay mga taong may kakayahan, talento, at potensyal na magbago at magkaroon po ng panibagong direksyon sa buhay.
0: So, ayun. And higit sa lahat, syempre, edi panawagan na rin siguro doon sa pamilya.
1: Yes,
0: na may po mga naiwan. Huwag ko naman tuloy ang kalimutan. Yeah, diba?
1: O, para hindi pinipilit naman po nilang magbago sa loob.
0: Yes, oo. At yung isang pagkakamali ay hindi pa pwedeng maging batayan ng
1: pagkatao.
0: Okay? So, lahat naman tayo ay hindi perpekto.
1: Okay.
0: Okay na napunta lang sila sa isang sitwasyon siguro na siguro kinakailangan at hindi inaasahan. Ano?
1: Yes po.
0: Ayan, okay. So bago tayo magkaiyakan, maraming salamat.
1: Maraming salamat po, ma'am.
0: Sa inyong tatlo, mga opa, bagets. Na
1: thank you po, ma'am.
0: Kasama rito, opa, from Candelaria District, opa, Jail, BJMP Quezon pa rin, of course. At syempre kay Maria Jinky Ursha, J01. Ano, yes, yung aking kaano dito.
1: Thank you.
0: Isang kabataan din na ba, magaling sumayaw. Pag nakita ko kayo, pag nakita ko yung ano yung speech nyo. Minsan hindi ko nakikilala si J01, ano ba ito? Bakit parang bagets na akala mo ano lang dyan, yung college student pa na pasayaw-sayaw yan. Sa siyang pala, BJMP officer pala siya. Sa ngala ng ating mga nakasama sa bahaging technical, ito po ang inyong lingkod, May Formaran. Magandang umaga po sa inyong lahat.
4: For the DepEd, Your Honor, we likewise marked at the end of yesterday's hearing tabulations prepared personally by this witness and identified before the impeachment court. P-1-33 for the first quarter, P-1-34 for the second quarter, and P-1-35, all tabulations. For the summary, Your Honor, of these tabulations, P-1-33-1 for the first quarter of the DepEd, P-1-34-1 for the second quarter of the DepEd, and P-1-35-1, Your Honors, for the third quarter of the DepEd. With that, Your Honor, unless counsel...
5: Duly noted, counsel. The markings mentioned by Attorney Capuna and Attorney Lorna, duly noted.
4: We therefore reiterate that we have terminated our direct examination, Your Honor.
5: Thank you very much, counsel. Attorney Christine, you may proceed with your cross when you are ready. You may proceed, ma'am.
6: Thank you, Your Honor. Good morning, Celine. Is that the way that you pronounce your name, Celine?
7: Celine.
6: Okay. So, you have been with the COA since 2014, right?
7: August 26, 2014.
6: So that is around 12 years already.
7: Yes po, magti 12 years.
6: Okay. You assumed the accounts of the vice president, the audit of the confidential funds of the vice president and the DepEd when Attorney Wamil was reassigned to COA Pasay, correct?
7: Opo, tama po.
6: Curious lang ako, Ms. Silene, was that reassignment a promotion or just a plain reassignment, if you know?
7: Yung kay Mr. Wamil,
6: yes,
7: po. Na-reassign po siya.
6: Reassignment lang. Okay. So, that was in on February 12, 2024.
7: Opo, tama po.
6: So, Mr. Wamil was the one who prepared the AOMs for the fourth quarter of 2024 for the OVP. Tama?
7: Yung AOM po is for the fourth quarter of 2022.
6: 2022 rather. Opo. Okay. And he also prepared the AOM for the first and second quarter of 2023.
7: Ng OBP.
6: Okay. So, we will go back to that, no? So, when Mr. Wamil reassigned to you his account, was there any office memorandum that was issued by the COA reassigning you as the examiner?
4: The question is misleading, Your Honor. It is not Mr. Wamil who reassigned the account to her. She just occupied the position, Your Honor.
5: The question was if there was an office memorandum assigning her to take over from Wamil, not Wamil himself. Witness may answer.
7: No, yung sa assignment po kasi namin, ang hawak
6: namin. Just please answer the question. Was there an office memorandum assigning you to handle the accounts of the OVP and the DepEd, particularly the confidential audit of these two offices?
7: Meron po kaming order na ako po ang assigned sa na maghawak ng national government agencies po.
6: Particularly the office of the Vice President and the DepEd. Meron po kayo nun?
4: Ask and answer, Your Honor.
6: Hindi, my question was specific. No, I'm referring to the DepEd and the OVP.
5: Witness may answer.
4: These are national agencies.
6: Your Honor, please, can the counsel allow me to continue my
4: question? Ask and answer, Your Honor.
5: Witness may answer, counsels. May memorandum po ba na nag-assign sa inyo specifically sa DepEd at OVP?
7: Yung memorandum po is naka-assign ako sa national government agencies.
5: All?
7: Okay. Opo.
6: Okay, I accept that answer, Your Honor. Was it Mr. Wamil who personally turned over his files to you?
7: Iniwan po niya yung files niya sa office po nung malipat po siya sa COA Pasay.
6: Sa kaninong office? Sa iyo? Or kaninong office ba?
7: Sa custodian po namin sa COA Ikfaw.
6: Okay. So, meron mo ba siyang iniwan na endorsement sa inyo na ito lahat yung mga files na iniwan ko for this particular account? Meron ho ba? For the OVP, mayroon ho bang siyang iniwan na endorsement?
7: Yung mismong mga files po, iniwan po niya sa custodian namin.
6: Endorsement ho, like letter, a summary containing all containing a list of the files that he turned over to the custodian. Meron ho bang ganon?
7: Meron po kaming logbook pag natapos na po yung
6: logbook. Okay, pero dala mo ba yun ngayon?
7: Hindi po.
6: Okay. So how about dun sa DepEd? May iniwan mo ba siyang transmittal doon sa custodian na ito lahat yung mga iniwan kong files with regard to the audit of the DepEd confidential funds? Meron mo ba?
7: Ang iniwan po niya is yung mismong document.
6: Yung mismong document. So walang transmittal na iniwan ho dun sa custodian.
7: Yung mismong documents.
6: Okay, sige. May iniwan ho ba si Mr. Wamil sa inyo? Diba sabi niyo may mga documents ho siyang iniwan. Diba pag nag-audit ho tayo, meron ho tayong tinatawag na working papers. Yung mga drafts po natin. May iniwan ho si Mr. Wamil sa inyo noon?
4: Your Honor, please, again, the question is misleading. This witness already said, asked and answered, that Mr. Wamil did not leave documents to her. Mr. Wamil left the documents to the office.
6: I will rephrase, Your Honor.
5: Kindly rephrase, okay, counsel. May iniwan bang worksheets sa custodian?
6: Yes po.
7: Nakasama po dun sa files yung mga working papers po.
6: All right. I'll take that answer. Kayo ho, paano nyo kinuha yung mga files na yun? Kinuha nyo lang diretso sa custodian? Ano pong proseso nun?
7: Nung ma-assign po sa akin yung sa OBP at sa DepEd, nung nag-submit po sila ng response, ibinigay po sa akin yung response together with the documents na pinagbasehan po nung audit observation memorandum po.
6: Okay. So in short, di-route lang sa'yo yung response. Tama ho?
7: Response together with yung AOM, together with the attachment po na yung mga dokumento.
6: Okay. So Kailan mo yan ni-route sa inyo? Yung response, yung AOM, mga estimate lang po.
7: Iba-iba po kasi, di ba ang una is yung March 13, 2024 na response nila sa NS. Naibigay po sa akin to March 14. Yung sa iba po, hindi ko na matandaan okay. yung exact dates, pero malapit po dun sa after masubmit yung response.
6: Alright, I'll take that answer. Okay, so... WAMIL prepared the AOM for the fourth quarter of 2022 for the Office of the Vice President. Tama po?
7: Opo.
6: How about the first to third quarters of 2023? Sino ho ba yung nag-prepare ng AOMs na yun? Dalawa ho yun.
7: Yung sa OBP po na first and second quarter 2023, nandun pa po siya nung ma-issue po yung okay. AOM. Yung sa third quarter po, siya yung nag-draft. Pero nung na-finalize na po yun, wala na po siya sa COA ICFAO. So na yung custody po ng document na yun, nasa division chief. Kaya nung finalize po yun, division chief na po yung nag-finalize.
6: Okay. So, alright. Sige, we will flash this AOMs, no? Kasi nga si Mr. WAMIL nga yung nag-prepare nung iba sa kanila, no? Sige.
4: May we know from counsel which AOM she will be flashing? Is it the defendant's document? Hello? Or the prosecution's document, Hello. Because the defendant's documents were not identified nor presented to this witness, Your Honor. Then if counsel wants to confront the witness Hello. With documents she has identified, she has to use the prosecution's evidence because that was the one identified by the witness. If she now intends to present the defense documents, they are not documents that have been identified nor authenticated by this witness during her testimony. We will
5: she can confront
4: have
5: them.
4: A continuing objection. Excuse me, counsel. We will have a continuing objection to their presenting their documents which have not been identified by the witness. They are AOMs. AOMs have been identified by the witness, but these are prosecution's AOMs, Your Honor. May I suggest, Your Honor, to the defense counsel, since she refused for us to use the defense witnesses, that she uses now the prosecution's documents.
5: That is up to her counsel. She may confront the witness with her copy of the AOM. I'm sure she would be competent to testify whether these are the same documents earlier identified as exhibits for the prosecution or not. Counsel, yes. You may proceed.
6: Yes, correct, Your Honor. And their AOMs, we did not dispute those. So we have the same copies. Your
4: Can
6: Honor.
4: We then, proceed, if, in connection with that, Your Honor, Hello. Since counsel admits that Hello. Our AOMs are there, defendants, AOMs. Can we just use the prosecution's copies, Your Honor?
6: But, Your Honor, we have prepared, you know.
5: Counsel,
4: show them. The... Show the document.
6: Yeah, I will. I am showing the defense document.
4: No, we will not
6: no,
4: agree.
6: No, Your Honor, the counsel cannot we dictate agree, how I will proceed Honor. With my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded
5: counsel,
6: that I will cross-examination?
4: We will not agree, Your Honor, to
5: what are you not agreeing to,
4: the
5: Attorney
4: defense
5: Kapuna?
4: Documents.
5: I'm sorry?
4: Because precisely there was no stipulation yesterday.
6: There was
4: no constraint. Excuse me, counsel.
5: Allow her to finish, counsel.
4: They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if it's the same, what's the objection to using the prosecution's document?
5: Counsel, that water is already under the bridge. You may request assisting counsel to check the copy being presented to Ms. Eileen, and you may make this the subject matter of your redirect later on. Allow counsel to present.
6: Thank you,
5: the
6: Your
5: presiding
6: Honor.
5: Officer will allow the counsel to present that document, but notes the continuing objection of Attorney
4: Thank
5: Kapuna
4: you,
5: with respect to this matter.
6: Thank you, Your
5: Attorney
6: Honor.
5: Attorney Christine, you may proceed.
6: Okay, so I am presenting you the AOMs that were issued to the Office of the Vice President and the DepEd. So
8: So the first AOM is dated September 14, 2023. It's AOM number 2023-211. Okay. The assistant counsel can check this copy. Okay. Anyway, I can dispense with that. The second AOM is October 3, 2023. Now I will direct you to the last page. It says here RCW, JMQ, GAC, RRS, and BP. So RCW is Roderick C. Wamil, correct?
7: Opo, tama po.
8: Okay. Who is JMQ?
7: Dati pong staff namin sa ICFAO.
8: GAC?
7: Division Chief po. ICFAO.
8: If you can state her name or his name.
7: Si Attorney Gloria A. Camora.
8: Okay, this is Gloria A. Camora. RRS?
7: Dati din pong DC sa ICFAO pero retired na po siya.
8: Alright. NBP is the signatory?
7: Opo, si ASCOM Nilda Plaras.
8: Okay. So, we will proceed to the third AOM for the OVP, that is dated February 1, 2024. So I will direct you to the routing list. Do you agree that this is a routing list?
7: Sila po yung nag review, nag evaluate, nag review ng documents.
8: Yeah, I was about to ask you that question. Thank you for confirming. Now it's RCW, Roderick C. Wamil again.
7: Apo.
8: JMQ, RRS, NBP.
7: Apo, tama.
8: All right. So let's go to the AOM for the OVP dated August 8, 2024. On the last page, the routing list, it's RCW, GAC, RRS, NBP. But this is August 8, 2024.
7: Opo, tama.
8: Wala na si Roderick Wamil dito sa ICFAO.
7: Wala na po, correct? Siya, pero dyan po kasi siya yung nag-draft po ng AOM.
8: Siya yung nag-draft nito. So meaning, when he drafted this, he left this down sa records ba or saan?
7: Yan po kasi may draft na siya, nasa mm-hmm. division chief na po.
8: Nasa division chief. So from February to August, so ilang months yun? February, March, April, May, June, July, August, after 6 months, dun lang na-release yung AOM nung wala na si Wamil. Tama?
7: Opo, kasi po,
8: sorry, just answer my question, Celine.
4: Can you please repeat the question?
8: So, from February 2024, nung umalis na si Mr. Wamil, di ba, iniwan niya to sa records, division chief na. So, na-release ito.
4: Your Honor.
8: Your Honor, preparatory nga, sabi nga niya, i-repeat ko daw ho.
5: She's laying the basis for question, counsel.
8: So,
5: Christine, kindly
8: finish. Yes po. So, after 6 months, doon lang na-release yung AOM.
7: Dahil po dumaan pa ito sa review.
8: Yeah, sa review. Hindi ka kasali dito sa grupo na nag-review, nag-draft. Wala kang participation dito.
7: Na-review ko po yan nung nag-evaluate na po ako ng mga responses dun sa... binasa ko din po yan nung nag-evaluate ako ng responses sa notice of suspension.
8: So in short, nakita mo lang to after it has been issued by the COA ICFAO. Tama?
7: Opo, kasi yun yung naging basis ko ng evaluation.
8: Sige, okay. Okay. Next is the audit observation memorandum for the... Sorry, DepEd. Wait. Your Honor, can I just confirm my consent? So, let's go to the DepEd, ano? Sige, dun din tayo sa routing list, no? February 1, 2024. Nandito pa si Roderick Wamil kasi RCW, JMQ, RRS, NBP.
7: Opo.
8: Alright. Let's go to August 8, AOM. Ayun. RCW, GAC, RRS, NBP. Wala na si RCW pero nasa Division Head.
7: Opo, pareho po nung sa OBP.
8: At saka na-review mo lang to nung na-issue na ng Division Head. Ng ICFAO.
7: Opo, nung mag-evaluate na po
8: okay. Ako. Okay, sige. Salamat, Celine.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inalerto si bagong Army Chief Donald Gumiran sa disaster operation sa gitna ng mga kalamidad ngayon sa bansa. Philippine National Police nakatutok naman sa rehabilitasyon ng mga sinalanta ng masamang panahon.
0: Headlines.
4: Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng higit 400,000 family food packs sa mga sinalanta ng bagyo at habagat. Cash Assistance Program, pagaganahin ng kagawaran para matulungan ang mga nasalanta ng kalamidad.
0: Headlines.
3: Mga hakbang laban sa baha sa Metro Cebu, tinatrabaho na ng Department of Public Works and Highways.
0: Headlines.
4: Pagpapataw ng mahigpit na parusa ng mga lokal na pamahalaan laban sa ilegal na pag-atapon ng basura, suportado ng Malacanang.
0: Headlines.
3: Panukalang budget para sa 2027, formal nang natanggap ng Senado. Pagpapatupad ng zero balance billing, palalawakin ng pamahalaan sa panukalang budget sa 2027.
0: Headlines.
4: COA Auditor Zaylin Del Campo nakasala ngayon sa cross-examination ng depensa sa 15th trial day na impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: At pagtapyas ng 12% value-added tax sa system loss charges, inihain ng Energy Regulatory Commission.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, August 12, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong talagang si Philippine Army Commanding General Donald Gumiran na panatilihing naka-alerto ang mga sundalo sa disaster operation sa gitna ng mga pag-ulan sa bansa. Ibinigay ng Pangulo ang direktiba sa 68th Change of Command Ceremony kung saan formal na pinalitan ni Gumiran si outgoing Philippine Army Chief Antonio Navarrete na itinalaga namang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Tinukoy ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga sundalo bilang first responders tuwing may kalamidad.
5: Be prepared to reach isolated communities, bring families to safety, deliver food and other essential supplies. When disaster strikes, our people must know that the Army is there to help them.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Philippine National Police nakatutok sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga sinalanta ng masamang panahon. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinaitinta ng Philippine National Police sa mga hakbang nito para sa rehabilitasyon at pagbangon matapos ang kalamidad, habang patuloy na hinaharap ang mga ng mga komunidad ang mga epekto ng pinalakas na habagat at ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Kasunod dito ay natasan ni PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. ang mga unit ng pulisya sa mga apektado lugar na panatilihin na mataas ang presensya at malapit o mailapit na o maigpit na makipag-unayan sa mga lokal na pamahalaan habang sinisimulan ang pagpapanumbalik sa normal ng mga gawain sa mga komunidad. Ayon kay Nartates, umabot sa 26 ang bilang ng mga nasawi batay sa kanilang datos dahil sa mga insidente may kaugnayan sa sama ng panahon. Kabilang rito ang 25 sibilyan at isang pulis. Sinabi niya na mananatili ang presensya ng pulisya sa mga apektadong komunidad habang inililipat ng mga lokal na pamahalaan ang mga evacuee patungo sa maligtas na pagbabalik sa kanilang mga tahanan at ipagpatuloy ang mahalagang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigpit silang nakatutok sa pamamahagi ng tulong sa mga lugar na labis na sinalanta ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Ayon kay Gatchalian, nasa mahigit 400,000 family food packs na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga lugar na labis na naapektuhan ng masamang panahon. Gayun din, patuloy aniya ang pagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng ready-to-eat food boxes at non-food items sa mga sinalanta ng bagyo at habagat. Pagtitiyak ng DSWD, may pagkain ang mga nasa evacuation centers. Batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Special areas of concern natin ang Central Luzon, Bulacan and Pampanga and then Ilocos Region. Lalo na yung mga nag-declare ng state of calamity katulad ng Pangasinan at saka yung mga iba pang areas. Ang goal natin is to make sure na yung mga nasa evacuation center na tutulungan natin, katulad dito sa Las Piñas, meron pa tayong around 200 families sa evacuation center. Nandito na yung warm hot mobile kitchen natin for warm meals. Nag-distribute ng family food packs, tuloy-tuloy yan. Pati na rin yung mga iba't iba pang kit na kakailanganin nila. Sleeping kit, cooking kit, yung hygiene kit, at yung may dala kaming maternity kits para sa ating mga pregnant and lactating women.
4: Samantala, papaganahin din ng DSWD ang cash assistance program nito na Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS upang mabigyan ng pinansyal na suporta ang mga pamilya at residenteng pinadapa ng mga bagyo at matinding habagat.
7: Dito nagsisimula na tayo ng tulong pinansyal, 10,000 kada pamilya para naman matulungan natin yung mga dinaha na nasira, yung mga partially damaged yung mga tao.
4: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Ikinasana ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang relief and recovery stage kaugnay ng nangyaring landslide sa barangay Gisad Surong na ikinamatay ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnayan na sila sa Mines and Geosciences Bureau kung saan idineklara na ang ground zero ng nasabing landslide bilang no-build zone. Nangangahulugan ito na hindi nahahayaang makabalik pa ang mga residente sa nasabing lugar para magtayo ng kanilang bahay o anumang istruktura. Patuloy naman ang paghahanap ng Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan ng landslide habang patuloy na sinasagot ng DSWD ang rental costs ng mga na-displaced na pamilya. Nagkakasana rin ang lokal na pamahalaan ng Baguio City ng engineering strategies para hindi na maulit pa ang nasabing insidente sa iba pang lugar sa Baguio.
8: We're going to declare yung site mismo, yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin na may mga kahapon, pinakyat ko yung mga tao namin at yung mga engineers natin at nakita na may mga stress na yung soil.
3: Yan ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Hindi pababayaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at tututukan nilang mabuti ang pangangailangan at kapakanan ng mga biktima ng landslide sa Gisad Surong Baguio, alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong mahigpit ang utos si DSWD Secretary Rex Gatchalian na maibigay ang mga kinakailangan tulong tulad ng financial, medical at psychosocial intervention na ipaabot na ng DSWD ang 10,000 pisong cash assistance para sa 7 pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa nangyaring landslide. Pagtiyak pa ng opisyal na magkakaloob din ng kagawaran ng funeral assistance oras na matapos sa mga kinakailangang dokumento. Na ipaabot na rin ang cash relief at medical assistance ng DSWD na nagkakahalaga ng kabuang 30,000 pesos para sa dalawang survivor na nagpapagaling pa rin sa Baguio General Hospital and Medical Center.
9: Ang assistant po ng DSWD dito will be in the form of transitional shelter. Kumbaga, habang isinasaayos ng local government unit yung pong permanenteng lilipatan ng mga pamilya na ito, DSWD will provide financial assistance na magagamit nila pang renta, no, temporarily, para habang isinasaayos nga ng LGUA, meron pa rin naman po silang titirhan.
4: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mahigit 3,700 na landslide at flood-prone barangay sa bansa pinag-iingat ng DENR sa patuloy na banta ng habagat. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy na pinalalahana ng DNR, Mines and Geosciences Bureau, mga lokal na pamahalaan na manatili mapagbatyag sa posibleng banta pa rin ng landslide at flash flood dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Sa inilabas itong threat advisory, tinukoy ng ahensya ang nasa 3,742 mga barangay mula sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa at NCR na prone sa landslide at baha batay sa geohazard maps. Dahil dito, inaabisuhan ang mga LGU at mga residente na manatiling nakahanda kabilang na ang posible pa ring evacuation protocols. Pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na malapit sa ilog, dalisdis at daluyan ng tubig na bantayan ang pagtaas ng level ng baha. Agad i-report anong man senyales ng paggalaw ng baha. Pinag-iingat din ng mga ito sa mga bitak sa pader, sahig o poste na maaring senyales ng paggalaw ng lupa lalo na sa mga maburol at matatarik na lugar. Hinihikayat ng DNR ang publiko na manatiling alerto tuwing may malakas na pag-ulan at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na otoridad. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Matagumpay na naipaabot ng mga otoridad ng relief items sa isolated areas sa bayan ng Marcelino sa Zambales. Nasa bandang paanan kasi ng bundok ang naturang lugar at nasira ang tulay doon kaya pahirapan ang pagbibigay ng tulong. Sa programang Boses, sinabi ni Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rolex Estela na gumamit pa sila ng lubid para maitawid ang relief goods sa 108 residente doon.
11: Pagdating po doon sa kanilang barangay, sa may barangay hall, meron pong ilog na kung saan ay naghahati sa barangay at doon sa pinaroroonan ng mga residente. Kaya ginamitan ng lubid, maitawid yung mga supplies. So parang zipline, ikinarga nila yung mga relief goods sa basket stretcher.
4: Si Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rolex Estela.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Mangaldan sa Pangasinan dahil sa epekto ng Bagyong Luis at Maymay pati ng habagat. Batay sa datos, nasa 13.5 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura. Mahigit 119,000 na individual naman ang direktang naapektuhan ng kalamidad. Layo ng deklarasyon ng state of calamity na pabilisin ang paggamit ng resources ng pamahalaan at agad matulungan ang mga apektadong residente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Hindi pa nakukonsidera ng La Union ang pagdeklara ng state of calamity kasunod ng epekto ng mga pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega na natutugunan pa naman sa ngayon ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng tulong, partikular sa isolated areas.
12: Hindi naman sila worried doon dahil nag-preposition kami doon ng relief goods kasi anticipated namin na yung mga perennial areas yun na gano'n. So, preposition yung mga relief goods, mga equipment na kailangan nila to also help and protect them.
4: Si La Union Governor Mario Eduardo Ortega.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa lagay ng ating panahon, kalat-kalat na pag-ulan ang umiiral ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga apektado ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Inaasahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar na posibleng mauwi sa pagbaha o landslides. Pulo-pulong pag-ulan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa dahil sa habagat at localized thunderstorms.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 16 makalipas ang alas 11. Sa iba pang balita, Education Secretary Sunny Anggara binisita ang Santolan Elementary School sa Pasig City na kabilang sa mga binaha bunsod ng mga pag-ulang dala ng habagat. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: J. Mark, go ahead.
13: Said, binisita nga ngayon ni Education Secretary Sunny Anggara ang Santol Elementary School dito sa... binisita nga ngayon ni Secretary Sunny Anggara ang Santolan Elementary School dito sa lungsod ng Pasig. Isa ito sa mga paaralang ginamit bilang evacuation center sa nakalipas na mga pag-ulan. Dulot nga nitong bagat partikular na ubatay dito sa datos ng Santolan Elementary School dito sa Pasig City. Meron silang hanggit na kumulang nasa
6: nasa mahigit 4,000 individual ang nanunuluyan nga dito sa naturang eskwelahan. Katumbas ito ng 774 na pamilyang nasilikas. Sa naturang bilang na ito, 450 ay mga mag-aaral muna sa Kinder 1 at 2 sa paaralan ito. Gayun din sa mga enrollees sa iba pang paaralan. 95 classrooms ang ginamit, Ched, dito sa Santolan Elementary School na siyang naging evacuation center. Dito kahit nagpapatuloy na yung klase at dire-diretso yung pag-inspection nga nitong kalihim ngayong umagang ito. Kasama ni Secretary Angara, si Congressman Roman Romulo ng Pasig, gayon din ang mga opisyal ng Santolan Elementary School. Mula dito sa Pasig City, para sa Bago Pilipinas, yung Magtagala Radio Pilipinas, Radio Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pinunan ng Malacanang ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mabagal ang investigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control project. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, noong Setyembre lang ng nakaraang taon nang sinimula ng administrasyon ang investigasyon sa anomalya at marami na aniyang na investigahan at sinilbahan ng arrest warrant. Hindi gaya aniya noong 2019 nang investigahan ni Magalong ang problema sa rock netting sa Benguet, pero lumipas aniya ang 6 na taon na walang nagawa tungkol sa issue.
14: 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rock netting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa sinasagawang clearing at waste collections operation sa Jose Jocno Boulevard, lungsod ng Pasay. Pagkakaroon ng waste to energy plant, pinag-aaralan na ng Department of Energy. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sir, magandang tangalan na personal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isinasagawa clearing at waste collection operation sa Jose Jocno Boulevard sa lungsod ng Pasay. Kasama ng Pangulo, sina DPWH Secretary Vince Dizon at NMDA Chairman Romando Martes. Among nasa rin si Energy Secretary Sharon Garin. At sa ambos interview kanina kay Pangulong Marcos, sinabi nitong pinag-aaralan na ang mga lugar na maaaring gawing waste to energy plant. At ito'y sagitan ng isusulong na waste to power energy. Ayon sa Pangulo, makaka-beneficio din dito ang mga nasa LGU. Ngayong hindi masyadong malaki ang kailangan gugulin ng mga nasa lokal na pamahalaan na sa kasalukuyan ay nagbabayad sa landfill. Bahagihan niya ito ng estrategya o pag-usapan ay flood control habang ikinakas na ang dredging at iba pang pamamaraan para maibsan ang problema sa baha. Dagdag ng Pangulo na dapat ding matiyak na hindi mababarahan yung mga kapasyon na dapat din ang magapa na makuhang mga ito at maiwasang mapunta sa laluyan ng tubig gaya ng ilog. Pagyan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
16: Sistema dyan ng LGU ang bahala sa pagkulikta at saka pagdala sa ngayon sa landfill. Sa ang pating inisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. Tinitingnan natin kung ano yung mga location para naman hindi masyadong malaki ang kailangan bayaran ng LGU para sa hauling.
15: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Pop.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Ipinabot ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal at residente ng Cebu ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinatrabaho na ang mga flood mitigation measures bilang tugon sa mga nararanasang pagbaha lalo na sa Metro Cebu. Ayon kay Secretary Dizon, kailangan maging tuloy-tuloy at mabilis ang pagtatrabaho ng mga tauhan ng DPWH sa Region 7 sa pakikipagtulungan sa mga local government unit dahil sa halos magkakasabay na mga insidente ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak din ni Dizon na prioridad ng mga regional office ng DPWH ang pagpapatupad ng mga pangunahing programa ng pamahalaan kaugnay ng flood mitigation.
17: Wanted to make sure na all the priorities are being given the proper attention, no? And Cebu Especially the flooding here in Cebu City, Mandaue, and in other places. Kaya talagang ma-action ang lugar. And so, I'm here to assure the local government and the people of the Tri-City area that the President is instructing me to make sure that the priority project, especially for flood mitigation, are given the proper attention and the funding that we need to implement it.
3: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Project NOAA gagamitin ng Kamara sa pagbusisi ng flood control project sa 2027 budget. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Gagamitin ng Kamara ang Project NOAA para busisiin ang mga flood control project na isasama sa 2027 national budget. Ayon kay House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, nakalaan na sa 2026 budget ang 1 bilyon piso para mapalawak ang kakayahan ng Project NOAA sa pag-update ng flood risk mapping sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan nito, matutukoy kung ang isang lugar ay nasa red, orange o yellow zone batay sa antas ng panganib sa pagbaha. Nagagamitin din ba tayan sa pagsusuri ng mga panukalang flood control project? Sinabi ni Swansing na magsasagawa ang Kamara ng panibagong round ng vetting sa deliberasyon ng Kongreso upang matiyak na ang mga proyektong mapapabilang sa pinal na bersyon ng budget ay kinakailangan at kayang ipatupad. Kabilang sa mga mekanismong ipinatupad na sa 2026 General Appropriations Act, ang provision sa implementation at transparency ng infrastructure projects kabilang ang pagsusumite ng project monitoring report sa DBM. Mayroon na rin provision sa pagbuo ng integrated, environmentally validated at nature-based flood and water resources management plan, gayon din ang flood control project monitoring at geospatial validation. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Binansagan ng garbage crisis ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nagmistulang dagat ng basura sa open canal ng Baclaran sa Paranaque City. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na halos mapuno ng basura ang 1 kilometrong open channel matapos ang malakas na pag-ulan. Isa raw itong nationwide crisis dahil bukod sa Metro Manila, galing ang mga basura sa iba't ibang probinsya gaya ng Cavite, Bataan at Batangas. Ayon pa kay Dizon, nasa 100 truck ang maghahakot sa area na target matapos ngayong linggo. Idiniin niya ang pangangailangan sa overall master plan para matugunan ang hindi matapos-tapos na problema sa basura. Hindi napigilan ng kalihim na magpahayag ng kanyang pagkadismaya sa anyay first time na nangyari sa open canal.
19: First time to nangyari na ito. So, pinapakita yung tayo na ang gabi na tayo na sutosyon ng basura na agad. Talagang sasabihin mo na garbage crisis na all over, hindi na yung Metro Manila na. Ay Cavite, Pampan, as far as Spa, Amazon. It's a nationwide price. It's a nationwide crisis. Kasi hindi na naman dito yun. Dito mo naman sa lahat eh. Bupi hindi na.
3: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Suportado ng Malacanang ang pagpapataw ng mahigpit na parusa ng mga lokal na pamahalaan laban sa mga ilegal na pagtatapon o nagtatapon ng basura. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang mabatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakabara sa daluyan ng tubig sa Paranaque City ang mga basura at debris kasunod ng malakas na pag-ulan. Nanawagan naman ang Malacanang sa mga LGU at barangay official na tugunan ang maling pagtatapon ng basura.
14: Kasi pong tulo kung mismong ating mga taga-barangay ay although alam natin masisipag sila pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba nating balita, tiniyak ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim De Leon na may sapat na pondong inilaan ng pamahalaan para may pagpatuloy ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program na susunod sa susunod na taon. Ayon kay De Leon, bagamat walang hiwalay na line item para sa uplift sa 2027 National Expenditure Program na kapaloob sa mga budget item ng iba't ibang ahensya, ang mga programang bahagi ng Government Response Framework. Kabilang dito, ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD. Fuel subsidy para sa mga transport workers sa ilalim ng DOTR. Fuel subsidy para sa mga magsasaka at manging isda sa Department of Agriculture at Emergency Repatriation at Action Fund ng Department of Migrant Workers. Sinabi pa ni De Leon na patuloy na popondohan ang mga programang ito para matiyak ang tulong sa mga sektor na higit na maaapektuhan kung magpapatuloy ang energy crisis.
20: Wala pong separate na line item for the uplift program. Pero patuloy po na makatatanggap ng alokasyon yung mga nabanggit ko na mga specific line items ng iba't ibang mga ahensya upang masiguro na patuloy nating matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan kung magpapatuloy pa rin itong energy crisis na ating hinaharap sa ngayon.
3: Si DBM Acting Secretary Kim De Leon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Formal lang natanggap ng Senado ang kopya ng 7.2 trillion peso 2027 National Expenditure Program on NEP. Sa ilalim ng 2027 NEP, nangunguna sa prioridad ang social services na may 2.456 trillion pesos, kabilang ang malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastruktura, trabaho, digitalization at disaster resilience. Sa pag-transmit ng 2027 proposed budget, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ito na ang opisyal na simula ng budget season sa Kongreso. Ayon kay Gatchalian, posibleng gawin tuwing Huwebes at Biyernes lang ang committee hearings at nakakuha na rin sila ng mga kwarto sa PICC para pagdausa ng mga pagdinig dahil nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ginagawa rin sa Senado.
21: Next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently. Of course, it will be a challenge because we will only have hearings Thursday and possibly Friday. And we've already secured rooms in the PICC so that we can simultaneously have committee hearings as well as budget hearings.
4: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Transparency at accountability sa pagbuo ng panukalang 2027 national budget ang prioridad ni Senate Finance Chief Senator JV Ejercito. Mula sa Senado, magbabalita si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Iniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito na prioridad niya ang pagpapatupad ng mas mahigpit na transparency at accountability sa pagbabalanggas ng panukalang 2027 national budget. Ito lalo na anya sa gitna ng patuloy na kontrobersiya sa fraud control projects. Nilinaw rin ni Ejercito na hindi niya layuning tuluyang ipagbawal ang amendment sa panukalang budget pero sisiguraduhin niyang magiging bukas at nasa record ng plenaryo ang anumang gagawing pagbabago. Anya, papayagan niya mga amendments na makakabuti sa publiko basta't pag-uusapan ng mga ito sa open session at magiging bahagi ng official record. Samantala, sinabi ng Senate Finance Chief na hindi niya papayagan ang mga insertion o last minute amendments na gagawin ng hindi malinaw. Ipagpapatuloy rin anya ni Ejercito ang mas bukas na bicameral conference committee proceedings kabilang ang live streaming nito para matiyak ang transparency. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Palalawakin ang pamahalaan sa 300 local government hospitals ang magpapatupad ng zero balance billing sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Acting Secretary Kim De Leon, mula sa 6 na LGU hospitals na saklaw ng programa ngayong 2026, target nitong mapalawak sa 352 ospital sa susunod na taon upang mas maraming pasyente ang hindi na kailangang maglabas ng sariling pera para sa kanilang pagpapagamot. Bagamat mukhang bumaba naman ang kabuang pondo ng Department of Health kumpara sa 2026, ito ay dahil may mga one-time capital outlay noong nakarang taon na hindi na mauulit sa 2027. Mas mahalagang tingnan anya ang maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga ospital na tataas ng 6.21% at aabot sa 66.59 billion pesos.
20: Talaga nating tignan talaga yung pagtaas ng MOOE para sa ating mga ospital which increased by 6.21% to 66.59 billion pesos. Anong ibig sabihin ng mas mataas na MOOE para sa ating mga ospital? Ibig sabihin, mas mapoprovide yung mga pangangailangan ng ating mga ospital, yung mga required na gamot at iba pang mga supplies para ma-improve ang operations at serbisyo para sa ating mga kababayan.
4: Yan ang pahayag ni DBM Acting Secretary Kim De Leon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:32 ang ating pong oras. Antabayanan ang mga pinakahuling balita patungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy. Dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak else. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:35 ng umaga. Patuloy ang pagtestigo ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO State Auditor Cailin Del Campo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules. Sa pagkakataong ito ay nakasalang siya sa witness stand para sa cross-examination ng depensa hinggil sa issue ng confidential funds. Ito na ang 15 araw sa kabuuang 72 araw na schedule ng Senate Impeachment Court. Una nang sinabi ni Del Campo na maraming dokumento ang isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential funds na hindi sumunod sa mga tuntunin ng COA.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: House Trial Spokesperson iginiit na hindi dapat maging Trojan Horse o daanan ng korupsyon ng confidential funds sa ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Chair John, hindi dapat maging Trojan horse for corruption o lihim na daanan ng pagnanakaw sa pondo ng bayan ang confidential funds at intelligence funds sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga auditors na busisiin ng tama ang paggastos nito. Isinigawan ni prosecution spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Cohn ang pahayag kasunod ng pagpatotoo ni Commission on Audit State Auditor Cailin Del Campo kaugnay ng mga natuklasang anomalya sa paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni

0: atas sa pamahalaan at sa COA na pag-ibayuhin ng pagbabantay sa paggastos ng pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi na nakikita ang pangangailangang magbigay ng bagong marching order kay bagong talagang Health Secretary Edwin Mercado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid na ni Mercado kung ano ang nais ng Pangulo dahil dati na itong nanilbihan bilang presidente at CEO ng PhilHealth. Aniya, hindi lang pasyente ang tinutulungan ng administrasyon, kundi pati ang mga healthcare worker na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan.
3: Ano po ang kinakailangan na tulong at kung may kinakailangan po na obligasyon na bayaran ng ating mga health workers? At ito naman po ay nakasaad na at kinakailangan ng i-release. Kailangan po rin tulungan natin ang lahat ng ating mga health workers.
4: Samantala, idinitalye ng Malacanang ang mahalagang sektor na makakatanggap ng pondo mula sa $600 million grant mula sa Estados Unidos na magpapalakas ng healthcare infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Castro, magpapalakas ang pondo sa pagpapatupad ng Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health Systems, isang collaborative framework sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ibinahagi naman ng Malacanang ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go ang ibang detalye tungkol dito.
3: Philippines and the United States will work together to achieve three key results that will reinforce the country's health system. Number one, strengthen disease surveillance, detection, and outbreak response. Number two, integrated health service delivery across disease programs. And number three, strengthen domestic capacity to finance and manage the health sector. The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nasa 11 hydrogen service contracts na igawad ng Department of Energy sa pribadong sektor. Service contracts, inaasahang magdudulot ng malaking kita sa bansa. Si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa 11 hydrogen service contracts na ang iginawad ng Department of Energy para sa pribadong sektor na inaasahang magtutulot ng malaking income sa bansa. Sa post-SONA forum ng Department of Energy, piniwanag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na ang isa ay on process na pagtatayo na ng planta. Sa apat na service contracts naman ang ina-award na sa mga naturang kumpanya at anim pa lamang ang under application sa Department of Energy. Patuloy namang umaasa ang Energy Department na mas darami pa ang mamumuhunan sa hydrogen reserves ng ating bansa na tiyak na magbibigay ng malaking income sa Pilipinas. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC na nakikipag-usap na ito sa Bureau of Internal Revenue o BIR hinggil sa posibilidad na alisin na ang 12% na value-added tax o VAT sa system loss charge sa kuryente. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Atornino Juan, mahalagang matukoy ang system loss charge bilang isang government-mandated charge upang hindi na ito masaklaw pa ng VAT tulad ng ibang singil sa kuryente tulad ng GEA Allowance Charge at Lifeline Rate Charge. Kabilang nga sa mga pagdadaanan nito ay ang konsultasyon at masinsinang koordinasyon sa BIR kung saan kinakailangang maisapinal at mapromulgate ang isang resolusyon kung saan kakambal ito ay tatanggapin nito ng BIR at gumawa ng sariling kautusan upang maipatupad ang pag-aalis ng VAT sa system loss charge. Kung susumahin, bilyong piso rin ang katumbas nito dahil kung nasa 50 billion pesos ang kabuang nakolektang system loss charge sa lahat ng mga consumer sa buong bansa, kada taon, aabot din ng 6 billion pesos ang 12% VAT.
6: Siyempre, yung aming resolusyon naman, dadaan din yan sa proseso ng konsultasyon at matapos nito, sasapinal namin. Pero kaiba doon sa iba naming resolusyon na kami lang talaga ang nakapag-decision. Dito kasi sa bagay ng paniningil ng buwis, ang talagang may sakop dyan ay ang BIR. So we will defer to the BIR. Pero kumbaga,

0: Kilos na tayo, nagkaroon na tayo ng ganitong inisyatiba sa komisyon nang sa ganun ay masimula natin at sakaling hindi nakakailanganin talaga ng pag-amienda doon sa batas patungkol sa pagtatanggal ng VAT on system law. So, maaari na natin maitupad ito ng mas madaling panahon.
1: Yan ang pahayag ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Inaaksyonan na ng Department of Energy o DOE ang paglalabas ng mas istriktong panuntunan sa generation companies dahil sa serye ng yellow at red alert sa iba't ibang power grid sa bansa. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi maikakailang meron talagang mga pasaway na power plants na hindi lang pansamantalang tumitigil ang operasyon, kundi kadalasan ay inaabot pa ng ilang buwan, bagay na hindi nakakatulong sa power generation output ng bansa. Napapanahon na umanong mas maging mahigpit na ang DOE sa operasyon ng power plants upang hindi kulangin ang energy mix ng bansa at maiwasan ang yellow at red alert status sa power grids. Mahalaga umano na consistent ang operasyon ng mga power plant para magampanan nito ang kanilang mandato ng mag-supply ng kuryente.
3: You have to maintain your power plant. You have to keep updating it para po makaserve ka kung ano yung commitment mo. So, we're drafting now na pag pwede kang i-blacklist, there are warnings na depending on the severity of your violations that pag the third warning ka, tanggalin na namin yung permit.
2: Yan po ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sa November 2, 2026. Tugon nito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makaraang maghain si Senador Francis Cheese Escudero ng panukala na ipagpaliban ang local elections at ito'y may counterpart na rin sa Kamara. Anya, pag-aaralan muna ng Pangulo ang anumang panukala ukol dito. Isang energy crisis sa mga dahilan kung bakit nais ipagpaliban ang barangay elections.
4: Ayun po ay dapat mabasa muna kung anuman po ang kanilang panukala. Hindi po maaaring sumang-ayon agad, hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hanggat hindi nakikita kung bakit kailangan ng itong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports. Sa ating balitang sports, alas Pilipinas, pasok sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa kauna-unahang pagkakataon. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Nag-qualify sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship ang Alas Pilipinas. Sa kabila ng pagkatalo ng koponan sa Venezuela sa loob ng 5 sets kaninang umaga sa score na 19-25, 16-25, 25-22, 25-19 at 11-15, sa pagtatapos ng group stage ay nagawa pa rin makaabante ng Pilipinas. Tumapos kasi sa pang-apat na pwesto ang National sa Pool B, bit-bit ang 2-3 record. Salamat sa panalo nila sa Mexico at Tunisia. Bumida pa para sa Alas si Kyra Celis, taglay ang 24 points habang nagdagdag si Sis Raiko ng 19 points. Pero tiyak na mahihirapan ang Pilipinas na makuha ang inaasam na pwesto sa quarterfinals dahil makakasagupa nila ang Asian powerhouse South Korea. Nanguna ang South Korean sa Pool D matapos walisin ang lahat ng kanilang preliminary matches. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. 14 na minuto makalipas po ang bago mag alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita ng ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Pilipinas Radyo Publiko 738.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa Luzon, mahigit 1,700 pamilyang naapektuhan ng habagat at bagyong Luis at Maymay sa Dagupan City nakatanggap ng DSWD Food Assistance. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Mahigit 1,700 pamilyang naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay mula sa dalawang barangay sa lungsod ng Dagupan ang nakatanggap ng family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa LGU, mahigit 860 pamilya sa Lasip Chico at 840 pamilya naman sa Pugo Grande ang nabigyan ng food packs bilang tugon sa kanilang pangailangan matapos maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan kay DSWD Secretary Rex Gatchelian sa mabilis na pagtugon at pagpadala ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Katuwang sa distribusyon ng DSWD City Disaster Risk Reduction and Management Office, Dagupan City Police Office, mga barangay officials at Bantay Ilog. Samantala, patuloy rin ang ayuda ng lokal na pamahalaan para sa mga residenteng nasa evacuation centers kung saan ilan sa mga una nang nahatiran ni Vice Mayor Dean Bryan kuha ng mga sleeping mat at chinelas ang ma-evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa Federico Integrated School sa Bunuan Binloc at West Central Elementary School 2, Dagupan City National High School. Tiniyak ng LGU na patuloy ang pag-ikot at monitoring ng mga kinaukulan upang matiyak ang agarang pagtugon sa pangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha at ang maayos na kalagayan sa mga evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bali naman tayo sa mga kasamahan natin sa Radyo Pilipinas, Agoo. Price freeze sa Bagulin, La Union nananatili ayon sa Department of Trade and Industry. Sa ulat mula kay Antoinette Lingsit.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nananatili ang price freeze sa bayan ng Bagulin, La Union kasunod ng pagdedeklara ng state of calamity dulot ng dengue outbreak. Paalala ng Department of Trade and Industry, La Union, nananatili ang 60 days price freeze hanggang Agosto at 30 ng taong kasalukuyan. Layunin ng hakbang na protektahan ng mga consumers sa gitna ng health emergency at upang mapanatili ang matatag na presyo at mapigilan ang labis na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng bottled water, delatang sardinas, kape, noodles, gatas at sabon. Kaugnay nito ay pinaigting ng DTI La Union ang monitoring at inspections upang tiyakin na ipinapatupad ang suggested retail prices sa mga pamilihan. Magugunitang idineklara ang state of calamity sa nasabing bayan dahil sa pagtaas sa kaso ng dengue fever sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Samantala, bilang ng mga pamilya sa Calabarzon na apektado ng habagat, nasa 100,000 ayon sa DSWD Calabarzon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Umabot na sa mahigit 100,000 mga pamilya sa Calabarzon ang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat at ng Tropical Depression Maymay. Ayon sa papatid ng DSWD Calabarzon, itibasa sa ulat na isinumiti ng mga lokal na pamahalaan sa DSWD Field Office 4A bilang bahagi ng Disaster Response Operations Monitoring ng ahensya. Sa nasabing bilang, higit 9,500 mga pamilya ang nanatili sa 282 na evacuation centers sa 50 lokalidad sa rehiyon. Karimihan dito ay mula sa lalawigan ng Rizal na nasa 5,000 na bilang na pinakanaapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha. Nakikipagtulungan pa rin ang DSWD Field Office 4A sa mga apektadong lokal na pamahalaan para matiyak ang maayos na kalagayan at ang pagbibigay ng mga kinakailangang tulong upang alalayan na makabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
16: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
1: Punta naman tayo ng Kabikulan. Mga magasaka ng Naga City sa Camarines Sur sumailalim sa lecture demo tungkol sa natural farming concoctions. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
16: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas. Report.
12: Sumailalim sa lecture demo ang mga magsasaka ng Naga hinggil sa natural farming concoctions. Layunin nito na matulungan ang mga magsasaka na makapagpundar ng urban garden at makapag-ambag sa food security sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan nito ay madadagdagan ang kanilang kita maliban sa ani mula sa mga sakahan. Ang aktividad ay nilahukan ng mga residente ng Barangay San Felipe sa lungsod ng Naga at pinangunahan ni City Agriculturist Ernesto Asensio III kasama ang agriculture team. Sa pamamagitan nito, matutulungan din ang komunidad para ma-promote ang urban gardening na gumagamit ng natural concoctions sa crop production and protection. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
16: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Ngayon naman, dumako tayo sa Visayas, 50 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ipinamahagi ng DILG sa Police Regional Office 8. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Jevic Epis.
16: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas. Report.
22: Pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pamamahagi ng 50 Class 1 Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 8 o PRO 8 bilang bahagi ng pagpapalakas sa mobility at kahandaan ng mga police unit sa Eastern Visayas. Pinangunahan ni na DILG Secretary John Vic Sirimulya at Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng PRO 8, ang turnover ceremony na isinagawa sa Camp Canglion sa Palo, Leyte. Inaasahang makatutulong ang mga bagong motorsiklo sa pagpapabilis ng pagtugon sa mga emergency at pagpapahusay ng field mobility at operational readiness ng mga tourist police unit sa buong rehiyon. Ipinamahagi ang mga motorsiklo sa iba't ibang police provincial offices at city police offices sa Eastern Visayas. Dumalo rin sa turnover ceremony ang ilang lokal na opisyal kabilang sina Leyte Governor Carlos Jericho Petilla, Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez, Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ibardone, Ormoc City Vice Mayor Carmelo Locsin Jr., at Samar Vice Governor Arnold Dan at si Southern Leyte Board Member Rolando Bacoy. Sa pamamagitan ng karagdagang mobility assets, inaasahang mas mapapalakas ang kakayahan ng mga otoridad sa mabilis na pagtugon sa mga emergency at pagpapanatili ng seguridad sa mga komunidad at pangunahing lugar na dinarayo ng mga turista sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
16: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
1: Kuha naman tayo ng report sa Mindanao. Dole Caraga nagkatid ng mahigit 4.7 milyong pisong tulong sa mga benepisaryo ng tupad. Si May Jess ng Radyo Pilipinas Butuan para sa balita.
16: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas. Report.
23: Umabot sa higit 4,700,000 pesos ang pinamahaging sahod ng Department of Labor and Employment o Dole Caraga sa 665 benepisaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad. Bawat tupad beneficiary ay tumanggap ng tig 7,125 pesos matapos ang 15 araw na emergency community work. Bukod dito, binuksan din ang oportunidad na magkaroon ng trabaho ang mga job seekers sa rehiyon. Isinagawa ang payout at trabaho agad job fair bilang bahagi ng Legis Year 2026, bawat batas mahalaga na isinagawa sa Caraga State University, Butuan City. Nasa 226 job seekers ang lumahok sa trabaho agad job fair kung saan 20 local employers ang nag-alok ng 626 job vacancies. Naitala na nasa 25 aplikante ang agad na natanggap sa trabaho o hired on the spot. Ayon sa Dole Caraga, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mailapit sa mga mamamayan ang employment assistance at social protection. Sa ilalim ng trabaho agad agenda ng Dole, patuloy ding pinapalakas ng ahensya ang pakikipagtulungan sa mga local stakeholders upang mapalawak ang employment opportunities at matulungan ang mga Caragano na magkaroon ng mas matatag at pangmatagalang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
16: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
17: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, August 12, 2026. Ang ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
16: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
24: Gulay sa lugaw!
5: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
25: At impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Oras po natin, alas 12 ng tanghali. Patuloy ho kayong sumusubaybay sa special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa Day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Muli po natin balikan ang plenaryo o ang Senado na tumatayong impeachment court.
30: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
31: Hypothetical OR. Knowing that there is zero, no OR, not a single OR was submitted to the office of the COA ICFAO. Now she's talking about a sample hypothetical OR. What is the line, where are we going here,
29: Your Honor?
31: Because if we are going to this line of hypotheticals, Your Honor, we might not finish today. We might finish next week, August 14, which is what they want probably, Your Honor.
32: Counsel, I will give the Attorney Christine some leeway on this. Let's see where she will go.
33: Yes, thank you, Your Honor. Okay, so ipagpalagay na natin yung transaction rental of safe house. Okay. So, assuming nag-require ho kayo, ikfaw ng invoice or ng OR, no? So, ano ho ba yung, kasi di ba ho sabi nyo dito sa findings ninyo, no, na kailangan natin ng ORs at an invoice. Tapos, naalala nyo ho, nilagay nyo dito na pwede naman yung mga, may mga information na dapat tanggalin. Di ba po? Nakalagay ho dun sa ano, ND. Okay.
34: Yung hinihingan po namin ng additional documents gaya ng OR and
33: Hindi oh, okay. I'll direct you to the ND.
32: Which ND, counsel?
33: The second ND, Your Honor.
32: The August 8 ND.
33: Yes po. Okay. Babasahin po yung portion na related po dito, no? Number 2, Yung second paragraph po, pakitingin na lang ho, Miss Celine. Number 2, Celine, no? Okay. Yung though, itong under item number 2, okay. Yung sa second paragraph, di ba may table doon?
34: Opo.
33: Okay, nasusundan nyo yung though this office, paki-reflect na lang ho sa taas, no? Sa overhead, no? Though this office recognizes, nakikita nyo ba ho yan?
34: Opo.
33: Okay. That by the very nature of the CF where identities of the safe, where identities of those involved, that is the informants for whom the supplies were used, nasusundan nyo, owners of safe houses or owners of rented vehicles used for confidential activities, and the details which can be disclosed evidencing validity should be submitted to warrant reasonable and adequate substantiation. Okay? Sorry. Let's go back, no? Those involved, that is the informants, okay? Yeah, ulit, sorry. Though this office recognizes that by the very nature of the CF, where identities of those involved, that is, the informants for whom supplies were used, owners of safe houses or owners of rented vehicles used for confidential activities, and the very details of the confidential activities are to be reasonably safeguarded. Nakikita niyo ba ho yan?
34: Opo.
33: Oo. Reasonably safeguarded, other details, sinabi niyo dito, other details which can be disclosed evidencing the validity should be submitted to warrant reasonable and adequate substantiation of the claimed confidential expenses in relation to item 4.12 of the joint circular.
0: Your Honor, please.
33: I have not yet propounded my question, Your
32: there's
33: Honor.
32: There's no question yet, Counsel.
0: No, yes. Your Honor, this does not relate to the question. This relates to the document being flashed. The question is,
33: I'm laying
0: this is not the this is not an August 8th ND.
33: I was saying, Your Honor, this was the second ND.
32: Sorry, this is the...
0: Is that the one being flashed?
33: Second ND.
32: It is the March 31.
0: So it is not...
33: Yes, it's the March 31, Your Honor. But the witness...
0: So it is misleading, Your Honor. She said August 8th ND.
33: No, I said second ND. I did
32: Attorney
33: not say
32: Celine,
33: August.
32: Attorney Celine, are you referring to the March...
33: Yes, Your Honor. I'm referring to the March 31, 2026 ND.
34: Yes po, yun sa ND dated March 31, 2020.
32: So she knows what she was looking at, Counsel?
33: Yes,
32: it was the presiding officer's mistake when I referred to it as August 8.
33: Yes, thank you, Your Honor. So, nakalagay ho dyan, no? Okay. So, balik ho tayo dun sa requirement ng invoice at OR, no? Assuming nga, yun, rent of safe house ho yun, no? So, base dun sa mga items or sa mga information na sinabi niyo ho kanina, ano ba yung pwedeng tanggalin natin doon sa invoice? Tatanungin mo kita. Isa-isahin ko to, no? Ano yung pwedeng tatanggalin mo natin doon sa invoice? Okay. Lessor's registered name. Example, ABC Apartments. Halimbawa kasi, kailangan namin mag-submit ng invoice, no? Submit kami ng invoice. Wait lang ho, Your Honor.
32: Kindly finish your question, Counsel.
33: Mag-submit ho kami ng invoice. Sabi niyo ho, you recognize that there are information that are sensitive. Tama ho ba? So, pag nag-submit to kami ng invoice involving a rental of a safe house, ano ba yung pwede naming tanggalin? Okay. Lessor's registered name, ABC Apartments, kunyari, pwedeng tanggalin?
34: Pwede po bang may ika-clarify lang po ako?
32: Attorney Celine, before you answer, yes, Attorney Kapunan, you were saying...
0: Your Honor, this line of questioning already is, number one, argumentative, number two, hypothetical, Your Honor.
33: No,
0: because
32: it's based on the ND. And I think some members of the court would also like to find out what is acceptable and what is not, given the confidential nature of this. I think even one of the senator judges will be pursuing this point later, so it might abbreviate the proceedings if you are able to answer now. Ano yung katanggap-tanggap na laman ng invoice, Celine? Kung dapat itago na confidential ang ibang mga impormasyon?
34: Pwede po bang i-explain ko lang po muna yung nasa ND?
32: Opo, sige po.
34: Kasi po ang hinihingan lang po namin ng official receipt and invoice, yung lang pong expense pertaining to purchase of supplies and provision of medical and food aid. Hindi po nabanggit yung sa rental ng safe houses.
2: So sa rental, hindi kailangan?
34: Hindi po. Ang hinihingan lang po namin ng official receipts at ng sales invoice is yung purchase of supplies and provision of medical and food aid.
2: Na ginamit sa pagbigay ng reward?
34: Doon po sa third quarter, hindi na siya reward. Naka-reflect na siya as supplies.
2: Ah, as supply na?
34: Opo, kaya doon po. Pero yung sa rental of safe house, in-accept naman yung acknowledgement receipt.
2: So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies?
34: Kasi po ang confidential, di ba po pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and
2: at sa pananaw mo nga, hindi dapat confidential yung binilhan?
34: Yung pinagbilhan po kasi yung sa paggagamitan yung confidential expenses.
2: Okay. You may proceed, counsel.
33: Okay. So, sige. Ibahin na lang po natin. No? Gawin natin supplies. No? Halimbawa, pagkain. Supplier ng pagkain. No?
34: Opo.
33: Okay. Ano yung pwedeng tanggalin doon? Let's say, the supplier's name. Let's say, ABC Catering. Pwedeng tanggalin?
34: Opo.
33: Okay, tanggalin natin. No? Yung location, no? Yung business address po ni ABC Catering. Let's say, ground floor, Multinational Bank Corporation Center, 6805 Ayala Avenue, Makati City. Pwedeng tanggalin?
34: Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkuan nun eh. Yung ang kinakundi po dito, pinanggamitan. And doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya confidential information.
33: Now, just answer the question, no? So,
6: ask and answer.
33: Hindi po pwedeng hindi tanggalan yung address ng supplier ng pagkain.
6: Kasi ask po, and answer, Your Honor.
2: Ask and answer.
33: Not yet, Your Honor. Not
2: counsel
33: yet.
2: Counsel asked and answered because
6: it's
2: she
6: ask
2: said...
6: and answered.
33: So, ang answer niyo doon, I need this.
2: Counsels, please. She said that when it pertains to the purchase of supplies, food, medicines, chairs, if at all, computers, the name of the entity where they purchased it is not confidential. Pero kung saan ginamit yon, kung sinong pinagbigyan, sinong pinakain, saan pinakain, yun yung confidential. Tama ba, Celine?
34: Opo, tama po.
2: So, yung invoice o resibo ng pagkain, medical supplies, nap supplies, kailangan may resibo. Yan ang interpretation mo ng joint circular.
34: Opo, para ma-ascertain namin na talagang ginamit yon for purchases of supplies, food, and medicines po.
2: So, sa bagay nito, ulitin ko, sa pananaw mo, sa interpretation mo, sa ginamit mong pag-audit, kapag ka-supplies, hindi ka tatanggap ng other adequate document, resibo talaga hahanapin mo.
34: Opo, para mapatunayan na pinambili po talaga to ng supplies.
2: And this is the same standard you're applying to other government agencies, not only the OVP and the DepEd.
34: Opo.
33: Okay, so sinabi, pagkain mo yung example natin, no? So, sino ho ba dapat ang may alam kung confidential dapat ang information? Si COA ho ba o si agency? Who is in a better position to know whether a confidential an information is confidential?
34: Pwede pong pakiulit yung tanong?
33: Okay.
6: Question is vague, Your Honor.
33: Sige, okay. Example, pagkain. No, pagkain. Okay. Kung kami ho, agency, sa tingin namin, dapat confidential yung supplier namin kasi baka lasunin. Baka may matuntun, no? Matuntun-tun yung supplier namin. Tapos tinanggal namin yung address. Tinanggal namin yung address, tinanggal namin yung ibang details doon, sinabit namin sa COA. No? Acceptable pa rin yung ba sa COA yon?
34: Hindi naman po confidential yung mismong
33: sa inyo, pero po kung sa...
6: Ask and answer, Your Honor.
33: Okay.
6: Hindi naman confidential yung...
2: Ask and answer. Don't argue with the witness, counsel.
33: Okay, yes, Your Honor. So, sa tingin nyo, hindi confidential yon, pero maaaring sa agency, confidential ho yun.
6: Argumentative, Your Honor. Ask and answer. It is not confidential.
32: Move on to the next point,
33: Your Honor, I'm asking for possibility, Your Honor.
31: There is already ruling from the presiding officer.
32: Move to the next point, counsel.
33: Okay, so in short, kayo ho yung nagde-decide ngayon kung ano ho yung confidential na information at hindi. Kasi sinabi niyo ho, sa tingin niyo, hindi naman siya confidential.
31: Misleading, Your Honor.
33: Niyo,
32: witness may answer?
33: Yes.
34: Kasi nga po yung pinaggamitan, hindi naman po yung nag-provide.
33: Okay, so okay lang na ma-expose yung supplier sa instance na yon, no? Okay lang na malagay yung address ng ABC.
31: Again, this is already argumentative.
32: Ask an answered counsel and argumentative.
33: Yes, we take.
31: There is nothing confidential about where you buy supplies.
32: Ask an answered counsel, whether you agree or not. Whether you agree with that, with the answer of Celine, that was the answer she
31: Continuing
32: gave.
31: Continuing objection, Your Honor. If it will apply again to medicines, if it will apply again to supplies, chairs and tables, we will have a continuing objection to this
32: there,
31: line of questioning, Your Honor.
32: We're not yet there, counsel.
33: Okay. So you are
32: Christine,
33: saying...
32: you may proceed.
33: Yes, po. Your Honor, thank you po. So you are saying the COA is in a better position to judge whether an information is confidential or not. Wala akong karapatan si agency.
31: Argumentative, Your Honor.
33: With regard to the food, Your Honor, we are on the example of the supplier of food. Okay, sa instance ho na yan, sa tingin nyo, hindi ho siya confidential, di ba ho? So kayo ho yung mas nakakaalam na ito, mas you are in a better judgment sa bagay ho na yan.
34: Kasi po dun sa food po, yung tao mismo na bumili, yun yung confidential. Ganun po. Hindi
33: po yan yung tanong ko eh. Okay,
31: yung
33: tanong. Yung tanong,
31: please.
33: The question is vague.
32: Celine, ang tanong sa'yo ay may karapatan ba yung ahensya magsabi na ito confidential? Kayo lang ba ang may karapatan? Kasi I can actually answer. Tell me if you agree. You review the submissions of the agencies. Correct?
34: Opo.
32: Pag may observation kayo, mag-AUM kayo, and they can say, hindi, confidential to. And then you can agree or disagree, correct?
34: Based on the evaluation po ng magiging response nila.
32: And given the difference in the notice of suspension and notice of disallowance, as pointed out by counsel earlier, na may mga tinanggal na kayo, may mga binawas kayo, di ba?
34: Opo.
32: Kasi napaliwanag nila.
34: Opo.
32: So, minsan sinasabi nila sa unang tingin mo, hindi confidential to, biglang nagpaliwanag sila, confidential yon, binawas nyo o binabawas nyo.
34: Opo, based po sa evaluation ng response nila, kung na-answer na po nila yung issues raised dun sa AOM or CNS.
32: Na-answer or napaliwanag nila o nakumbinsi kayo na confidential ito.
34: Opo.
32: Therefore, hindi kailangan ng resibo o invoice.
34: Opo.
32: Tama. But Opo. Your determination is anyway appealable, if at all, to the Supreme Court, the Commission of the Supreme Court.
34: Pag yung sa COA po, opo, pag may decision, may remedy pa po na umakyat sa Supreme Court.
32: Yes. Okay. Counsel, move on.
33: So in short, no, sasagot mo na yan, ibig sabihin, kayo talaga yung nagde-determine na ito, hindi dapat to confidential. Kasi nga, kagaya nung supplies, medicine, and food. Yan po yung naging basis ninyo ng ending ninyo, di ba po?
31: Your Honor, please, I think this was the question itself of the presiding officer.
32: Already answered, counsel.
33: Yeah, the answer is, we want to put it on record, Your Honor, the answer.
31: Ano ask yung... an answer, Your Honor.
32: She agrees, counsel.
33: She agrees.
31: She already agrees.
33: Okay, so Okay, I'll move on, Your Honor.
31: Can we move on, Your Honor?
33: Now, Ms. Celine, who determines the safeguard to be implemented in order to secure the success of an agency's confidential operations? Part ba ho yun ng audit ninyo? Na kung ano yung mga hindi dapat dinadivulge or dinadivulge ng agency? Part ho ba ng co-ICFA audit yun? With regard to their confidential operations.
31: Your Honor, again, this is ask and answer.
33: No, Your Honor.
31: By rephrasing the question. Your Honor, by rephrasing the question.
33: This is a different question.
32: Kindly wait for counsel for the prosecutors. Yes, Attorney Kapunin?
31: Your Honor, these are the same questions rephrased differently, Your Honor. Ask and answer.
33: It is not, Your Honor. Kasi kanina,
31: what is
32: the presiding
33: officer, determines whether...
32: The court will allow it. Attorney Celine, please answer.
34: Pwede pong pakiulit.
33: Okay, ulitin ko po ah. Who determines? Sino ba yung nagde-determine kung ano dapat yung mga safeguards, no? Mga panuntunan na i-implement dapat ng agency para ma-secure po yung success ng confidential operations. In short, sino dapat yung nagde-determine na itong information na to, confidential, ito hindi?
34: Yun po is nas dapat po sa agency meron silang sound and effective internal
33: okay,
34: control.
33: So, salamat po. No, so sa agency na 'yon, no? Si agency dapat. And si COA ICFAW, merely audits liquidation documents relative to the confidential funds, tama po ba?
34: We base po sa liquidation documents submitted at base po sa joint circular yung pag-evaluate namin per liquidation documents submitted.
33: Yes, okay, thank you for that, no? So si COA ICFAW, in that sense, you do not determine which information is confidential or not, correct? Kasi base lang naman po kayo sa liquidation documents.
34: We base on our audit po sa liquidation documents submitted to us. We rely po doon okay, sa pag-conduct ng audit.
33: Salamat po. Now, si COA ICFAW po ba ay privy sa confidential operations ng agency? Kasali ho ba kayo dun sa mga confidential operations po ng OVP, for example?
34: We base lang po our audit dun sa liquidation documents submitted
33: so in short, just answer the question, kasali ho ba kayo sa confidential operations
7: answer
33: ng
7: your
33: OVP?
7: Honor, they base
33: wala hong answer ho your
2: she
33: honor.
2: She did not answer, counsel.
33: She did not answer. Yes, Celine, or no,
8: the documents.
2: Celine, just answer it. Hindi kayo kasama, di ba?
34: Hindi po. Base okay. lang po kami sa documents.
2: So, okay. Just say that hindi kayo kasama.
33: Salamat po, your honor. It's 12:16, Your Honor. Do you want to... Okay lang po ako. I can
2: thank you
33: continue.
2: For pointing that out, counsel.
33: Okay, kasi po, next
2: my colleagues have been...
31: Your Honor, may we know if the cross-examination will take another 2 hours, 3 hours?
33: More likely, Your Honor, this is...
2: Let's see. we cannot compel, neither can we force or pressure counsel to limit her cross-examination. She has enough leeway to test the credibility of the witness. We shall take a lunch break and shall resume at 1 p.m. with the cross-examination of Celine, thereafter the interventions of the senator judges. The first to register is attorney, rather, Senator Judge Padilla. Thereafter, Senator Judge Antiveros. Kindly take note of the sequence. Trial is... we are on recess until 1 o'clock. Number one.
29: Kaibigan, ang pagpapatuloy ng ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Panandali ang nag-recess muna ang Senado na tumatayong impeachment court. Ano? At nasa day 15 na nga po tayo ngayon, ngayong Miyerkules, August 12, 2026. At Article 1 po yung patuloy na tinatalakay ng Senate Impeachment Court. Nakatuon po ang hearing sa mga alegasyon na may kinalaman sa paggamit at accounting ng government funds, kabilang po ang confidential funds. Kani-kanina lamang nga ay nagsimula yung cross-examination ng defense team sa testigo po ng prosecution na si Commission on Audit o COA State Auditor Celine Del Campo. Nagkaroon po ng bahagyang sagutan sa pagitan ni Counsel to Prosecution Attorney Lorna Capunan at ng Defense Counsel Attorney Christine Ferrer habang isinasagawa nga itong cross-examination. Kinwestiyon po ng prosecution yung paggamit ng depensa ng kanilang mga dokumento sa cross-examination. At kung inyo pong nasusubaybayan itong takmo nga ng pagdinig, talagang kapansin-pansin na napupunaho ng prosecution ang line of questioning ng depensa, di ba?

0: Meron na tayong 21 minutes makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Balikan lamang ho natin yung ilang testimonya ni COA State Auditor Celine May Del Campo, no, na siyang pangunahing witness sa nagpapatuloy na cross-examination sa kanya. Ayon nga po kay Ms. Aileen, ay si Vice President Sara Duterte yung primary accountable officer sa mga disallowed confidential fund transactions. Mayroon hong kabuang 73.287 million pesos na disallowed funds na iniugnay sa kanya at dalawang iba pa. Pinagtuunan po ng depensa yung proseso ng COA audit at mga dokumento habang sinusubukan naman ng prosecution na ipakita na may pananagutan ang OVP o DepEd sa paggamit ng confidential funds. Ipinunto rin ho yung tungkol sa payouts, no, dun sa iba't ibang lugar sa loob lang ng iisang araw. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na mahirap paniwalaan na kayang gawin yon ng isang disbursing officer lamang dahil magkakalayo eh. Magkakalayo ho yung mga lokasyon. Sa puntong ito, itanggapin muna natin ang hatid na report ni Melanie Baldos Reyes. Vice President Sara Duterte, lumiliit na ang mundo ayon kay House Prosecutor Terry Ridon.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Mas magandang hapon, naniniwala si House Prosecutor Terry Ridon na lumiliit na ang mundo para kay Vice President Sara Duterte matapos isampa ng Department of Justice sa korte ang kasong grave threats laban sa kanya. Ayon kay Ridon, malinaw ang ginawang pagbabanta ng pangalawang pangulo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Ridon, sabay ng kaharapin ng pangalawang pangulo ang kaso niya sa DOJ at sa impeachment court. Nilinaw rin ni Ridon noong dalawang proseso. Ang usaping kriminal ay eksklusibo nga lilitisin ng korte habang ang mga issue ukol sa betrayal of public trust at maling paggamit ng confidential funds ay hahatulan sa impeachment court. Sa huli, giniit ng mambabatas na kailangang direktang harapin at sagutin ni VP Sara Duterte ang lahat ng sakdal at paratang na ipinupukol laban sa kanya. Samantala, Tess, nag-post naman sa kanyang Facebook page, pero bago yan, pakinggan muna natin ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
3: Yung literal na papaliit po yung napakamalang pangulo. So, sabi mo nila kasi dahil hindi na ito impeachment case. Kaya meron na hukong maakas. Pero hindi yung totoo. Ang totoo ho, sabay-sabay ho yan ikakasa laban sa pangalang pangulo. Kaya meron naman ho talaga laban sa pangulo at sa kanyang mga pamilya na pinagpapanagot po personal at Vice President. Mangyayari po ito as I was saying to the proceedings that we're having
2: here. Yes, nag-post naman si Counsel for the Prosecutor, Attorney Virgil Ligutan, ng kanyang reaksyon sa naging paglilitis ngayong umaga, ika-15th day ng impeachment trial. At ito ay bilang kanyang reaksyon sa sinabi ng defense lawyer na si Christine Ferrer, Attorney Christine Ferrer, na hindi bawal ang misleading question sa cross-examination. Naging mainit kasi ang talakayan kanina sa pagitan ng defense at prosecution nang sunod-sunod ang objection na ginawa ni Attorney Lorna Kapunan dahil ayon kay Attorney Kapunan, hypothetical at argumentative ang pagtatanong ng depensa kay COA ICFAO Auditor Celine Del Campo. Ayon kay ligutan, lahat ng law students alam na hindi maaari ang misleading questions sa cross-examinations. Kanina iginiit ni Veteran Lawyer Attorney Leonard Capunan na sinusubukan niyang wag paluin ang defense lawyer. Ito yung kanyang mismong pahayag, I am preventing myself giving her a spanking dahil ito sa mga misleading questions na ayon sa kanya ay ginawa ng defense lawyer. Ito yung tinggil dun sa katanungan ni Attorney Ferrer dun sa pagkakaib, dun sa kabayaran, yung COA findings dun sa payment for rewards at payment for information na binigyan linaw naman ni Miss Aileen Del Campo na base sa kanyang professional judgment at base rin sa nakalahad sa Joint Memorandum Circular, magkaiba yung payment for reward at payment for information dahil ayon sa kanya yung mga payment for information na ipinasa ng OVP sa COA ay hindi naman na-flag bagkos itong payment of reward na kailangan ng proof of success. Yan muna ang sa panig ng prosecution test at sa ngayon ay tutungo tayo sa panel para sa kanila maikling press conference bilang pagubuod sa ginawang paglilitis kanina. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: All right, maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Ayun na nga, no, mga kaibigan, giniit nga ho ng testigong si State Auditor Aileen Ocampo na hindi sapat yung certification o ebidensya na isinubmit ng Office of the Vice President. At mas naging mabigat po yung usapin dun sa 73.287 million pesos na disallowed funds at kung sino po yung legally accountable. Meron na tayong 28 minuto, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami, sandaling-sandali lamang po.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Flight PR1043, now boarding.
7: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
9: Dreaming of love while cruising at high altitude.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
9: Closer to heaven with 30,000 feet.
8: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
9: Leave all your worries as we soar over the clouds.
8: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
9: They'll be shooting stars through time and space.
5: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: ang sarap ng pagkain ko ngayon!
11: Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin.
7: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit, ha?
12: Publiko. Nag-uunglay ng pamahalaan sa sambayanan
13: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM Band.
14: Magkaisa, pagtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko and The Capital.
12: Ang boses ng Pangulo.
13: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
15: Basta mo lang sa iba't ibang bahagi ng bansa.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Nagpapatuloy po ang special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, ating oras, alas 12:32 ng tanghali. Habang naka-lunch break po ang Senado, tayo ay tatanggap ng mga ulat ng ating mga kasama mula ho sa Senate Impeachment Court. Sa iba pang impormasyon, mga kaibigan, kaugnay naman ho ng mungkahing baguhin yung oras ng impeachment trial ay nakahanda yung House Prosecution Panel sakaling magbago yung schedule ng impeachment trial ho ni Vice President Sara Duterte. Yan yung tugon ni legal spokesperson attorney Benjamin J. Tolosa Jr. sa panukala ni Senator Judge Juan Miguel Subiri na ilipat po yung oras ng paglilitis tuwing alas 3 ng hapon at ilipat yung legislative session ng alas 10 ng umaga. Okay po ng nagaganap na cross-examination sa Senado, prosecution at depensa nagkainitan sa cross-examination sa testigong si COA State Auditor Celine Del Campo. Sa detalye, pakinggan po natin ang report niya ni Luisa Erispe. Luisa.
20: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
21: Tess, naging mainit nga ang sagutan sa pagitan ng depensa at prosecution sa naging cross-examination ng defense team kay COA State Auditor Celine Del Campo. Simula pa lang, mainit na ang naging palitan ng pahayag ni na Counsel to Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Kinwestiyon kasi ng prosecution bakit ginagamit ng depensa ang sarili nilang mga dokumento. Dito na bahagyang nagkaroon ng taasan ng boses ang depensa at prosecution. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina.
22: And their AOMs, we did not dispute those. So we have the same copies.
23: Can we then, in connection with that, Your Honor, since the counsel admits that our AOMs are their defendants' AOMs, can we just use the prosecution's copies, Your Honor?
22: But, Your Honor, we have prepared, you know,
23: counsel, show the document.
22: Yeah, I will. I am showing the defense document.
23: No, we will not agree.
22: No, Your Honor, the counsel cannot dictate how I will proceed with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm on cross-examination?
23: We will not agree, Your Honor, to what are you not agreeing to, Attorney Capunan? Documents.
24: I'm sorry?
23: Because precisely there was no stipulation yesterday.
22: There was
23: no constraint. Excuse me, counsel.
24: Allow her to finish, counsel.
23: They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our
21: ang palitan ng sagot kung saan kinwestiyon naman ang prosecution na bawal ang misleading questions. Pero sumagot ang depensa na po.
0: Alright. Sige, balikan natin si Luisa mula ho sa Senado. Sabi nga ho ni Attorney Kapunan kanina, no, mukhang haba pa yung oras para sa cross-examination dahil dito lang ho, dun sa question and answer, eh parang talagang kailangan ng mas mahabang oras at hindi nga ho matukoy kung hanggang kailan tatagal. Itong isinasagawang cross-examination na ito.

0: balikan na natin si Luisa Irispe. Luisa.
1: Ayan, Tess, yung kanina nga ay yung sagutan sa pagitan ng prosecution at depensa pagdating sa mga dokumento, pero nagkaroon pa ng isa pang sagutan sa pagitan ng dalawang panig. Ito naman ay dahil nga dun sa pag-question naman ng prosecution na bawal ang misleading questions, pero sumagot ang depensa na pwede umano ito dahil nasa cross-examination. Narito muli ang bahagi ng sagutan sa pagitan ng depensa at prosecution kanina sa cross-examination.
2: Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later. Your Honor, during redirect, Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes
2: or no. I am on cross, Your

0: na nire-respeto niya si Attorney Kapunan matapos nga nitong sabihin na pinipigilan niya ang sarili na paluin o sa spanking kay Attorney Ferrer. Nagkaroon naman ng simpleng biruan hinggil dito at pinigilan sila ng impeachment court na ituloy kung ano man yung sinasabi ni Attorney Ferrer. Narito ulit ang bahagi ng cross-examination kanina.
1: I have, you know, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of
2: you
1: my
2: idols. You can end
1: idols.
2: There, counsel.
3: Let's end here. Let's end here.
2: You can end there.
3: This might sound like a, it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
1: Your Honor, kahapon niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. I respected her. I ano din.
2: You can end there, counsel, if you respect her. Thank you.
1: Thank you po.
2: Ms.
0: Isa naman sa pinakamahalagang pinunto ng defense sa cross-examination kahit pa nagkaroon ng tensyon ay ang ipinakitang payment of rewards o sagot ng Office of the Vice President sa Audit Observation Memorandum na inilabas ng Commission on Audit para sa first hanggang third quarter ng 2023. Gigit ng defense o ipinakita ng defense na nagkaroon pa rin ng disallowance sa kabila ng ibinigay na listahan ng mga payment of rewards na ibinigay ng opisina ng Vice Presidente, pero iginiit naman ng testigong si Sailin Del Campo na na-disallow ito o itong pondo ito dahil kulang pa rin sa ebidensya. Kailangan kasi kapag payment of rewards ay may nahuhuli, kapag wala ay papasok lang ito sa purchase of information. So sa cross-examination ang pinupunta nga ng defense, meron naman silang mga dokumentong isinumite pero ang sagot din naman ng testigo ay kulang pa rin ito. Mamaya naman ay inaasahan magsisimula naman ang clarificatory questions ng mga senador dahil tapos na nga itong cross-examination sa testigong si Sailin Del Campo. At inaasahang babalik yan maya-maya lang itong impeachment trial. At yan muna pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Sa pala itong cross-examination, ano, sabi nga ni Luisa kay COA State Auditor Sailin May Del Campo na siyang pangunahing witness po sa day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron na tayong 40 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Tuloy ho na mag-antabay ha sa special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kaugnay ng impeachment trial. Magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala. Diyan lamang po kayo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals.

0: Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Trans Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. And the Capital.
3: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
4: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
9: A Radyo Pilipinas coverage.
10: 12:45 ng tanghali ating oras. Sa pagpapatuloy po ng special coverage ng Radyo Pilipinas kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, nagkaroon nga ho ng bahagyang sagutan sa pagitan ni Counsel to Prosecution Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer habang isinasagawa po yung cross-examination sa testigong si COA State Auditor Celine Del Campo. Kinwestiyon ng prosecution yung paggamit ng depensa ng kanilang mga dokumento sa cross-examination. At ngayong araw nga ay ipagpapatuloy po yung cross-examination kay COA State Auditor Celine May Del Campo. Pagkatapos po ng defense ay maaari namang magtanong yung mga senator judge. Kailangan muna kasing matapos, di ba, yung presentasyon. Yung presentation and the questioning, kailangan matapos po. Yung presentation and questioning ng ebidensya sa Article 1 bago po sila lumipat sa susunod na bahagi ng trial. Sa mga kababayan po namin na hindi nakasubaybay sa naganap na cross-examination kanina, ito ha. Pinakita po ng defense team sa cross-examination yung mga dokumento na magpapatunay na may intelligence activities na isinagawa kaugnay po ng confidential funds para sa first to third quarter ng taong 2023. Sa kabila po niyan ay nag-disallow pa rin umano ang COA ICFAO. At giit naman po ng testigong si State Auditor Celine Ocampo na hindi sapat yung certification o ebidensya na isinubmit ng tanggapan nga ng Vice Presidente.

At sa ibang balita naman po, kaugnay naman ng isinampa ng Department of Justice sa Korte na kasong rape threats laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala po si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Derry Ridon na lalo nang sumisikip na yung mundo para sa Vice Presidente. Malinawan niya yung ginawang pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi pa niya ngayon ay sabay ng kakaharapin ng pangalawang pangulo ang kanyang kaso sa Department of Justice at sa Impeachment Court.

impormasyon, mga kaibigan, kaugnay nga po ng isinagawang cross-examination kanina. Iginiit ng testigong si COA State Auditor Celine Del Campo na kaya na disallow yung payment of rewards kung saan ginamot yung confidential funds noong first hanggang third quarter ng 2023 ay dahil daw po sa walang nahuli na magpapatunay ng threat. Ni Del Campo na kailangan may maaresto bilang sapat na ebidensya doon sa payment of rewards dahil kung wala raw po ay lalabas lang ito sa purchase of information.

lamang hong 10 minuto bago mag-resume ang Senado bilang impeachment court. Day ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Kung sa mga hindi pa kumakain sa mga oras na ito, kumain na po kayo, ha? At nagpapatuloy pa rin po yung pag-ulan, yung sama ng panahon, andiyan pa rin yung epekto ho ng habagat. Kaya kung wala naman kayong importanteng patutunguhan ngayong araw na ito ng Miyerkules, ang importanteng pupuntahan ay makamabuting nasa bahay na lamang ho kayo manatili. Ano? Pero back to school na ho, yung mga estudyante, karamihan. And of course, back to work na. Kaya't ingat na lamang ho sa inyong pag-uwi mamaya.

Samantala, sa iba pang impormasyon, mga kaibigan, nagbabala po ang House Prosecution Panel sa Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President at Department of Education na maaari silang maharap sa kasong perjury kapag nagbago yung kanilang salaysay sa sandaling humarap sila sa witness stand ng impeachment trial. Nakadakda pong tumestigo yung mga dating special disbursing officer na sina Ms. Gina Acosta ng OVP at Mr. Edward Herda ng DepEd para sa Article 1 o misuse of confidential funds.

0: 8 minuto na lamang bago mag-alauna ng hapon. Ngayon pa rin po ng nagpapatuloy na impeachment trial, yung tax code ay kabilang po dun sa mga ipinresenta ng depensa ha, sa cross-examination. At tinanong nga ni Presiding Officer Senator Chis Escudero kung pwede ba yung adequate records na nakasaad sa tax code para sa COA. Nasagot naman po ng witness. Na si Celine Del Ocampo ay opo, pwede. Resibo lang daw talaga yung tinatanggap na adequate record ng COA kapag purchase of goods. Ito nga, dahil pinagdudahan nga po at sinuri ng depensa yung COA audit findings, acknowledgement receipts at proseso kung paano na-establish yung mga disallowed transactions. Mahalaga kasi yung mga acknowledgement receipts, mga kaibigan, dahil may mga pangalan, di ba? Kompleto yun, may pangalan o recipient at detalye ng supposedly distributed confidential funds na sinusuri ho ng impeachment court. Pero may mga unusual names din na lumitaw nga dun sa mga dokumento. At itong pangunahing tanong nga sa Article 1 ay kung may pananagutan ba si Vice President Sara Duterte sa paggamit ng confidential funds at kung sapat yung ebidensya para suportahan ang alegasyon. Yan po yung ating sama-samang patuloy na tututukan sa mga susunod na oras ha. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Okay, 5 minutes bago mag 1 o'clock. Magbabalik pa po kami mga kaibigan, sandaling-sandali lamang po.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
4: President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
0: Alright, 2 minuto na lamang po bago inaasahan ang pag-resume o pagbabalik ko ng Senate. Impeachment court, ano, itong Senado, kaugnay ng day 15 na trial para kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. At sa iba pang impormasyon, sinabi nga ni House Prosecution Panel Spokesman at Advisor Ace Barbers na hindi ho dapat maging biro yung mga lumilitaw na kakaibang pangalan doon sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President para po sa 2023 confidential funds. Sa pagdinig nga po ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Commission on Audit Supervising Auditor Celine May Del Campo na 23 pangalan gaya ng keso, kamote, mango, meron pang bacon, yatos, kontis, at pampano, yun pong lumitaw sa mga resibo. Ni Barbers, mas mahalagang tutukan yung kakulangan sa mga dokumentong magpapatunay kung saan ginastos. Kung saan po ginastos at paano ginamit yung milyon-milyong pisong confidential funds dahil ang public accountability ay hindi dapat gawing katatawanan. Ito, yung ilan pa sa mga sinagot ni El Campo, ano? Na tumatayong ang witness, sabi niya, standard procedure na may matatanggap na resibo kapag bumili ho ng supplies. O kaya ay pagkain, o kaya ay gamot. Nabitin po niya na hindi confidential yung establishment na pinagbilhan ng supplies. Kasi napunta no yung pagtatalo kanina. Kung confidential ba itong establishment na pinagbilan ng supplies o hindi? Kung ang Del Campo ay hindi confidential yung establishment na pinagbilhan no ng supplies kahit ano pa yan. Kung nakatutok dito sa day 15 ng Vice President Impeachment Trial, mga kaibigan, sapagkat alam naman natin na kapag tayo nakikinig ng mga ganyang klase ng pagdinig, ano, marami rin ho tayong natututunan at bilang mga mamamayang Pilipino, karapatan ho natin, di ba, na malaman kung paano ginugol ba o paano ba ginugugol ng isang ahensya ng pamahalaan yung tinatawag na confidential funds. Patan po natin lahat yan sapagkat yan ay pera ng bayan, di ba? Alauna, 2 na ng hapon at hindi pa nagbabalik ang Senado. Sa pagpapatuloy ho ng impeachment trial, ang tabayanan po natin, mga kaibigan. Din po yung ating mga kasama sina Luisa Erispe, Lani Valdos Reyes at Ninfa Asuncion na maghahatid ng mga susunod na impormasyon o kaganapan po sa Senado.

0: reimburse na lang kung nauna ng gastusin?
1: Ang reimbursement po, hindi po ito pinapayagan sa joint circular.
0: Hindi po po. Ay, so, ito disallowed kaagad. Kasama po sa mga dinasallow nyo.
1: Kung may reimbursement po, opo.
0: Last na po, in your experience sa inyo pong confidential fund expenses, have you come across with other agencies, eh, mga ahensya na nagastos yung ano yung ganito karami in the such a period, kasi meron doon 11 months na parang na-reiterate, no, sa mga nabasa ko lang po. Na ganun kabilis din po.
1: Yung sa ibang agency po, hindi ko na po siya pwedeng i-disclose kasi part na po ng audit ng...
0: That's all, Mr.
2: Thank you, Senator Judge Arisito. Senator Judge Rafi Tulfo. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thereafter, our Senate President. Thereafter, Senator Lacson.
3: Madam Witness, pag-usapan natin yung safe houses ng OVP. Based dun sa records ng House of Representatives noong 2022, yung OVP ay gumastos ng 16 million pesos sa confidential funds para sa bayad o rental ng mga safe houses, correct?
1: Opo, tama po.
3: At ilang safe houses ito?
1: Pwede po ba ma-check ko yung records ko?
3: Go ahead po.

0: Tulong na lang kita para mas mapabilis. 34.
1: Opo. 34 na safe houses. 16 million.
0: 16 million. Ilang araw?
1: 11 days po.
0: 11 days. Okay. Kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alimbawa sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, that's 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month, divided by that in one per day, 6,666. Sa Ayala Labang, 290,000 per month, per day, lalabas yan na 9,666. Ito ba yung mga narentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions?
1: Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basehan namin dun sa payment of rental of safe house.
0: Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amanpalo, Boracay, ganun, Dasmariñas, wala talaga?
1: Wala po.
0: So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganun klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganun?
1: Wala po, hindi po ganun kalaki.
0: So, walang ganun kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience.
1: Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house.
0: Kasi lumilito, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. So halagang 16 million na spend nila in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases, silent ang John Circular sa paggamit ng mga kengkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right?
1: Opo, silent po ang joint circular.
0: Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan?
1: Wala pong naging provision ang joint circular doon sa mga pirma po.
0: So okay lang gumamit ng isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants?
1: Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular.
0: So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh.
1: Opo.
0: Maraming salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ganang hapon, Ms. Eileen.

0: tama po ba narinig ko kahapon na kaya na disallow yung OVP for 2023 amounting to 375 million is dahil ibinigay ni Acosta kay La Chica yung pera.
1: Yes po, Your Honor.
0: Okay. At so lahat yun din is allow in 375.
1: Opo.
0: Tinitignan ko rin tong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022 ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At on the same transcript, November 25 to 2024, sinabi naman ni Fajarda na ibinigay yung 37.5 million kay Colonel Nolasco. So in both instances, yung fourth quarter of 2022, tsaka yung buong DepEd confidential funds, ibinigay ng special dispersing officer sa iba. Kung ganyan rin ang sitwasyon, di dapat ma-disallow rin yung fourth quarter ng 2022 at buong DepEd confidential funds. Tama po ba?
1: Yun po kasing sa disallowance nung sa DepEd, di ba nga, ay, isa, yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information, after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan pa po kasi this is the first time po kung sakali man na magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasing reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po, pinag-aaralan po kung ito ay i-reopen dahil nga po, it is the first time and this involves voluminous documents na kailangang isa-isa.
0: Yeah, pero pagtitignan natin yung circumstances, pareho eh.
1: Opo,
0: binigay yung
1: po.
0: Pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rasyonal, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds. Tama?
1: Yes, yes po, tama po.
0: So, pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama?
1: Yes po, tama po.
0: At yan ay dapat ibalik.
1: Opo,
0: ng
1: dahil
0: mga accountable officers.
1: Opo, tama po.
0: Bakit mahalaga ang papel ng special dispersing officer?
1: Yung special dispersing officer po kasi, siya yung may responsibility to disburse yung cash advance. And dun po kasi sa nangyari sa DepEd at saka sa OBP, nung itransfer po niya ito sa ibang tao, naputol na po yung chain of accountability. Wala na siyang personal knowledge kung talaga bang ginamit ito ng mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. And mababaliwala yung certification na this is for the confidential operations of the agency po and legal and necessary yung naging gastos po.
0: In your opinion ngayon na ibinigay ito sa non-special dispersing officer, anong pwedeng mangyari sa pondo na sabi mo kahapon public funds?
1: Dahil nga po, naging mali yung paggasta nito, kailangan pong ibalik ito sa pondo ng bayan.
0: Kung binigay sa hindi siya na SDO, non-SDO, anong pwede mangyari doon sa pondo?
1: Pwede po itong magamit sa hindi dapat paggamitan na hindi for confidential expenses. May risk po na ganun.
0: Alright, thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Lacson, you may proceed and you have 2 minutes, sir.
3: Thank you. Good afternoon, Sailin.
1: Good afternoon po.
3: I assume familiar ka doon sa Article 4, 15, ano? Paragraph 15, Article 4, Section 15 ng inyong joint circular. Ayan, pinlas ko lang sa screen para ma-remind ka.
1: 4.15.
3: Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2, at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin.
1: That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with support.
4: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
5: Aracho Pilipinas coverage.
1: And for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO.
3: Sige, sa 3, paragraph 3.
1: That the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault, which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand.
3: Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito?
1: Yung sa inspection po kasi ng vault sa IF na po yun. Sa use ng
3: ICFAO ito ha. Sinasabi, if the circumstances so demand. Hindi ba dinidiman ng circumstances na inspection yun yung ano yung vault?
1: Yung
3: sa maraming aliases.
1: Yung vault po yung sa vault po kasi yung nagpe-pertain po yun sa intelligence fund, yung no, may vault po sa office.
3: CF saka IF ito. Hindi lang intelligence, parehong treatment, Ms. Aileen. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinimand ng circumstances na inspeksyon ninyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang, logically, isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases.
1: Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson.
3: I know, hindi kayo kumuha ng authority?
1: Oh, wala pa po.
3: Yeah, my point is, parang kulang yung ginawa niyong trabaho. Parang hindi kompleto.
1: Ah, kasi po may iba po kasing office na...
3: No, ICFAO siyang sabi rito. May be inspected by ICFAO if the circumstances so demand.
1: Opo.
3: Anyway, let's leave it at that. Ano? Familiar ka ba doon sa 2020-005?
1: Anong circular po yun?
3: Yung sa fraud audit.
1: Hindi po ako gaanong familiar doon sa joint
3: circular. Anyway, i-familiarize kita. Meron kayong office, di ba? Yung fraud audit office.
1: Opo, may separate office po sa COA.
3: Okay, dito sa paragraph 3.1, yung filing, of course, ito, people's participation ito eh. Kailangan merong formal complaint, pero hindi lang complaint information, indication or complaint na merong fraud.
1: Opo.
3: So papasok yung fraud audit investigation ng inyong office. Hindi office nyo.
1: Ibang
3: fraud
1: office.
3: Pero nakalagay sa 3.1, any person who has knowledge that the transactions of etc. No, eh pwedeng gumawa ng written information sa inyong sa office na yon para mapunta doon sa logical conclusion, mapunta sa filing of criminal charges against whoever, not necessarily the Vice President.
1: Yung sa pag-refer po sa fraud audit office, ito po ay pinag-aaralan din po kung kinakailangan na i-refer to sa fraud audit office. Ngayon po pinag-aaralan po namin ng office namin together with the chairperson po kasi kung sakaling ma-refer po ito, ito po yung first time. And also po itong transaction na ito involves voluminous documents na with classified information na baka pag ini-refer namin sa ibang office is
3: sa 4.15. Hindi nyo ba naisip na man lang na kung na-inspect nyo yung vault, kumuha kayo ng mga specimen, yun yung mga question document, yung mga signatures. Makompare nyo sana doon sa mga ibang officials na mayroon kayong specimen signature para ma-determine nyo kung forged yung mga signatures na sinabi sa inyo. Yun lang, Mr. Presiding Officer, Mr. Chairman.
2: Kindly answer the question, Celine.
1: Opo. I-refer po namin sa higher authority po. Thank you po.
2: The Chair would just like to make some interjections. You will not have a round 2 anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Sailin. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first three quarters of 2023 for DepEd and OVP.
1: Opo, wala pa pong NFD.
2: So wala pang final decision lahat ng ito?
1: Opo, Apo, tama.
2: Pag sinabi niyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga niyo na as an unliquidated cash advance yung mga pinapadis, yung mga dinisallow ninyo.
1: Opo, tama po.
2: Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance.
1: Yes po, kasi may mga remedies pa po sila.
2: Kasi hindi pa nga final at wala pang NFD.
1: Opo.
2: Tama po. Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao?
1: Hindi din po pwede. Hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao.
2: Recipient na po yun eh.
1: Yung sa disbursement po niya, opo, hindi bonded. Pero kung dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po.
2: So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms.
1: Opo.
2: Di ba? So, kung pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded.
1: Opo, kasi siya na yung talagang recipient ng confidential fund.
2: And as a final question, Sailina, I checked the transcript which the court took judicial notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Lachika lahat for the fourth quarter of 2022 and the first three quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Lachika sa last quarter. Pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first three quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan niyang dokumento nung binanggit niyong dinisallow namin agad dahil sabi ni Acosta, binigay niya lahat kay Lachika. Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN.
1: Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Lachika yung confidential fund po.
2: Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa tatlong quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganung kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first three quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo?
1: Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Lachika.
2: Kindly listen, Celine, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo?
1: Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Colonel
2: Lachika. Hindi mo pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito?
1: Opo.
2: So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka?
1: Opo.
2: Thank you, Ms. Aileen. Senator Padilla, yes. Senator Padilla, yes.
6: Gusto maghati na lang kayo.
2: Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round one. Then we call it a day. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed.
7: Kailan, tatuloy ko lang. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko mayroong 55 alternative na eskwelahan na nagbe-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon, sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko kay Ilyan, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante?
1: Yung sa anong tawag dito sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang high school. Opo.
7: Opo, yung binanggit ko po kasi kanina 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools, 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po 'yon. Magmula elementary paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya?
1: Noong May.
7: Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa
2: just yes or no?
1: Depende pa din po kasi yun sa mandate ng
7: agency. Oo lang po, o hindi. So palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyong sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion?
1: Yung sa
7: oo po o hindi? Ma'am, please.
1: Ano, pwede pong pakiulit?
7: Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA.
1: Hindi ko po narinig yun sa NEWS.
7: Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi nyo? 500 million ba ang naibigay?
1: Pero yun,
7: kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd.
1: 600
7: kumpara nyo po sa 5.8 billion. Sapat po ba yun?
1: Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with...
7: So alam nyo po yung sinabi ng NICA? Alam nyo po?
1: Hindi ko po narinig.
7: Yung tungkol lang po sa estudyante kasi alam nyo naman po sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli ng mga estudyante?
1: Yung violence po sa school?
7: Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful.
1: Based po sa AFP.
7: Okay. Salamat po.
2: Senator Judge Marcos, for the last intervention.
8: Maraming salamat, Presiding Judge. Simple lang, i-confirm ko lang sa ating testigo. So, I'd just like to confirm kung tama sabihin na as of now, there's no official finding na may fraud sa DepEd man o sa OVP. Tama po ba? No fraud finding as of now.
1: Kasi nga po, compliance audit lang po ginagawa namin
8: tama.
1: Sa IFAO.
8: Compliance audit lamang, walang fraud audit. Ikalawa, narinig kita kanina na kapag compliance audit, base sa dokumento lang, limited kayo sa dokumentong isinabmit ng ahensya. Kung ganun, yung House of Representatives, OP or DepEd, walang sinabmit, di ba? May sinabmit sila yung committee on good governance. May sinabit na dokumento?
1: Yun po kasi based on other information na po after nilang mag-liquidate na naging na available information after the liquidation. Pero na kinonsider po namin sa audit.
8: Hindi, ibig ko sabihin, yung congressional transcript ni Acosta at Fajarda, yun bahagi ng dokumentong isinumite ng mga ahensya.
1: Opo, pero ginamit
8: wala
1: po
8: yun, ba?
1: Gamit din po namin yung information na yon during our audit.
8: Mingi lang hindi binigay ng sabi compliance dokumentong galing sa ahensya.
1: Relevant information po na ginamit namin for audit po na sinama namin sa pag-audit.
8: Yes, following po the presiding judge, bakit po ganoon kanina sinabi mo dapat dokumento na sinabmit ng bigla yon? Transcript at iba pang mga katibayan na sinasabi, ginagamit na rin. Hindi na compliance audit yun, hindi ba?
1: Pero yun po kasi is related pa din dun sa liquidation, which is discovered after the submission of the liquidation documents.
8: Kaya nga nalilito kami kasi bakit dinisallow lahat ng quarter samantalang pinag-uusapan ni Acosta, iisa lang, di ba? Yung last quarter lamang. Doon nga sa transcript, doon lumilitaw yon. So ngayon, tinatanggap na rin pati mga transcript at iba pa. Hindi na dokumento yon as covered by compliance audit by your own definition, hindi ba?
1: pero relevant yung information po in the conduct of the audit.
8: Eh, kung may relevant sa dyaryo, tatanggapin rin ninyo na ebidensya rin yon. Compliance audit pa rin yon, kahit nasa dyaryo, nasa social media. Kung sa palagay mo may kinalaman dun sa kaso, itatanggapin ninyo?
1: Kasi nga po dun sa circular and documents.
8: Opo, parang lumalabo yata yung joint circular. Maraming salamat po.
2: Thank you. Again, that would be the last round for this witness. Ms. Aileen, salamat po sa inyong kooperasyon. Salamat sa inyong salamat sa pagsagot sa lahat ng tanong mula sa magkabilang panig. Gayun din mula sa mga senator judges. You are excused, ma'am.

0: ang paglilitis. The impeachment hearing of
1: ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang dami pang ang daming humahabol ano. Oo. Sa Lunes alas 10 ng umaga pa rin ang impeachment hearing dahil nagkaroon kanina yata ng talakayan kung dahil meron daw mga nagre-request na ibalik daw ng hapon yung impeachment trial, no? Pero kahapon 'yon, no? Nagkahapon nag-request si Senador Juan Miguel Zubiri na ibahin o ibalik daw sa hapon yung time slot ng Senate Blix ng impeachment trial. Oo. Pagkatapos noon ang problema kasi parang gusto yata ni Senador Zubiri na yung kanilang sesyon ay ilipat sa umaga. Oo. Tapos pagdating ng hapon hapon until kingdom come. hanggang alas 10 lang daw. Oo, hanggang alas 10. Pero depende kasi yan eh. Kapag ka nagkakainitan sa argumento, oh, di ba? Na mayroon kasi pag nagkakainitan sa argumento, napapasarap ang usapan eh. Oo. Kaya ako nasabi kanina na alas 3 ng hapon till kingdom come. Oh, kung watusawa sila kung hanggang oras sila matapos doon, 'di ba? At isawak na nila ang beat. Ibig sabihin, hawak na nila ang oras. Oo. Unlike kapag ka alas 10 ng umaga sisimulan, limitado lang 'yung kanilang oras hanggang alas 3 ng hapon dahil alas 4 'yung kanilang legislative session. Oh, 'di ba? May gusto na paabutin na ng watusawa yung impeachment trial. Pero hindi pa yan na pag-decision na ng impeachment court. At meron din kasing inilutang ang panig ng depensa tungkol dun sa sabi nga mga ugali. Oo. Pag-uugali daw, pag-gasta. Kasi kung maalala nyo kanina, nagkaroon ho ng sagutan, no? Para nagkainitan itong panel of prosecutor sa pagitan ho ni Attorney Lorna Capunan, isang batikang bugada. At yung sa panig naman ng depensa, si Attorney Christine Ferrer. May nabanggit doon si Attorney Christine Ferrer na sabi nga iniidolo pa naman daw niya si Attorney Lorna Capunan. But pero kung tutusin, depende sa appreciation ng presiding officer 'yun ha. Yung naging pahayag na 'yon, irrelevant na 'yon eh doon sa takbo ng usapan eh, 'di ba? Wala na, hindi na dapat sinasama sa record 'yon, pero depende pa rin 'no sa appreciation ng presiding officer yan at mga senator judge. Ayon naman kay presiding officer Senator Francis Escudero, may binubuong ruling at warning daw ho tungkol sa pagkokomento sa social media na pakinggan nyo kanina, di ba? Dahil itong si Attorney Ligutan nagkaroon ho ng post sa social media tungkol nga doon sa iringan nila palitan ng mga salita nila Attorney Capunan at Attorney Ferrer. Sinasabing misleading na raw. Irrelevant na rin doon sa tinatakbo ng pagdilitis. Saka yung line of questioning daw misleading. Sinasabi ho nitong si Attorney Ferrer na pinapayagan naman daw ho yun. Ayun. Sa Lunes, magkakatuos dahil kailangan na mag-session ngayon ng Senado. Pero yan po isa sa mga simpleng wrap up nun sa katatapos lamang ho. Itong mga huling eksena ho diyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ho yan mga kababayan, magtatanggap muna tayo ng mga wrap up reports ng ating mga kasamahan mula ho dyan sa Senado.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Dahil ang auditor daw ho, ang COA auditor na si Sailin De Ocampo, nanindigan sa kanyang mga naging testimonya na may paglabag daw sa joint circular ang liquidation ng Office of the Vice President at the Department of Education sa ginawang cross at redirect examination ng depensa at prosecution. Alamin natin ang kabuuan ng detalye niya mula kay Melanie Valdos Reyes Lan.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: J-Mark, magandang hapon. Hindi natitinag si COA ICFAW Auditor Sailin Del Campo sa kanyang paninindigan na may irregularidad, may paglabag sa Joint Memorandum Circular 2015-01, itong liquidation, disbursement ng Office of the Vice President at ng DepEd. Kanina sa recross, sa cross-examination ng depensa, maraming naitanong itong si Attorney Christine Ferrer dito sa ating sa testigo ng prosecutor na binigyan dinaw dito sa redirect na ginawa ni Attorney Kapunan. Isa-isahin natin kasama J-Mark. Yung sa paper trail ng dokumento ng OVP, meron kasing sinasabi ang abogado yung kanyang pagtatanong na bakit maraming dinaanan yung liquidation documents ng OVP sa COA ICFAW. Ang sagot dito ni tinanong to ulit ni Attorney Kapunan kay Attorney Christine Ferrer dun sa rerouting ng papeles, sinabi niya na bukod sa kanya, ito ay nanggaling kay dating chief auditor ng ICFAW na humahawak ng OVP at DepEd. Pagbigay ito nito sa kanya, ito ay dumaan pa sa division chief para sa professional evaluation. Binigyan din ng testigo na wala itong dagdag bawas dun sa dokumento at hindi ito pwedeng dagdagan o bawasan dun sa dokumentong ipinasa ng OVP at ng DepEd. Pakinggan natin yung naging pagtatanong at pagsagot ni Attorney Kapunan kay COA ICFAW Auditor Del Ocampo.
3: Binigay po sa akin ito at chinek ko din po yung nilalaman nito based dun sa transmittal letters po. So na-check ko po na kung ano yung na-audit po ni Mr. Wamil, ito rin po yung naibigay sa akin.
4: So, walang nadagdag na dokumento?
3: Wala po.
4: Walang binawasan na dokumento?
3: Wala po.
4: Wala kayong pinalitan, sinubstitute na dokumento?
3: Wala po.
4: In other words, the integrity, the completeness of all those documents left by Attorney Wamil with the Office of the ICFAW remain complete.
3: Yes po, tama po.
4: Ano naman?
2: Okay, J-Mark, doon naman sa kanilang umagang pagtatanong ng panig ng depensa, yung engagement ni VP Sara Duterte.
1: Dan, medyo nawala yung audio.
2: Sa mga lugar, ayan. Kung ito ba ay nakalagay kasi dun sa paper trail ng liquidation form, kung ito ay gagamitin sa gagamitin mula dun sa confidential funds. So nabuksan ngayon yung sa pagtatanong ni Attorney Kapunan, merong 400 security officers ang Vice President ni si Vice President Sara Duterte at ito ay kasama niya sa bawat lakad niya. Nabanggit kasi ng depensa kanina na sila yung nagtitiyak ng seguridad ng lugar. So nabuksan, napapasweldo ba ito mga kasama ng pangalawang pangulo doon sa mga confidential activities na yon, na kinukuha ba yung pondong ito mula doon sa confidential funds o doon sa regular funds ng OVP? Ang sagot ni Attorney Auditor Del Campo, hindi pwedeng gamitin sa pasweldo itong bondo ng confidential funds. At sinabi rin niya na mandato ng Vice President, hindi kasama sa mandato ng Vice President itong confidential funds, pero binigyan ng Pangulo ng pondo ang Office of the Vice President ng confidential funds at nararapat lamang itong dumaan sa pagsusuri ng COA, kaya natagpuan yung mga hindi pumasang mga liquidation base sa mga papeles na ibinigay ng OVP sa COA. Pakinggan natin ang naging sagot ni Auditor Sailin Del Campo.
4: Ang Vice President at ang bayad or the payment of compensation for the VPSPG for her,
5: Your Honor, please.
4: For her activities relating to personal activities of the Vice President.
3: Kung yung personal activities po, hindi siya chargeable to confidential funds.
4: Okay.
2: Isa kasi sa natalakay kahapon, J. Mark, ay hinahanapan ng resibo o na mga sales invoice itong OVP kung saan nila ginastos yung confidential funds. Meron dyang naging reaksyon si House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong. Sabi niya, bakit kailangan gumastos ng milyon-milyon para sa seguridad ni VP Sara sa pinakaligtas na mga lugar at kabilang dito ang Davao. Pakinggan natin yung naging sagot ni Zia Alonto Adyong, Congressman Zia Alonto Adyong.
6: I think that is very important for the public to know kung ano yung dapat na intervention ng isang agency that has no direct mandate over security matters. In this case, the Office of the Vice President has no direct mandate to intervene in security matters, but she did so by requesting the confidential funds. What the COA wanted to really know is not the regular police work that has been doing by a lot of agencies that have that mandate. Kasi gusto mong mag-intervene, gusto mong mag-support, gusto mong mag-assist sa mga agencies na doing all this police work. So what can you actually supplement and add to the overall objective of dismantling criminal elements in the country? Ano? By surveillance of intelligence na ginagawa naman ng other agencies. Kaya nga gustong makita ng COA, ano yung mga nagawa ninyo na outside of the regular police work na po pwedeng sabihin you have successfully implemented this intelligence gathering that would support the already trabaho or work ng ating mga security agencies. Kaya dun...
2: Jamal, kanina naging mainit din ang talakayan dun sa payment for rewards at payment for information na nilinaw ito, pinalinaw ito ng presiding officer kay Sailin Del Campo kung kailangan ba ng liquidation dito sa payment for rewards. Ang sagot ni Del Campo, oo, kailangan ng liquidation, kailangan ng proof of evidence na naging matagumpay itong surveillance na ginawa. Pero dun sa payment for information, wala silang flinag dun sa findings, sa ginawang findings sa documents. At binanggit din kanina yung January activities ni VP Sara, kung saan na meron siyang pagtitipon, na ilang pagtitipon. Ang sagot niyang COA auditor, hindi pwedeng i-advance ang kabayaran ng confidential funds na hindi pa nagagawa yung activity o yung gathering o yung tree planting o yung pamimigay ng ayuda, medical ayuda or pagkain. Sinabi naman ni Adyong, hindi regular nakasama ang OVP at DepEd sa nabibigyan ng CIF, kaya kailangan itong i-liquidate. So,
1: Lan, nawawala yung audio Oo.
2: Nang prosecution.
1: Okay na.
2: At titignan natin sa susunod na pagdinig sa Lunes, dahil meron ng bagong ipipresentang testigo ang prosecution. Apat na yung pinapasabina ni...
7: Okay.
2: update mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Medyo nawawala wala lang yung audio siguro dahil sa signal ano. Oh, sa signal 'yon ng telco. Telco, sus ko, Mari Joseph naman. Tagal na natin din tagal ko na kayo hindi na siya shout out mga telco ha. Kailan ba ayos serbisyo nyo? Oo. Bayad ang bayad yung mga tao sa inyo. Takamal lang kayo ng pagkarami-raming pera. Serbisyo nyo, hindi nyo maayos. Ha? Paano, may systems loss din ba sa mga telco? Mari Joseph. Ah, ako, naloko na. Samantala mga kababayan, habang hinihintay po natin ha, ang susunod magbibigay sa atin ng wrap-up report dyan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Eh, sabi nga ay medyo masalimuot nga no, dahil pag sinabi kasing confidential fund, ang sinasabi dyan, intelligence o confidential funds, that is not subject. Yun ang pinupunto ng COA kanina doon sa pagsagot niya doon sa mga tanong. Hindi yan subject ng liquidation. Kasi confidential fund nga eh. Oo. Pero ang ano doon, sabi nga no, hindi naman sinasabing ibinulsa yung pondo. Ang tinatanong kasi diyan, saan yung dinala yung pondo? Naserve ba niya yung purpose niya as a confidential fund? Ito, mga nakakatawang pangalan daw sa acknowledgement receipt. Mabilisang paggastos ng confidential fund at pagiging non-political o independent body ng Commission on Audit. Ilan daw ho sa mga inusisa ng depensa sa cross-examination.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Yan ang balitang ihatid sa atin ni Luisa Irispe. Luisa?
5: J. Mark, maraming ang mga tinanong o inisisa ang defense team sa testigo ng prosecution na si COA State Auditor Cailin Del Ocampo sa cross-examination ngayong araw. Isa na rito ang naging issue nga sa direct examination kahapon kung saan ginastos ang confidential funds ng Department of Education sa loob ng isang araw sa iba't ibang probinsya. Ito ang inilabas kahapon na mga acknowledgement receipts mula sa DepEd kung saan may mga nabigyan ng 50,000 pesos sa Danao, 100,000 pesos sa Malolos, 45,000 pesos sa Negros Occidental at isa pang AR sa Negros Oriental noong February 21, 2023 o sa loob lang ng isang araw. Tinanong ng defense kung may nakasaad ba na irregular ang ganitong uri ng paggasta ng confidential fund sa JC o Joint Circular ng COA at Department of Budget and Management. Sagot lang ng ni Del Campo, pinipresume itong regular dahil ginagamit ang pondo sa confidential operations. Narito ang pahayag ng testigo na si Cailin Del Campo.
7: Para sa findings ninyo, such that kung may disbursements on the same date and they occurred in different places, hindi na-covered yun ng findings ng COA ICFAO.
8: Because we presume regularity po dahil dun sa certification na certification under oath ng SDO that it was for confidential operations, it is necessary and for legal purposes.
7: Okay, thank you.
5: Sunod namang ipinunto ng depensa, J. Mark, may format ba sa acknowledgement receipts? May nakasaad ba sa joint circular nga ng DBM at COA na bawal ang alias sa mga AR? At kung ang mga nakakatawang pangalan ba, ibig sabihin ay peke na ito. Sagot naman ng testigo na si Del Campo, para sa kanila, silent ang joint circular pagdating sa mga alias at hindi rin niya direktang masagot kung peke o totoo ang pangalan kung nakakatawa itong pakinggan. Narito muli ang bahagi ng pahayag.
8: Kita namin sa dokumento yung proof of payment dun sa recipients po. Yun okay. Po yung i-check namin.
7: Okay. Walang provision or names or aliases.
3: wala pong nakalagay sa joint circular as to the alias po.
7: Okay. Name appears to be funny. Does it mean it's fictitious?
3: Hindi ko po siya masasagot kasi...
7: Hindi mo siya masasagot, meaning?
3: Kasi hindi ko na, wala po namang, yung base, yung sa name po kasi hindi ko masasagot kung...
7: Totoo o hindi?
3: Oo. Opo,
7: okay. Tama. So, in short, hindi mo masasabi na porket nakakatawa yung pangalan, eh, peke na yun. Yun ba yung sinasabi ninyo?
3: Parang hindi po ako makakasagot dun sa tanong na ganun.
5: J-Mark, sinubukan din namang silipin at usisain ng depensa ang pagiging independent. Sa mga findings at ebidensya sa House Committee hearings on good government and public accountability at pinayagan din ang pagsumite at paglabas ng mga dokumento ng OVP at DepEd sa Committee on Justice, ganong confidential ito at dapat ikfaw o kowa ikfaw lang ang mga ngalaga at hahawak nito. Ang sagot lang naman ng testigo, hindi na nila natanong kung totoo ang mga lumabas sa pagdinig at nagbase lang sila sa mga pahayag ng mga tumistigo sa hearings dahil ito naman ay sinabi under oath. At sa pagsumiti naman ng mga dokumento sa komite, kahit confidential ito, ito kasi ay bilang tugon sa subpoena sa mga dokumento na inilabas ng komite. Samantala, matapos naman ang tensyon kaninang umaga, humirit naman ang depensa sa impeachment court na sana iwasan na ang mga side comments sa korte tulad ng spanking comment ni Counsel to Prosecutor Attorney Lorna Kapugnan. Sumagot naman si Kapugnan na handa siyang mag-behave sa korte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Christine Ferrer, Defense Counsel.
7: Your Honor, we would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, oh, Your Honor. And that was captured by the media po. So that is our request, Your Honor, to just remind the counsel not to make those kinds of remarks. Thank you.
9: Attorney Kapunan, already... although you are correct, it was already heard since we're on TV.

0: funds ng Office of the Vice President. Base din naman sa joint circular, hindi bawal na magkaroon ng confidential funds ang DepEd at OVP. Sinabi naman ito sa Recross dahil nung panahon ng redirect ay nagkaroon ng statement itong witness ng prosecution na hindi mandato o hindi kasama sa mandato ng DepEd na magkaroon ng confidential funds. Samantala, bago naman matapos yung hearing kanina ay tumayo nga sa rostrum itong si Attorney Sheila Sison kung saan kinwestiyon niya ang pag-post naman ni Attorney Armando Virgil Ligutan, itong private prosecutor, na hinggil sa pagsagot ni Ferrer na pwede umano ang misleading questions. Nilinaw naman ni Attorney Sison na hindi ito yung tinutukoy ni Attorney Ferrer sa kanyang pagsagot na allowed ito. Kaya hindi dapat mag-post si Ligutan ng mga ganitong uri sa social media. Narito ang bahagi naman ng pahayag ni Attorney Sheila Sison, ang lead counsel ng defense.
1: We're not naive. What the private prosecutor is talking about, he's here. He can explain it. He can explain himself if the presiding officer so desires. But I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar, because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. And it doesn't take one to be a lawyer to know that the first thing that our parents teach us to do is humility.
0: J. Mark, ngayon nagsasagawa ng press conference itong si Attorney Michael Poe, tagapagsalita ng defense team, hinggil nga dito sa naging pahayag ni Attorney Sheila Sison. Tinanong sa kanya, ano ba yung pinupunto talaga ng defense? Bakit kailangan nilang erase yung pag-post sa social media ni Attorney Ligutan? At ina-explain lang naman dito ni Attorney Michael Poe na nasabi na naman yung gustong sabihin ni Attorney Sheila Sison. At kung mag-explain man si Attorney Ligutan sa Monday o sa Lunes, ay handa rin nila itong pakinggan. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, ang Senate Impeachment Court, na gaya nga na nabanggit kanina, eh maglalabas naman po ng kanilang desisyon, ng ruling sa darating po Lunes kaugnay po sa pagpapalabas itong mga public statement na magkabilang panig tungkol ho dito nga ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan naman po ang mga idedetalye sa atin ni Nympha Asuncion. Nympha!
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Yes, G. Mark, pero bago nga yan ay ibabahagi ko muna yung mga naging clarificatory questions ng mga senator judges dito sa testigo na si Coa Ikfau, State Auditor Sairi Del Campo. Sa pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros, sinabi na may security support ang OVP kahit walang confidential funds. Ayon kay Senator Judge Risa Ontiveros, may nakatalagang security unit para sa Vice Presidente kahit walang intelligence at confidential funds ang OVP. Ayon sa witness, nasa ilalim ito ng AFP o Presidential Security Command. Kulang naman yung ebidensya sa protective intelligence operation. Sinabi ni COA Auditor Cyril May Del Campo na walang isinumiting dokumento ang OVP para patunayan talagang ginastusan ang bawat activity na nakasaad doon sa Protective Intelligence Operations Report. Hindi sapat yung reports bilang proof of success. Ang mga dokumentong isinumiting ng OVP ay nagsilbing patunay lang umano ng success of information gathering at surveillance activities. Pero hindi ito sapat para sa COA. Sa acknowledgement receipts o ARs para sa pagbili ng mga gamot, pagkain at medical supplies, wala ring sales invoice o resibo na naisumite ang OVP. Samantala, sa pagtatanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi ni Del Campo na yung pinaliwanag ni Del Campo yung tungkol dun sa disallowance sa COA. Nangangahulugan anyo ito hindi pinayagan sa audit ang isang gastusin at may demand na ibalik ang pondo ng bayan. Sa halip taag na ibalik naman agad yung pondo ay nag-apila yung Office of the Vice President o OVP sa

0: COA Commission proper. Inaffirm naman ng COA Commission proper ang notice of disallowance pero nagsumite ang OVP ng motion for reconsideration na nakabinbin pa rin. Para sa fourth quarter, sinabi ni Del Campo na may 73.287 million na notice of disallowance para sa 2023. May iba pang halagang 375 million na bahagi rin ng pinag-uusapang pondo. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Rafi Tulfo na pag-usapan yung tungkol sa 16 million pesos na nagastos ng Office of the Vice President noong 2022 para sa pagrenta ng 34 na safe houses. Hindi naman natukoy sa mga dokumentong sinuri ng COA kung saan matatagpuan itong mga safe houses at yung mga acknowledgement receipts lang yung naging basihan para doon sa sinasabing rental payments. Ayon kay Del Campo, hindi niya nakita sa ibang ahensya yung halagang kasing laki ng ginastos ng OVP para sa safe houses. Sinabi ni nito na malaki talaga yung 16 million pesos para sa rental ng safe houses, bagamat hindi ito naging formal finding ng COA dahil nga umaasa lang sila sa certification na ang pondo ay ginamit para sa kinakailangan at legal na confidential operations. Pinunto naman ni Senator Judge Rafi Tulfo na katumbas ito ng humigit kumulang 42,780 kada araw para sa rental ng mga property sa loob lang ng 11 days. Samantala, doon naman sa nabanggit nga kanina na motion ni na o manifestation ng lead counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Season, ang naging tugon ni Presiding Officer Cheese Escudero ay sa Lunes maglalabas ng ruling kaugnay nga nitong mga nagiging public statements ng magkabilang panig patungkol pa rin dito sa impeachment trial ni VP Sara. Ang sinasabi ni ang pinaalala ni Presiding Officer Escudero ay meron silang o yung Clerk of Court ay inatasan na niya nitong nakaraang linggo na i-monitor yung mga nagiging public statements ng defense tsaka ng prosecution team kaugnay nitong impeachment trial, at may nakita na silang isang panig na parang sabi niya is crossing the line, parang lumalagpas na doon sa tamang linya, at sa ngayon daw ay nagda-draft na ng ruling at order si Presiding Officer Cheese Escudero at tungkol dito. Pinaalala ni Escudero na yung Rule 18 ng impeachment rules, so patungkol to dun sa pagsasagawa ng mga public statements na tumatalakay na sa merit ng kaso. Pinaalala din ni Escudero na sinabihan na niya itong magkabilang panig na i-considera yung pag-a-appoint ng ibang spokesperson na hindi bahagi ng legal team dito sa impeachment trial. Pero pinanatili nga ng prosecution at ng depensa yung kanilang mga current spokesperson na bahagi rin ng counsels dito sa impeachment trial, at dahil nga may nakita siyang mga parang crossing the line ay after 2 weeks yung kanyang naging paalala na yon ay parang na puwersa na daw si Presiding Officer Escudero na maglabas ng ruling, at yan yung abangan natin kung anong magiging ruling niya sa Lunes. Magpapatuloy uli itong impeachment trial ni VP Sara, at mananatili pa rin sa ngayon yung oras na 10 a.m. dahil hindi pa rin natalakay. Kung tatandaan natin, kahapon nagkaroon ng mungkahi si Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ilipat yung schedule ng impeachment trial at gawin na lang itong sa alas 3 ng hapon, ipalit siya dun sa schedule ng session ng Senado. At sa ngayon kasi hindi pa nagkakaroon ng caucus yung mga senador, at inaasahan natin na doon pa muna nila tatalakayin at pagdedesisyonan kung tatanggapin itong proposal ni Senator Judge Escudero. Sa Lunes ay next week, August 17, 18 at 19, nakasabpina pa rin yung mga testigo natin na sila Marie Vika Pareha ng House of Representative Legislative Information Bureau Director, si Ms. Gina Acosta na ex-SDO ng Office of the Vice President o Special Disbursing Officer at si Edward Fajardo na ex-SDO naman ng DepEd. Idinagdag ng prosecution sa mga ipinapasabina nila na testigo si Limuel Ortonio na Assistant Chief of Staff ng OVP. Si Ortonio ay pinapasabina lang ng 18 o August 18 at 19 o Martes at Miyerkules. So, yan muna yung mga pinakahuling kaganapan para dito sa D15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, sining Fasuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat ni Mga Asuncion at inyo po narinig ang pagdilitis na impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ito po ay nasa ikalabing limang araw na po, mga kababayan. Babalik po lang kami, makalipas naman po ang ilang mga paalala. Tutok lang.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
10: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ay, sa nalalabing pitong minuto po ng ating palatuntunan, mga kababayan, minarapat po nating kapanayamin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. May mga kumakalat po kasing fake news. Ito, galit na galit talaga ako sa mga fake news eh. Oo. Oo, yung mga misinformation, disinformation, malinformation, oo. Eh, meron po mga gumagamit ng mga lumang larawan na mga nasang tambak daw ng mga basura at isinisisi sa pamahalaan. Ano ba naman kayo? Mahiya naman kayo. Sabi nga ng Pangulo, eh, hindi lang sa flood control yun. Pati sa basura. Nakasama po natin nagpagsalita ng MMDA at ang kasalukuyang General Manager, the People's General, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek, magandang hapon po sa inyo, GM.
12: Magandang hapon at magandang hapon sa inyong tagapanginig, sir.
2: Apo, una po sa lahat, may kumakalat po mga fake news. Ginagamit daw po yung mga luma at mga nakalipas na larawan ng mga binabaha at ilang mga lugar sa Metro Manila. Naimbestigahan po po na ito ng MMDA, sir.
12: We'll coordinate with the DICT and the PNP for the identification of the people behind this smear campaign. Alam mo mo, itong mga tao na to, wala lang talagang magawa or hindi nila matanggap na nagtatrabaho ang gobyerno.
2: Kaya nga, sir, eh, no? Pero batay dito sa inyong monitoring, Yusek, ilang lugar po ba sa Metro Manila nakaranas po na matinding pagbaha pero kalaunan ay humupa na rin?
12: Alam niyo kasi, sir, ang talagang dapat na sukatan ng kung nag-i-improve ba tayo sa ating flood control program, eh, una, i-compare natin muna yung previous at yung ngayon kung gaano karami ang naapektuhan.
2: Yes.
12: Mm-hmm. Eh, ngayon, nakita na kaagad, may mga mayors na na may sasabi, wala na yung baha, dati dito, may baha dito. And to think na dapat maintindihan, itong last episode ng pagbabaha, hanggang ngayon, umuulan na naman.
2: Hmm.
12: Pero ang last episode ng malakas na baha ng Habagat ay 302 millimeters sa loob ng 48 hours period.
2: Yes. Mm-hmm.
12: So, compared sa design capacity na 235 to 293 millimeters for the 48-hour period, talagang na-exceed ng ulan ang design capacity ng ating mga waterways.
2: Mm-hmm.
12: Pero, hindi talaga naging ganun kabigat ang naging epekto sapagkat, yun nga, unang-unang sukatan ka agad, gaano kalapad at gaano karami ang naapektuhan ng baha. Yes, meron naapektuhan, pero hindi ganun karami na gaya ng dati. Pangalawa, gaano kalalim ang tubig. At nakita naman natin, may tubig talaga pag umuulan. Kasi siyempre, kahit na sa lababo nga natin eh, di ba? Right. Pag tinapon mo ang tubig galing sa palanggana, pag ikaw naghugas ng pinggan, eh may tubig talaga kaagad yan sa lababo. Pero gaano kalalim, gaano kalalim ang maging tubig dyan sa loob ng lababo, ay depende sa kung gaano mo kabilis kung tinapon yung tubig.
2: No?
12: So, ang pangatlo dyan, gaano kabilis mawala. So, yun, gaano kabilis mag-recede. Eh ngayon, nakita nila, mabilis ang recession. Eh, pagtigil ng ulan, halos ilang minuto lang, matagal na yung 30 minutes, nawawala rin ang tubig sa kalsada. Eh yun, yung mga kritiko ng gobyerno, hindi lang talaga siguro matanggap na nagtatrabaho ang gobyerno at epektibo ang mga programa natin ngayon.
2: Kaya nga, sir. Kanina, binalikan nyo itong Baclaran Channel dyan sa Parañaque City at this time, kasama nyo na si Pangulong Marcos at sa isinagawang clearing and waste collection operations. Gaano po ba karaming basura na ho ang nakolekta at ano po ang naging direktiba ng Pangulo na makasama nyo siya kanina?
12: As of kaninang umaga halas 8, 72 trucks na nakuha namin, 72. Tapos sa isang araw niyan, another mga, siguro ngayong hapon ito, hindi pa nakapag-report ang aming solid waste management. Ang ina-expect kasi ngayong araw, mga around 100 na ang magiging makukuha nating trucks ng basura dyan. No? Ang total niyan ay mga around 2,000 tons ang makuha natin dyan. And mga around 500, 2,000 cubic meters, mga around 600 to 700 tons o mas mataas pa ang makukuha natin dyan sa Baclaran Waterway na yan. Eh yun nga, ang isang hindi rin naman siguro matanggap ng ating mga kritiko, ang kritiko ng gobyerno na akala natin hindi na matanggal eh, at napakatagal siguro kung matanggal sabi nila. Eh biglang pinadala namin ng trash skimmer kanina. Hindi siguro nila alam pero merong ganyan ng ang Pilipinas, hindi nila alam siguro na meron tayong ganyang mga equipment. Ayun, isang bagsakan lang, ubus ka agad ang isang side ng channel kaninang umaga na dumating ang trash skimmer. Kasi siyempre, heavy equipment yon at talaga ang trabaho, magtanggal ng basura sa ating mga waterways.
2: Mm-hmm. Ano po ang naging appreciation ng Pangulo kanina, GM, doon sa pagbisita niya?
12: Nakita ng Pangulo kanina kung gaano ka-efficiente ang ating trabaho. Pero siyempre, ang gusto niya talaga is hindi na maulit ang ganung pangyayari. Kaya kailangan magkaroon talaga kami ng programa, tayo ng programa, hindi lang disiplina, kundi meron din talagang efficient waste collection and efficient disposal ng mga solid waste natin. At kanina, na-mention niya uli, yung WTE niya.
2: Natukoy na po ba, GM? Saan ba nang galing itong mga basurang ito?
12: Yan ang laman ng pag-iimbestiga natin. Ano? Kasi, obviously, hindi lang talaga galing sa Parañaque ang mga basura na yon kasi hindi naman native sa Parañaque ang mga nakita natin doon. May kawayan, may troso, may mga refrigerator, may kung mga ano-ano. So, ang isang assessment is that galing yan sa mga community sa paligid ng Manila Bay. Kaya ang Manila Bay, syempre, ang nakapaikot dyan, hindi lang naman Metro Manila, meron pang mga karating probinsya yan sa paligid niyan. So, tinitingnan muna, alamin muna natin kung saan talaga nanggaling ang mga basura na yan.
2: Bukod po dito sa operasyon na to, GM, may iba pa po bang, ano-ano po ba mga programa ng ahensya, ng MMDA sabi nga, dito sa ating offline kontrabaha.
12: Yes, tuloy-tuloy naman ang unang-unang programa diyan, dredging at clearing ng mga waterways and estero. Tapos yung mga reassessment ng mga pumping stations dahil siyempre, ginawa ang mga pumping station na yan at ang buong system ng ating flood control sa under different assumptions. Baka nag-iba na ang situation at iba na ang mga datos, prevailing data sa ating diyan sa ating mga waterways at sa communities natin, kaya kailangan, baka kailangan na mag-adjust. So, tuloy-tuloy na ang trabaho. Assessment at pagkatapos, lahat ng ating mga ginagawa ay based sa empirical data.
2: Ayan. Jim, nasa inyong pagkakataon, ano? Nakita ko yung post nyo ng, sa SOCMED. Ginagawa ng gobyerno ang mandato nito. Lilinisin at aalisin ang mga basura. At pananagutan din ng bawat isa ang pagkakaroon ng disiplina sa tamang pagtatapo ng basura. Nasa inyo po pagkakataon para kausapin yung ating mga kababayan, hikayatin na muling pag-alabin ang diwa ng disiplina, lalo na sa mga panahong ito, GM.
12: Nais ko lang ipa-emphasize sa ating mga kababayan ano, na itong nangyari rin sa Baclaran Redemptorist Waterway ay isang indikasyon ng problemang dapat talaga ang solusyon ay manggagaling both sa government and private sector. Well, kaya-kaya natin linisin ito. Nakipakita na natin. Nalinis na nga natin eh. Pero hindi sukatan ng magandang gobyerno ay kung gaano ito kahit tabilis maglinis ng basura. Ang tunay na sukatan ay kung kaya ba nating pigilan ang basura na makarating dito in the first place. Kaya yun, habang naglilinis kami ng DPWH, MMDA, ng local government ng Paranaque at DNR, inaalam din namin kung saan ang gagaling ito at saan pumalya ang sistema. Kaya ang kailangan natin sa ating mga kababayan ay tumulong naman. Obligasyon ng gobyerno ang gumawa ng sistema sa pag-haul, pag-collect at pag-dispose ng mga basura. Pero obligasyon din sana, ma-realize din sana natin mga kababayan, obligasyon din ng community na huwag nang dumagdag sa problema, tumulong sa pagpapagaan sa system, at ang simpleng-simple na paraan na pag-contribute sa bagay na yan, eh, yung pagsunod sa batas, huwag pagtapo ng basura sa hindi dapat pagtapunan, pag-segregate, pag-recycle, pag-reuse, at kung ano pa man na mga guidelines at programa na ibinibigyan ng gobyerno, at itinitip sa atin sa mga LGU, sa mga pulong-pulong natin sa barangay, itinuturo ko yan. Sumunod ho, makiisa. At para, ito naman ay hindi para sa kung kanino, kundi para rin sa atin at sa ating pamilya.
2: GM, kami po ay nagpapasalamat. Alam ko napaka-busy ninyo, pero napagbigyan niyo po kami ng tapaunlakan ng panayam. Salamat po at magandang hapon sa ulitin po.
12: Maraming salamat din po, sir.
2: Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at tagapagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority.
11: Mark in! Mark out!
2: Ayan, inyong napakinggan. Eh, sabi nga, may kasabihan, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero ito, sa problema ng basura, gobyerno ay gagawa. Pero dapat ang tao may ambag. Di ba? Dapat ang tao may ambag. Hindi naman kayo sinisi, hindi naman sinisisi ang taong bayan eh. Ang taong bayan nga nang sumisisi sa pamahalaan eh. Pero ginagawa ho, eto ho ang malinaw. Eto ho ang malinaw. Ginagawa ng gobyerno ang trabaho nito. May gobyerno ang Pilipinas. Oo. Ewan ko sa Paranaque kung mayroong gobyerno. Pero sa Pilipinas, oh, may gobyerno. Ha? May gobyerno sa Paranaque. Oo. Pero sa Pilipinas, mga kababayan, may gobyerno. Kailangan lang ho, magtulungan tayo. Pwedeng tayo magkaiba-iba ng mga pananaw sa buhay. Pwede tayo magkasala sa labat sa mga pangangatwira natin. Pero dapat, sa dakong huli, iisa ho ang ating babagtasin. Ang landas ho ng pag-unlad. At landas ang pagkakaisa. Kasi kung tayo ho ay magkakawatak-wata, wala akong papupunta. Ang bayang ang bayan nagkakaisa ay bayang maunlad. Mandaan po natin 'yan, ha. Ito. Lakada muna tayo ng mga pag-ulat.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Only budget para sa mga sinalanta ng Bagyo at Tabaga at sisiguruduhin ng Administrasyon Marcos. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel?
13: Tiniyak ni Social Welfare and Development Secretary Rex Getchulian na walang pagtitipid na magaganap sa pondong kakailanganin para sa agarang pagtugon sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Ito ayon sa kalihim ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga biktima. Ayon sa kalihim, malinaw ang naging direktiba ng Pangulo, siguraduhin na ang mga naapektuhan ng kalamidad ay matutulungan. Partikular na pinatitiyak ni Pangulo Marcos ang pamamahagi ng init na pagkain, family food packs, sleeping kits, hygiene kits, maging mga maternity kits para sa mga buntis. Gayon din ang tulong pinansyal sa pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, sinabi ng kalihim na nakapagpamahagi ng DSWD ng halos 193,000 na family food packs sa buong bansa. Sa gitna ito ng pagsailalim ng ilang lugar sa special areas of concern tulad ng Central Luzon, Bulacan, Pampanga, Northern Ilocos Region. Habang nauna na rin isinailalim sa state of calamity ang ilang lugar, partikular sa Pangasinan at iba pang karatig na puo. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Yan daw pong gastusin sa pagpapalibing sa mga nasawi sa landslide sa Baguio. Sasagutin na raw po ng Department of Social Welfare and Development. Detalye mula kay Kuyang Ray Fair. Kuyang Ray!
14: Sasagutin ng Department of Social Welfare and Development ang gastos sa pagpapalibing ng lahat ng nasawi sa landslide sa Barangay Gisad, Sorong, Baguio City noong Agosto 9. Ito ang tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian matapos niyang bisitahin ang mga naulilang pamilya at magbigay ng paunang ayuda. Nagbigay na rin ang DSWD Field Office CAR ng psychosocial intervention sa mga pamilya ng mga biktima upang matulungan silang makayanan ang trauma dulot ng insidente. Nakipagpulong din si Gatchalian kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong para sa ayuda sa mga pamilyang nawalan ng bahay, kabilang ang rental assistance na tatagal ng 3 hanggang 6 na buwan. Ayon sa kalihim, magpapatuloy ang pagbibigay nito ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, umabot na sa mahigit 400,000 piso ang ipamahaging humanitarian assistance ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at ng pinalakas na habagat batay sa pinakahuling ulat ng Dromi. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Yun daw pong panukala para sa pagtatatag ng isang petroleum reserve sa bansa. Aprobado na sa komite sa Kamara. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
15: Inaprubahan ng House Committee on Energy ang Unnumbered Substitute Bill na magtatatag ng Philippine Strategic Petroleum Reserve o PSPR system. Ito magsisilbing buffer ng bansa kapag nagkaroon ng pag-aantala sa supply ng langis, matinding pagtaas-baba ng preso, kalamidad, geopolitical conflict at iba pang emergency. Ayon kay Committee Vice Chairperson at Murang Kuryente Party Representative Arthur Yap, mahalaga ang reserve dahil nakadepende ang Pilipinas sa imported na crude oil at petroleum products. Sinabi ni Yap na government-owned petroleum stocks ang PSPR na gagamitin lamang sa panahon ng supply disruption o severe oil price volatility. 4 pulong ang ginawa ng komite upang masuri ang technical, operational, financial at policy implications ng panukala kasama ang PNOC at mga stakeholders sa oil at LPG industry. Layunin itong palakasin yung energy security ng bansa habang pinapanatili ang competitive at deregulated na downstream oil industry. Kapag naisabata sa amyandahan nito ang Renewable Energy Act of 2008. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tambalang Naga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo. Naungusan daw itong tambalan ni VP Sara Duterte at Senadora Aimee Marcos sa pinakabagong survey daw po ng Okta. Detalye mula kay DK Srate. DK!
16: Mas marami na ang mga Pilipino ang sumusuporta sa tandem ni na Mayor Lenny Robredo at Senator Rapi Tulfo kumpara sa tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos bilang presidente at vice-presidente sa 2020 election. Batay kasi sa survey ng Okta Research, 45% ng mga Pilipino ang nagsasabing iboboto nila ang Robredo-Tulfo tandem, habang 42% naman ang pumipili sa Duterte-Marcos tandem para sa hypothetical 2028 presidential at vice president match-up. 8% naman ang nagsabi na wala sa nasabing mga tambalan ang kanilang iboboto, habang 4% naman ang undecided at 1% ang tumangging sumagot. Paglilinaw ng Okta Research, sa ngayon, hindi pa ito sapat para masabing may nakalalamang na, dahil meron pang tinatawag na margin of error. Nakakita ng mas malakas o kumuha ng mas maraming puntos ang Lenny Rafi sa balance sa Luzon at NCR, habang tabla sa may bahagi ng Visayas na nakakuha ng 90% ang nakuha niya na Sara at Amy sa nasabing nga lugar. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang July 11 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na responded na edad 18 taong gulang pataas na mayroong plus 3 percentage point na margin of error. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, strategikong deployment ng Unified 911 Motorcycle sa Bicol Region. Ipinag-utos ang liderato ng Philippine National Police. May detalye niyan si Dayan Lear. Dayan!
18: Yes, J-Mark, iniutos ng Philippine National Police o PNP ang strategikong pagde-deploy ng mga bagong Unified 911 Emergency Response Motorcycles para hindi maantala ang tulong ng pulisya. Itong inihayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. sa turnover ng 20 motorsiklo para sa mga tanggapan ng pulisya sa Albay at Carines Sur. Ayon kay Hertates, layo nito ang mas mabilis sa pagtugon ng pulisya sa mga mangangailangan ng agarang tulong. Bukod dito, inatasan din niya ang mga commander ng Police Regional Office 5 na tukuyin yung mga estratehikong lugar para sa deployment at bigyang prioridad ang mga tawag sa 911. Bahagi itong deployment ng mga motorsiklo ng nationwide rollout ng Unified 911 Response Capabilities, kung saan 20 units din ang ilalaan sa Makati City Police Station at 50 units para naman sa PRO8. Ito nga Unified Emergency para sa police, fire, medical, search at rescue services. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Maulan pa rin. Akala ko kanina sumilay na ang haring araw kanina umaga. Saya-saya ko pa naman. Ako hindi na ako magdadala ng jacket. Maya-maya ho, biglang nagdidim ang paligid. Akala ko kidlat mo. Akala ko ikulog. Nagdidim. Yan. Nagdidim ang paligid. Yan. O, tapos maya-maya, eto na. Bumuhos na ang ulan. Kaya ingat-ingat mga kababayan na mga uuwi po sa kanilang mga tahanan. Dala po kayo ng payong palangga sa ulan. At syempre, kalma at lamig ng ulo, ha? Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, Engineer Matel Segovia, Daragang Magayon at Mutya ng Bicolandia, pero mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Oo. Maraming salamat din kay Binibining Rose and Erno. Maraming salamat din kina Myla, Isa, Isabel at Ice. At upon yun din ko, J. Mar Dagala. Bye!
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
17: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko. 9 puntos. Ngayon, paano nag-qualify? Ang Pilipinas natalo na, nag-qualify pa rin doon sa round of 16 sa knockout stage. Well, yan po ay dahil in the group stage, ang Pilipinas ay nakaipon ng 2-3 record at lumagay in 4th place. Ngayon, dito sa round of 16, mas matinding pagsubok ang haharapin. Ang kailangan lagpasan ng ating Alas Girls dahil South Korea ang kanilang mga kalaban na so far ay wala pang talo dito sa FIVB Girls Under 17 World Championships, unbeaten dun sa kanilang limang group games. Pero kahit ano pong mangyari, matalo man dyan ang Alas Girls or better yet, umabante sila sa quarterfinals, sure na best finish yan para sa Alas Pilipinas Girls sa isang FIVB World Tournament. And that's another great news para sa Philippine Volleyball. Hindi naman kaila sa atin ang nangyayari ngayon sa Philippine Volleyball, ano? Bilang kaka-elect pa lang nung bagong liderato at na nirelinquish na ng POC yung kanilang ikang ay pagiging caretaker nitong Philippine National Volleyball Federation matapos masuspindi ng World Governing Body. So hopefully magandang sinyales na for the turnaround ng Philippine Volleyball dahil syempre ang apektado niyan yung mga teams na nagko-compete na nagre-represent sa Pilipinas. Now ito pong panalo na to, itong round of 16 qualification ng Alas Girls, maganda ring follow up ito doon sa naging podium finish naman nung Alas Women, nung kanilang mga ate. This past weekend, nakuha ng Alas Women yung kauna-unahan nilang silver medal sa Southeast Asia Volleyball Women's Volleyball Cup Leg 2 matapos nilang talunin ng Indonesia 25-13, 23-25, 25-19 at 33-31. Big time ano po yan? Big time bounce back para sa Alas Women because in the first leg, walang naipanalo yung Alas Women tapos naputol pa yung streak nila ng apat na sunod-sunod na bronze medal. Yun pala ang kapalit dahil naputol yung bronze medal streak nila. Silver naman ang naging kapalit. Against Indonesia, 19 points. Itong si Alisa Solomon, tig 17 points naman. Si Bella Belen at saka si Aya Laure. Itong tatlong players na to ng Alas Women, sila yung sumagip sa Pilipinas dun sa set number 4 na yun. Kasi apat na set points ang binura ng Alas Women as Indonesia tried to force a fifth and final set. Yung cross-court attack ni Alisa Solomon ang tumabla sa score at 30-all. Pagkatapos, pinigilan ni Fifi Sharma yung atake ni Ersandrina De Vega ng Indonesia para sa match point. At nakuha ng Pilipinas yung panalo dahil out yung naging sunod na pang-atake nitong si De Vega. Malaking factor para sa Alas Women sa panalo nila yung 15 kill blocks nila against Indonesia. The same number of kill blocks na naitala nila doon naman sa naging upset victory din nila over Vietnam sa kanilang previous match. Dagdag may bonus pa to eh. Dahil si Alisa Solomon ang tinanghal na best opposite spiker at si Aya Laure ang pinangla ng best outside hitter. Siyempre, bahagi po yan ng paghahanda ng ating Alas Women para sa kanilang pagsabak sa 2026 Asian Games na mag-uumpisa na po next month. Ito, mas matinding magandang good news pa to. Because our young weightlifter na si Albert Ian De Los Santos, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong gold medals ang kanya pong napanalunan sa men's junior or junior men's 70 kilogram division sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. At hindi lang yan. Dahil aside from those three gold medals, meron din siyang apat na bagong records ngayon. Tigdalawang Asian at tigdalawang world records para dito kay Albert Ian De Los Santos. Ang binuhat niya sa snatch, 141 kilos. Tapos sa clean and jerk, 180 kilos. Tinotal mo yan, 321 kilos. Lahat po yan ay gold medal effort para kay De Los Santos. And ginawa niya rin yan the day before nung kanyang 20th birthday. So he turned 20 years old ngayong araw. Kahapon niya ng kanyang ika ngay regalo para sa sarili niya. Tatlong gold medals. Yung gold medal niya sa snatch. Unang gold medal sa disiplina yan. Samantala, yung 180 kilos niya sa clean and jerk, that is a new Asian and also a new world junior record. At yung total niya na 321 kilos ay bago ring Asian and world junior record. Now, if you remember, nitong Mayo, nanalo naman siya ng dalawang gold at nagtala ng bagong world junior record sa 71 kilogram division dun sa ginanap na IWF World Junior Championships. And naging malaking balita yan, hindi lang dahil dun syempre sa kanyang naging achievement, dahil din dun sa naging emotional na awarding ceremony niya. Anong nangyayari kasi doon, ano? Anong inawardan siya, sinabitan siya ng medalya, hawak-hawak po niya yung picture nung kanyang tatay na si Coach Alvin De Los Santos na 2 months before yung naging competition na yun ay pumanaw po dahil sa liver cancer. And so he dedicated yung kanya naging panalo back in May dun sa kanyang namayapang tatay. And I'm sure para rin ginawa niya rin ito, no, in to honor the memory ni Coach Alvin De Los Santos. Now, confirmed na lalaban sa 2026 Asian Games. Ito pong si Albert Ian Santos. O Albert Ian De Los Santos. Ang nakuha nating information, sa 70 kilogram division siya. Although, wala pa ako nakikitang information kung ano-ano yung mga weight categories na meron sa 2026 Asian Games. Pero kasi, noong 2023 sa Hangzhou, China, walang 70 kilogram division. The only division na nasa 70 range ay 75 if I remember correctly. Basta walang 70 kilograms doon sa 2023 Hangzhou Asian Games sa China. But syempre, welcome addition sa ating Philippine weightlifting team na lalaban dito sa Asian Games bilang maganda yung confidence, maganda yung momentum. Especially this year, nakahakot siya ng gintong medalya at nakapagtala pa ng sangkatutak na Asian and World Junior Records. Ngayon, dahil dito sa tatlong additional na gold medals ni Albert Ian, yung ating Philippine team dyan sa Youth and Junior Weightlifting Championships na yan, meron na ngayong 16 gold medals, 6 silver medals at 9 bronze medals. At present, number 1 ang Pilipinas sa parehong medal tally sa youth and junior divisions. I think nakakasampu na yata tayo sa youth, 6 sa junior. Yung iba pa nating mga gold medals dito, si Jody Peralta, 3 gold medals yan, plus 2 silvers sa junior women's 53 kilograms, at saka sa youth. Si Alexandra Ann Diaz, Jeric Icon Castro, 3 gold medals. Si Althea Bacaro, 2 gold medals. Si Angeline Colonia, 1. At ganun din si Prince Kiel De Los Santos. And meron pang 2 weightlifters tayo na kasali pa rito. Kasi hanggang August 14 pa itong competition na ito. No? Si Rian Cabalida sa women 69 kilograms at sa si Jaya May Palegtiu sa 77 kilograms. Pareho yan sa youth division. So, congratulations sa ating Philippine weightlifting team at syempre, more good luck dahil hindi pa tapos ang laban ng Team Pilipinas dito sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Parang wala, hindi pa yata nagkakaroon ng ano, no, ng ganitong klaseng, ganitong level ng competition dito sa Pilipinas. Bakit hindi tayo, I don't know kung tayo ba'y nag-effort na na mag-host nito. Tingin ko kayang-kaya natin to eh. Considering na ang dami pa nating gold medalist dito, meron pa tayong Olympic champion. Malaking ano to, magandang bagay to. Malaking, I think malaking matutulong nito sa paglagupan ng weightlifting dito sa Pilipinas if we can host a competition as big as this, itong Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Alas 5.24 ang ating pong oras. Mabilis na timeout lang. And when we continue, pag-usapan natin yung mga nangyari kagabi sa PBA Governor's Cup. Patuloy pong dumudok dito sa postgame sa Sports Radio 918.
0: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
28: Ay, aircon ba ako?
27: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
28: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
27: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
29: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
20: Oras natin ngayon, alas 5.26 ng hapon. Nagsimula na po itong bakbakan ng San Miguel at ng Titan Ultra sa PBA Governor's Cup. Ongoing na to sa Inares Center in Antipolo. Lagpas mga nasa 4:15 minuto na titira in the opening quarter. San Miguel ahead by 5, 21-16. Double digit scoring na si George King para sa Beermen. Meanwhile, Terrell Brown with 10 points. Terrell Brown Jr. Terrell Brown the second, sorry. And Von Pesumal, tig 5 puntos naman para dito sa Titan Ultra. Now, kahapon, in the first game sa Governor's Cup, panalo itong Converge laban sa Terra Firma. Final score is 120-103. Cameron Clark, tagumpay ang kanyang pagbabalik sa PBA. 22 points, 5 rebounds, 3 steals and 2 blocks. Samantala, Justin Arana, 20 points, 12 rebounds. Double-double din si Calvin Abueva, 17 points, 11 rebounds. Meron pa siyang 3 assists off the bench para sa Fiber Xers. Opening quarter, 19-18 yung score, 1-point lead ang Converge. Mga nasa 5 minutes 25 seconds to go. Umarangkada, ito pong Fiber Xers. Clark, back-to-back jumper, tapos nangalabaw sa ilalim itong si Justin Arana, 2 sunod na layup. Tumulong pa si Justin Baltazar, yung slam dunk niya. Completed a 19-5 run, abante sila 38-23. Simula ng second quarter, si Calvin Abueva naman yung bumangka sa para dito sa Converge. He opened the second period with a jumper. Tapos maya-maya pasok pa yung tres niya. It's now 52-29 Converge. Maganda rin yung nilaro ni JD Tungkab sa first half. Yung 4-point siya, 4-point shot ni Tungkab made it 65-43. Abante itong Converge 70-46 sa halftime. Now, in the third quarter, lamang pa ng 22 itong Converge, 89-67, 2 minutes 47 seconds sa game clock, nagkaroon ng 12-2 run itong Terra Firma, kaya nakadikit ito to within 12. Nakalimang puntos dyan yung Joseph Eriobu, kaya 79-91 yung inahabol ng Terra Firma papasok ng final period. Yun nga lang, hindi yan na-sustain netong Terra Firma dahil si Cameron Clark, siya yung nanguna dun sa 10-0 explosion ng Converge dun sa umpisa ng fourth quarter. Pasok yung kanyang 3-point shot. Tapos si Juan Gomez de Liano added 5 straight points. Kaya balik sa 20-point lead para dito sa Converge 101-81. Mahigit 8 minuto pa natitira in the ballgame. At hindi na nakaka-recover dyan. Ito pong Terra Firma. Justin Strings, 28 points, 11 rebounds, 4 assists para sa Jeep. Hindi na naman naka-boundary. Converge ang record ngayon, 4-4. Pang-apat sa Group A ang Terra Firma. Nandun sa ikalimang pwesto with a 3-5 record. Now, in the next game, NLEX panalo naman sa TNT 118-111. Umabot po ng overtime ang kanilang bakbakan kagabi. Robert Bolig, 27 points, 8 assists, 5 rebounds, 2 steals and 2 blocks. Si LJ Gonzalez, meron namang 26 points and 6 rebounds. At yung kanilang import na si Daquan Jones, 23 points and 4 rebounds before kay nailangan niyang umexit dun sa laro because of a major leg injury. Now, first quarter, tabla ang score, 17-17. Umatake yung NLEX. Yung layup ni Bolick ang tumapos sa 6-0 run. Tapos merong coast-to-coast layup itong si LJ Gonzalez and Arvin Gamboa with a 3-point shot, 31-21 NLEX. Second quarter, Daquan Jones, binigay yung bola kay LJ Gonzalez for the layup. Tapos tumira sa 3 si Daquan Jones, 36-22. Napanatili ng NLEX yung kanilang double-digit lead until 58-48 sa dalawang free throws ni Jones. 1 minute 57 seconds ang game clock. Pero binawasan ng TNT yan to only 5, 53-58 after nung jumper ni Jordan Heading. Now, in the third quarter, mahigit 7 minuto pang natitira dito, lamang ng 10 ito pong NLEX, 69-59. Possession nila, umatake sa gitna etong si Daquan Jones. Tatlong defender ng TNT yung pumalibot sa kanya doon. Si Brandon Ganuelas Rosser, he stripped the ball dito kay Daquan Jones habang umangat si Daquan Jones. Kaya pag landing nitong si Jones, alangan yung landing niya eh. Yung kanyang kanang paa, his right foot, his right leg, naipit underneath him. Ang masakit pa nito, almost na kasunod ng pagbagsak niya sa sahig, si Brandon Ganuelas Rosser landed on top of him. And nung medyo na-clear yung si Daquan Jones, talagang sumisigaw dahil sa matinding sakit. And he had to be stretchered out of the playing court. Now, moving on dun sa laro, unti-unti itong TNT got back in the game. Sa huling 7 minutes ng laban, si Jordan Heading, Ralier, Hollis Jefferson, Roger Pogoy, tsaka Kim Aurin. Tiglimang puntos yan para sa TNT, kaya nakadikit sila 75-89. Fourth quarter, lumamang pa nga yung TNT dun sa 3-point shot ni Ralier, Hollis Jefferson. Their first lead since 16-15 sa first quarter. Tapos, meron pang 4-point shot si Ray Dambatak. Lamang na sila rito ng 5, 195. 4.5 minuto natitira in regulation. Now, fast forward tayo. 30 seconds ang natitira sa game clock, fourth quarter. Lamang pa ng 5 yung, yung TNT. Pero nakadalawang sunod na 4-point shots etong si Robert Bolick. Kaya napunta yung laban sa overtime, 107-107. Sa extra session, tabla ulit ang score, 109-all sa layup ni Roger Pogoy. Pagkatapos, nag-takeover na etong si LJ Gonzalez. Una, pasok yung dalawang free throws niya. Tapos yung step back jumper. 4-point lead para sa NLEX. 5-point lead, sorry. 116-111. 1 minute 46 seconds ang natitira. Ang problema pa sa TNT, nagka-turnover pa tong si Hollis Jefferson. And that led to a layup ni Anthony Semerad on the other end, making it a 7-point game inside the final minute ng overtime period. Ralier, Hollis Jefferson, 30 points and 13 rebounds para sa TNT. Ang NLEX, number 1 pa rin sa Group A, 7-1 record. Ang TNT, pangatlo in 4th place. Mukhang wala pa rin official
1: 2023
20: report dito sa naging injury ni Daquan Jones. Ang latest pa rin nating nakikita, yung pinangangambahang complete fracture ng kanyang lower right leg. So talagang bali. Hindi nga lang yata bali, parang basag yata yung pagganyan yun. No? So talagang major injury ito. Ngayon, sa YouTube, naghinahanap ko yung mga ilang video na ako na pinanood ng sequence ano, leading up to that injury, yung play na yun. Wala pa ako nakitang ibang angulo bukod dun sa yung angulo during the broadcast. So, I don't know if nangyari na ba yung injury even before, kumbaga bumagsak sa kanya si ano si Brandon Canuelas Rosser, or yun ba talaga yung naging dahilan kung bakit nangyari talaga yun dahil nga bumagsak on top of him si Brandon Canuelas Rosser. Either way, si BGR talagang affected din siya kasi syempre ayaw niyang mangyari yun sa ibang players kahit pa hindi niya teammate ano. So syempre magpapalit ngayon ng import etong NLEX and they are hoping for a speedy recovery nitong si Daquan Jones. Oy, nakabawi pa yung Titan Ultra laban dito sa San Miguel. Remember, San Miguel was up 20 as much as 21-14 doon sa layup ni Rodney Brondial, 5 minutes 24 seconds to go, pero natapos ang first quarter. Abante, ito pong Titan Ultra, 27-26. Oras natin mga kaibigan, it is now 5:36.
29: Alakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
20: Tuloy-tuloy tayo dito po sa Post Game sa Sports Radio 918. Alam mo kapag ikaw ay isang back-to-back champion, especially on the world championship level, di ba napakalaking ano niya, napakalaking personal achievement niyan. Paano pa kaya kung ikaw ay back-to-back-to-back world champion? Di ba? Ano na 'yon? Kumbaga higher level pa. Iakyat pa natin to 4 straight world championship gold medals. Para ka na siguro ano niyan, para kasi siguro ng Panginoon ng ano niyan ng iyong sport, ng iyong specific weight division, at yan ang naging achievement, latest achievement ng ating Filipina jiu-jitsu athlete na si Kimberly Ann Custodio sa kakatapos po lamang na World Jiu-Jitsu Championships na ginanap sa Abu Dhabi. 4th straight gold medal para kay Kimberly Ann Custodio. Ano kaya ang significance nitong latest achievement niya among a number of milestones sa kanyang athletic career? Yan ang alamin natin dito sa naging panayam ng Sports Radio 918 kay Jiu-Jitsu World Champion 4 times na si Kimberly Ann Custodio.
1: Very proud po ako na i-welcome ngayong araw at syempre tayong lahat no talaga nagbunyi mula sa kanyang pagkakapanalo ng kanyang 4th World Jiu-Jitsu Crown. Walang iba kundi si Miss Kimberly Custodio. Hi Miss Kim, welcome to the program.
3: Hi! Hello!
1: Yes, congratulations ang ating queen, si Queen Kim. So, syempre ma'am, no, gaano ka kasaya na nagbalik bansa?
3: Eto, sobrang saya and very grateful. Pero honestly, ayun, sobrang proud ako sa sarili ko kasi 4-time world champion na ako ngayon. And every title, you know, comes with a different challenge kasi. So, hindi siya madaling ulitin. So, I'm really, really happy na nagawa ko ulit and pang-apat na.
1: Sobrang bigat nun, di ba? Ang bigat-bigat nun sa pakiramdam for sure. And nakaka-proud talaga na may isang Filipina na 4 na beses nang napapanatili yung World Jiu-Jitsu Crown na yon. Pero gano'n ka-espesyal din sa'yo no, na dito sa pang-apat na corona mo sa World Jiu-Jitsu Championship, nakuha mo siya, na-deliver mo siya for the Philippines?
3: ayun, sobrang special ito kasi yung fourth world title sa apat na world championship na ito sa honestly bawat isa challenging talaga in a different way, pero I think this one yung pinaka special kasi I really had a title to defend. Tapos kasi kapag when you're reigning champion, everybody wants to beat you. You're not the underdog anymore, so the pressure is different. And yeah, alam mo yun, you really have to prove every time na you still belong at

0: mabilis siya kasi mas bata. And also same with yung finals ko, same with din sa UAE, sobrang hirap din nila, as in sobrang pinaka-challenging din kasi yun nga, mas bata, mas mabilis, pero syempre ako mas ma-experience, ako yung mas may mas experience, ako yung, well, siguro luck na lang, eh, hindi naman siguro luck, no, kasi apat na beses ko nang did silag na talo. Yun yung kay Moriam, yung sa last, tapos golden score kasi yun. So parang kailangan ko talagang makipag-bardagulan sa kanila. Pero yung game plan ko din naman kasi sa kanila, ito take down ko sila. And then during first to score or yung golden score challenge, sabi ko, as in, ibibigay ko lahat, patay kung patay. Iti-takedown ko talaga siya. Mabigyan niya lang ako ng konting distance at saka tamang timing. Mahuli ko siya sa timing. Alam ko, mapapanalo ko talaga. So, ayun, nung nag-try ako yung first attempt ko ng takedown, nakuha ko yung leg niya and yun nga, sabi ni Coach John Bailon, hindi ko nabibitawan. Ayun, hanggang sa na-takedown ko siya, naging successful yung game plan ko dun sa kanila pareho.
1: So, bago dumating ng Abu Dhabi, ayun nga, meron kang game plan. Lahat talaga nag-work or merong mga some adjustments no, na nangyari?
0: Ah, lahat naman nag-work, actually. For some. Kasi, yun nga, sobrang consistent ako mag-train. As in, every day, wina-work ko talaga yung game plan ko. And then, yung mga challenges na nakaharap ko last time, ayun, in-address na talaga namin yun. Tapos, ilang beses ko silang naano last time, parang natalo ko na din sila, but then sobrang nag-struggle ako kung paano ko sila talunin last time. So, as in-address namin yun ng coach ko. So, ayun, pumasok silang lahat sa game plan ko, pumasok sila sa trap, naging successful dahil yun sa everyday na training, consistent na training, hard training every day. Ayun.
1: Meron ding point na nakaharap mo yung isang Filipina din, itong si Elika Malilay. Para sa iyo, mas mahirap ba yun kapag kapwa Pinay yung kalaban mo sa mat?
0: Hindi naman. Actually, student ko si Ika. So, sobrang happy lang ako na may isa pang Filipina at especially student ko na nakasama ko sa World Championship at nag-podium din. Every time na after ng match niya, sinasabi ko sa kanya kung ano yung game plan with dito sa babaeng to, dito sa kalaban namin, ganoon. Tapos sinusunod naman niya, kaya sobrang proud ako. Tapos nung kami na yung naglaban, yung ginawa namin, as in, para hindi ako mapagod sa next, kasi yung next ko yun na yung finals si Moriam, as in binilisan na lang namin kasi sure alam ko magme-medal din naman siya, so hindi na namin pinagod yung sarili namin, binilisan na lang namin para mas mag-prepare ako dun sa next match. Ayun, tapos so, sobrang proud ako sa kanya, ang galing.
1: Yes, talagang nakaka-proud. Yes, dalawang yeah. Pilipinan nakatungtong dun sa podium, no? But of course, kung babalikan mo lahat ng naging panalo mo sa World Championship from 2022, 2024, 2025 at ngayong taon, so far, meron talaga yung mga special na meaning, no? Or sabihin natin mga behind the scenes stories. Ano yun dyan yung pinaka-special na masasabi mo?
0: Siyempre ngayon, ngayon yung pinaka-special kasi siyempre lahat binabantayan ka. Iba kasi yung pressure kapag alam mo yun, kapag champion ka na, alam mong pagpreparahan ka na talaga ng mga kalaban mo. Hindi katulad nung dati na, alam mo yun, hindi ka nila kilala, magkakapaan kayo. Ngayon kasi sobrang kilala nila ako eh. Pang fourth na world title ko na, so sobrang inaaral nila yung moves ko since 2022, yung mga ganon. So, nasa akin yun kung gaano kahirap tsaka kung paano ko i-overcome yung ganong challenges na kilala na nila ako, inaaral yung every moves mo. So, ayun, buti. Dahil din sa consistency ng mga coaches at saka ng mga student namin, every day nagsushow up sila kung 5:30 ako magte-train, 5:30 din sila magte-train. So, ayun, as in, sobrang dinodoble namin yung effort na ginagawa namin every day. Kasi yun nga, iba talaga kasi kapag nandyan ka na sa, iba din yung pressure eh, na parang, oh, kailangan, ma-defend mo to. Iba kasi talaga yun. So, ayun, ngayon yung pinaka-special kasi for the fourth time na ano ko na achieve ko ulit yung, at saka na-defend ko yung title ko.
1: Paano mong maikukumpara yung Kimberly Custodio na first time na nanalo ng World Championship ng 2022? Ngayong 2026 champion na siya.
0: Ah, syempre ngayon mas mature.

0: Nerd na ako, mas pulido na yung game ko, parang kilala ko na yung sarili ko talaga pagdating sa maths, during training. So, ayun, ngayon kasi mas naging dangerous yung game ko kasi sobrang, ayun nga, dahil sa experience din, and then also kilala na namin yung mga weakness ko, kung paano namin gawing strength yun. Alam mo yun, dati kasi hanggang bottom lang yung game ko, ngayon, top, bottom, start from standing, takedowns, as in lahat yun na-address na namin. So, yun yung difference. Mas naging dangerous ako ngayon. Mas naging matured yung game ko ngayon.
1: Tsaka, ano, mas maganda, tsaka mas fresh ngayon. Di ba, Miss Kim? O, di ba? Pero, syempre, coming from Oton, Iloilo, gano'ng kahalaga sa'yo na lagi mong nire-represent, syempre, yung buong Pilipinas at syempre, yung hometown mo. Ano ang meaning sa'yo na to, ma'am?
0: Siyempre, sobrang proud kasi ako kasi alam mo yon, galing ako, hindi, at least na prove ko na hindi ko kailangan manggaling sa malaking city para mag, you know, para manalo, as in it depends talaga sa iyo. And then sobrang proud ako kasi every time na nagko-compete ako, hindi lang yung Philippines sa likod ko yung nire-represent ko, and nire-represent ko din yung pangalan ko, yung ka-hometown ko, yung hometown ko, yung mga teachers ko, yung pamilya ko, alam mo yon. So ayun, sobrang proud ako na alam na ma-represent ko yung country at saka yung hometown ko.
1: Yes, of course, every time na ganitong nagdedepensa, merong kang pressure na kinaharap, no? Anong pinakamabigat doon kapag kailangan mo mapanatili yung corona?
0: Ayun nga, yung pinakamabigat lang naman na pressure is that mas kilala ka na ng mga kalaban mo eh. Para ka nang may, alam mo yun, may target ka lagi sa likod mo pag dumarating nga ako sa bullpen or kung saan kami nag-warm up. Alam mo yung tumitingin sila na ayan siya. Ayan na siya, ayan na yung pinagpreparahan natin. Alam mo yun? Tapos ako, syempre, kailangan i-keep ko yung composure ko na papakita ko sa kanila na hindi ako natatakot. I'm prepared. Nagtatrust ako sa training namin, sa training ng coaches ko, sa training namin ng teammates ko. So, ayun po.
1: Yes, kasama mong nagdepensa ng corona si Miss Annie Ramirez. Anong pakiramdam noon na talagang waging-wagi ang ating mga Pinay Jiu-Jitsu athletes?
0: Ayun, sobrang, syempre sobrang proud ako lagi na parang na may kasama ka, alam, may kasama ka lagi sa podium kapag winawagayway yung Pilipinas on top of the podium. Iba kasi talaga yung feeling. So, alam mo yun, hindi lang ako, kundi kami ni Annie. Actually, halos lahat ng babaeng compete this time, nag-medal eh. So, sobrang, sobrang nakaka-proud. Kasi, alam mo yun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sobrang dami namin na nagtagumpay this year. So, sobrang nakaka-proud talaga.
1: Yes, of course, after this World Championship, what will be next for Miss Kim?
0: Siyempre, dun tayo sa pinaka-biggest event this year, yung Asian Games. Sobrang excited. Kaya nga, ngayon, nag-celebrate ako konti, pero today naggaling na akong training, nag-train na ulit, back to the drawing board again, as in back to working hard again, kasi yun nga, in 2 months may Asian Games pa, so yun dun talaga din yung target ko eh, yun kailangan kong ipanalo din talaga ng gold kasi first Asian Games ko yun, and sobrang excited ako mag-train, excited akong tingnan ulit yung mga mistakes ko ngayong World Championship and i-address yon. Excited ako sa bagong challenges.
1: So ano to, women's minus 45 kilogram pa din, same division?
0: Okay, mag-move up ako ng weight division tulad nung SEA Games. So yun ulit, magiging challenge ulit yung weight. So this time hindi ako magka-cut ng weight, magi-gain ako ng weight this time kasi mas malalaki yung kalaban ko. So yun, excited ako actually kung paano nila i-address yung game ko, kung paano ko i-represent yung sarili ko na mas bigger at saka mas stronger yung mga kalaban. So excited ako sa challenges.
1: Yes, sabi mo kanina kailangan mong i-address yung mga pagkakamali mo from the past World Championship. Ano yung main na adjustment na nakita mo?
0: Dati kasi for like ilang years never ako naskoran ng kalaban ko, tapos sa second match ko naskoran ako ng 4 points ng kalaban ko, so doon yung kailangan kong i-address. Yung may position ako na medyo alanganin, na nagbigay ako ng 2 points. Alam mo yun, dapat hindi na mangyayari ulit yun. So ayun, may mga positions lang kami na kailangan i-adjust, and then may mga reactions lang ako na kailangan i-improve pa para hindi na ulit maulit na makuhanan ako ng points.
1: Yes, and syempre Asian Games, another big challenge to para sa iyo. Para sa iyo, ano ba 'yon? Mas na-excite ka ba na talagang patunayan 'yung sarili mo or parang ituloy 'yung momentum na meron ka ngayon?
0: Yeah, sobrang na-excite ako lagi. Actually, panalo or talo, lagi akong na-excite. Kasi actually, kapag natatalo ako, parang, well, tagal na akong hindi natatalo actually. Mas gusto ko ay kapag natatalo ako kasi nakikita ko kasi yung mistake. Alam mo yun, kapag panalo ka lang ng panalo, parang ano yun, hindi ako nagkakamali. Sobrang galing ko na ba? Mas gusto ko kasi nakikita yung weaknesses ko, tsaka kung paano nila i-deal yung mga moves ko, and then maisip ko din na okay, may ganitong posisyon na weak ako, like this time na naskoran ako, so nakikita ko na meron akong weaknesses, so ayun, i-work ko yun. Parang mas okay actually na nagkakaroon ako ng mistakes kasi dun nga, dun ako nag-grow, dun ko makikita pa yung, mas makikilala pa yung sarili ko na okay, hindi lahat ng bagay magaling ako. So excited ako lagi sa competition, especially ngayon, Asian Games, multi-sport siya. Lahat ng sports pupunta, as in lahat kayo magre-represent ng bansa. Excited ako.
1: Ito, pwede ba nating parang i-assume na na ano, gold agad to for Kim?
0: I'll work for it. Pero ilista nyo na, magme-medal ako, sure. But working hard para sa gold medal, as in.
1: Ayan, last time ano na
2: yung panayam ng Sports Radio 918 kay four-time Jiu-Jitsu World Champion Kimberly Ann Custodio na this year is going to make her Asian Games debut sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Imagine that. Diba? Meron pa tayong tinatagong alas in Jiu-Jitsu. Apat na beses nang nag-world champion pero first time pa lang maglalaro in the Asian Games. So definitely, she's going to be a gold medal contender bilang galing na siya ng Asian Championship gold medal, World Championship gold medal for the fourth time in her career. So, but sabi nga niya, kiniklaim na niya yung medal, not necessarily gold, but aminado siya, marami pa talagang trabahong kailangan gawin. And I think itong kanyang 4 gold medals in the World Jiu-Jitsu Championship, malaking testament ito ng disiplina and dedication sa kanyang sport. Because hindi mo ma-achieve yan, hindi niya ma-achieve yan kung wala yung at least yung dalawang bagay na yun, dedication and discipline. May mga araw kasi talagang yung motivation wala eh. 'Di ba? Nakakatamad bumangon, nakakatamad mag-training, but because of discipline, ayan, kahit na unmotivated ka, you still push yourself, you still train. And yan ang resulta niya. So congratulations kay Kimberly Custodio. 5:53 ang ating pong oras. Eto na, meron na ako nakitang update dun sa injury ni Daquan Jones. Ano? Dami. So, dislocated ankle and with medial malleolar fracture at complete fractured fibula. Yan po ang nangyari dito kay Daquan Jones. Ngayon, sa Cardinal Santos Hospital, yung kanyang dislocated ankle, naayos na. So, maghihintay siya ng at least 1 week pa na bumaba yung swelling, yung pamamaga, before isagawa yung surgery, ano. So, sabi naman ni NLEX Team Governor Ronald Dulatre, maganda pa rin yung mood. In high spirits pa rin etong si Daquan Jones kahit na out of action na siya para dito sa NLEX Road Warriors in the PBA Governor's Cup. Sa ongoing naman na laban ng San Miguel at Titan Ultra, ayan, umarangkada dito sa second quarter. Ito pong San Miguel, abante sila ng 11 in the final 2 minutes of the first half. Lamang leading sa scoring, etong si George King, 13 points. followed by Jeric Ahanmisi with 8 points para sa San Miguel. Tyrell Brown the second, 12 puntos na para sa Titan Ultra. Katulong niya si Pau Havilionar with 7 points. And in the main game ngayong araw sa Inares Center in Antipolo, Magnolia kalaban ang Phoenix. Phoenix is 4-2 sa Group B. Magnolia ay 3-3 ang hawak na record. 5 minutes po bago mag alas 6 ng gabi. Dito po magtatapos ang ating episode this Wednesday afternoon dito sa Post Game. Up next, Sports 918. Kasama po si Rhea Arevalo. Bukas ulit, alas 5 ng hapon. Post Game dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
12: Di papahuli
13: sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
20: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
23: Radyo Pilipinas World Service.
24: Sports Radio.
25: Radyo Magazine.
26: Serbisyo Publiko.
27: The AM and FM collab.
28: Sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
31: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
32: Radyo Pilipinas is on Viber.
33: Viber.
32: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
33: Receive credible news and information.
32: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
33: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
32: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
34: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
35: Ito ang Presidential Broadcast Service.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
35: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
37: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
38: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
39: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
1: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Bilang bahagi na aksyon ng pamahalaan kontra baha, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang pag-iinspeksyon sa isinasagawang paglilinis at paghahakot ng mga basura sa isang pumping station sa Pasay City at isang creek sa Parañaque City. Ilang lugar sa Luzon isinailalim na sa state of calamity dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat. Mga ahensya ng pamahalaan walang patid sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng walang tigil na pag-ulan. COA State Auditor Sailin Del Campo sumailalim sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng Senator Judges sa huling araw ng kanyang pagtistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ilan pang naging kaganapan sa Senado tutukan. House prosecution, sang-ayon sa iginiit ng Justice Department na hiwalay ang criminal proceedings sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ng paghahain ng kagawaran ng kasong kriminal, kaugnay ng umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. At alinsunod sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA, Energy Regulatory Commission, sinimulan na ang proseso para alisin ang value-added tax at system loss charge sa binabayarang bill ng mga consumer.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan bumungad sa pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sangkatutak na mga basura na inanod sa isang water channel sa Parañaque City matapos ang naranasang mga pag-ulan dulot ng bagyo at habagat.
3: Agad na nag-deploy ang MMDA ng heavy equipment para mahakot ang samot-saring basura kasunod ng direktiba ng Pangulo sa ahensya na madaliin ang paglilinis sa ilog. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
4: Mga piraso ng kawayan, bote ng tubig, supot ng pagkain at iba pang samot-saring basura na nakalutang at bumaranas sa bahaging ito ng Baclaran River. Tumambad yan sa pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City matapos ang ilang araw na pag-ulan.
5: First time na nangyari rito. 3 days ago, napuno itong Parañaque. Dito sa Parañaque nangyari ito. Dati hindi nangyayari yan. Pero dahil una-una, ang daming basura, nasira pa yung trash truck. Tapos ang dami talagang bumagsak na tubig.
4: Inatasan ni Pangulong Marcos ang MMDA na madaliin ang paglilinis sa ilog. Nag-deploy na ng mga dambuhalang makina ang ahensya tulad ng trash skimmer at backhoe.
6: Ayon sa MMDA, simula pa nitong linggo, nakapaghakot na sila ng mahigit kumulang 500,000 kilo ng basura. At hanggang ngayong araw, sa kabila ng masamang panahon, patuloy ang operasyon para makakolekta ng basura mula rito sa Baclaran River.
7: So yan ay kailangan matanggal talaga kasi pag hindi yan natin tinanggal, mapupunta yan sa ating pumping station at the end of the day, magbe-breakdown ang pumping station natin. At mapapaliit niyan ang kapasidad ng ating water channel.
4: Matapos ang ilang oras sa pag-alis ng sangkatutak na basura, bahagyang nalinis at umaliwalas na ang ilog. Pero paano nga ba maiwasan ang paulit-ulit na pagbara ng basura sa mga daluyan ng tubig na nagpapalala sa baha?
7: Obligasyon ng gobyerno na gumawa ng sistema kung paano pag-kolekta at pag-dispose ng mga basura. Pero obligasyon din ng ating mga kababayan, huwag nang dagdagan ng stress, huwag nang dagdagan ng problema nitong ginawa natin sistema.
4: Nasa 200 individual na ang natikita ng MMDA dahil sa maling pagtatapo ng basura. Pero kung dati, 500 pesos lang ang multa. Sa inilabas sa bagong regulasyon ng MMDA, itinaas na sa 5,000 pesos ang penalty.
8: May Metro Manila Council resolution na tayo increasing the penalty of 5,000 for cities and 2,500 sa pateros. Dahil city, yun po yung maximum allowed under the local government code. Hinihintay na lang po namin yung mga individual ordinance po ng bawat lungsod.
4: Tingin dyan ang ilan nating kababayan.
9: Pwede rin ma'am, para po matigil na po yung pagtatapon ng basura.
10: Motivation lang nila para hindi ka magkalat. Why not? Pero wag naman ganong kalaki. Masyadong mabigat.
4: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Libo-libo ring uri ng basura ang tumambad kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa isang pumping station sa Pasay City. Ipinunto niya ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan sa pangmatagalang solusyon sa basura, kabilang na ang waste to energy. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
11: Tambak ng basura ang sumalubong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Kita ang iba't ibang klase ng basura sa bahaging ito ng Manila Bay matapos maanod bunsod ng malalakas na pag-ulan hatid ng habagat. Kaya ang mga tauhan ng MMDA at iba pang volunteers nagkukumahog sa paghahakot ng mga basura.
8: Kagabi lamang umabot na sa 5 dump truck ng basura ang nakuha dito sa bahaging ito ng Manila Bay, likuran lamang po ng Jokno Pumping Station. Katumbas yan ng 20 cubic meters ng basura na dadalhin naman sa isang sanitary landfill sa Tarlac.
11: Inilarawan ng Pangulo ang problema sa basura bilang kritikal, lalo't nakakaapekto anya ito sa mga daluyan ng tubig pati na sa operasyon ng mga flood control infrastructure.
12: Look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
11: Kaya sabi niya, mahalagang pagtuunan ng pansin ang problema sa basura na nagpapalala sa pagbaha.
12: Ang ginagawa ngayon, linilinis muna yung tubig na pumapasok dyan sa pumping station. Ayan na yung mga basura na linoload na at tatapon. Mukhang patuloy naman ang ating mga ginagawa, ang ating programa.
11: Isa sa tinitingnan ng solusyon ng pamahalaan ang waste to energy strategy. Aminado ang Pangulo na hindi ito madali pero sisikapin anya ng pamahalaan para sa isang win-win solution.
12: Now what we are trying to do is to put the system together. What is the relationship with the LGUs to the waste to energy plant, where the locations are. What group is actually going to come in? We already have identified, like I said, they're already auctioning by maybe in a couple of months on how much will be sold, or how much energy will be sold to the Department of Energy and at what rate. So it's a new system that we really have to start putting in place. Maybe we will begin to see it in a year and a half. We'll push it as quickly as we can, certainly.
11: Gayunman, tuloy-anya ang pagsisikap ng pamahalaan para kahit paano'y maibsan ang pagbaha.
12: Lahat ito, yung dredging. As I said yesterday, 12 years na di tayo nag-dredge. Ngayon pa lang tayo nag-dredging ulit. Itong pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar kahit minsan. Ngayon lang napapaandar. Ang dahilan daw, dahil walang budget sa gasolina, kaya hindi pwedeng maandar. Hindi ko na malaman kung saan napunta yung budget na yun. Pero may babalik, i-restore natin yan para maging mas maayos ang patakbo ng ating flood control facilities.
11: Nang tanungin ng Pangulo kung kailangan bang magpatupad ng mas mabigat na parusa sa irresponsableng pagtatapon ng basura, ipinunto niya na mas dapat mapagtuunan ng pansin ang pagbibigay at pagkakaroon ng mga pasilidad na tapunan ng basura.
12: So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Minsan ganyan lang kasimple yung problema eh.
11: Kung si DPWH Secretary Vince Dizon ang tatanungin, marapat ang mas mahigpit na penalty. Pero punto niya...
13: Agree naman ako doon, pero kailangan din, meron din talagang gawing drastic na solusyon ng gobyerno. No? Kasi hindi na pwede yung... Hindi naman natin pwedeng gawin na ganito araw-araw ng buhay natin. Nagiginis na rin tayo ng ganito. No? Hindi pwede. Hindi sustainable yung ganito.
11: Matapos ang ilang oras na clearing operation, nabawasan ang mga basura at naiiwas ito sa posibleng pagbara sa Jokno Pumping Station. Kene, pasyente para sa bayan.
3: Mas mabilis na paghupa ng baha Ito ang napansin ng ilang residente sa G. Araneta Avenue sa Quezon City kasunod na mga nararanasang pag-ulang dulot ng hanging habagat. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
14: Sa kabila ng nararanasan pa rin na pag-ulan sa Metro Manila dulot ng hanging habagat, malaki ang pasasalamat ng mga residente ng G. Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa mabilis na paghupa ng baha sa kanilang lugar. Ang residente na si Daniel, ikinwento na palaging naghahanda ang kanilang pamilya sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Noong nakaraang taon, umabot sa lagpas tao ang baha sa G. Araneta kung saan pumasok ang baha sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nitong weekend ay umabot ito hanggang Baywang at pumasok na lamang sa unang palapag ng kanilang bahay. Napansin rin niya na mabilis ang pagbaba ngayon ng baha kung saan wala pang isang oras ay humupa na ang baha.
15: Nakatulong po siya kasi para yung baha po mas mabilis humupa kaysa sa nangyari ngayong taon po.
14: Ganito rin ang napansin ni Nanay Emma na hindi kasing taas tulad ng dati ang pagbaha na kanilang nararanasan. Malaking tulong niya ang isinasagawang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga drainage system.
16: Simula po nung madali naman po humupa yung baha dito na ikagaya noon na matagal.
14: May mensahe rin si Nanay Emma sa pamahalaan.
16: Sana po tuloy-tuloy yung pangako nilang gagawin din dito sa kabilang kagaya nung side sa kabila para baka yun po yung way na hindi na gaanong bumaha tumas yung baha sa amin.
14: Gab Humilde Villegas, para sa bahay.
2: Matapos maminsala ang walang tigil na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, tiniyak ng DPWH Cordillera na patuloy ang pagsasagawa ng road clearing operation sa mga apektadong kalsada sa rehiyon. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
17: Patuloy ang isinasagawang road clearing operations ng Department of Public Works and Highways Cordillera sa mga kalsadang naapektuhan ng mahigit 2 linggong pag-ulan sa rehiyon. Nag-deploy ang ahensya ng mga tauhan at heavy equipment sa mga lugar na may mga landslide, rockfall at iba pang obstruction upang mapanatiling passable ang mga kalsada. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 1.45 billion pesos ang danyo sa mga kalsada, habang kinakailangan naman ang tinatayang 2.77 billion pesos para sa pagsasaayos sa mga ito. Nasa 186 naman na road sections ang apektado sa rehiyon. 179 dito ay dahil sa landslide, habang ang iba naman ay dahil sa fallen trees, slope collapse at iba pa. Nananatili namang nakasara ang Cannon Road, bahagi ng Baguio Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Tawang Ambyong Road, Abatan Mangkayan Cervantes Road, Banawe Hungduan Benguet Boundary Road, Banawe via Tanudan Barlig Road at Mountain Province Ilocos Sur Road. Limitado naman ang access sa Governor Bado Dangwan National Road.
18: Patuloy po yung ginagawa nating clearing operations ngayon para patuloy po yung pagbiyahe natin at saka yung pong mga road closures ay asahan po natin na i-open ng opisina po.
17: Samantala, sa assessment ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera, nananatiling mataas ang panganib ng landslide sa mga high-risk areas lalo pat walang tigil ang pag-ulan sa rehiyon. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga minero na suspendido pa rin ang kanilang operasyon hanggat hindi pa naidedeklarang ligtas ang kanilang mga minahan.
19: When it comes to landslide, of course, early evacuation is always safer than waiting for visible failure. So kapag alam naman na natin yung lugar natin, alam natin na maulan based on pag-asa, tayo na mismo ang magsariling mag-evacuate. And of course, we have to stay alert, stay informed, and most importantly, stay away from unstable slopes po.
17: Nakabantay pa rin ang DPWH at MGB Cordillera sa sitwasyon sa mga kalsada at kalupaan ng rehiyon upang makapagbigay ng agarang aksyon kung may maitatalang insidente. Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
3: Malaki ang pasasalamat ng mga kababayan natin sa Benguet sa kanilang natanggap na libreng bigas mula sa pamahalaan. Layon itong magbigay ginhawa sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis at walang tigil na pag-ulan na dulot ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Nagbabalik si Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
17: ikinagalak ng mga benepisyaryo ang natanggap nilang bigas mula sa Office of the President sa pamamagitan ng Local Government Support Fund Rice Distribution Program ni President Ferdinand Marcos Jr. 3,225 mga residente ang nakatanggap ng tig 25 kilo ng bigas sa La Trinidad.
20: Dakol mo't kita isupay piman nga gatang. Dakol piman nga kulong ti government mo't ito.
17: Nasiyahan naman si Aling Noymi dahil hindi sila makalabas ngayon upang makapagtrabaho dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
21: Dakil nga tulong na ito'y kanyamita, syempre, da kami nga makipurpurdiya. Hang kami nga nga makaruar, nga panag makipurdiya itiruar. Iso nga, dakil nga tulong na ito'y yan nga, usaran mi nga, pagkwami iti manungal daw nga, makukulong kami, tani, permimot na ito'y tudo.
22: Dakil ati maitulong na taniyay karkaro na tanga calamity, at least dati na itid ni Apo President Marcos. Iti in its municipality nga, maitulong ka tao nga mangkasapulan.
17: Mga indigent at low-income families, particular ang mga nasa vulnerable at disadvantaged sectors, kabilang ang mga families in crisis situation, solo parents, senior citizens, persons with disabilities at iba pa ang benepisyaryo ng programa.
23: Nagpapasalamat tayo kay President PBBM sa Local Government Support Fund. Yung listahan po galing po to sa RBI, Registry of Barangay Inhabitants, kung saan medyo matagal na po yung listahan na yun na yun po yung basihan kung bakit natin binigay sa kanila.
17: Nagsimula ang distribusyon ng bigas kahapon hanggang ngayong araw. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
2: Naghatid ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbuho ng lupa sa Barangay Gisag, Surong, Baguio City. Yan ang ulat ni Christine Bornolia Sabaway ng PTV Cordillera.
24: Binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang isa sa mga biktima ng landslide sa Barangay Surong Baguio City na kasalukuyang nagpapagaling sa Baguio General Hospital. Nagpaabot siya ng paunang tulong tulad ng medical at cash assistance na nagkakahalaga ng 30,000 pesos para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Nakiramay din ang kalihim sa mga kaanak ng biktima ng landslide. Nakatanggap ang bawat pamilya ng mga biktima ng tig 10,000 pesos. Sinabi rin ng kalihim na babayaran din ng ahensya ang lahat ng gasto sa libing ayon sa bilin ni President Ferdinand R. Marcos Jr.
25: Nagdala tayo ng pauna na financial assistance pero ang assurance ko, kasi magkakamag-anak silang lahat, ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. Kami nasasagot doon para hindi na nila pinaproblema yon.
24: Maliban pa sa burial assistance, tutulungan din ng ahensya ang mga pamilya ng biktima sa rental assistance. Ibig sabihin, sagot na ng DSWD ang renta sa uupahang bahay ng pamilya ng mga biktima.
25: But in the interim, we will extend rental assistance, part yan ng menu ng services ng DSWD, para pwede muna sila umupa, let's say we're looking at 3 months to 6 months, for habang inaayos yung pangmatagalan na socialized housing na ina-arrange para sa kanila.
24: Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, wala nang maninirahan sa nasabing lugar dahil sa inisyal na inspeksyon. Delikado ang lugar at naideklara itong no-build zone.
26: Siguro ang tinitingnan namin dito, ano yung mga engineering solutions para to mitigate, ano, o kaya prevent yung mga ganyan.
24: Binisita rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Barangay Gisad Surong na pinangyarihan ng landslide. Sinadya rin niya ang mga nag-evacuate at tiniyak na ibibigay nila ang pangunahing tulong at pangangailangan ng mga evacuees. Ipinaliwanag naman ni Mayor Benjamin Magalong na hindi sila magdedeklara ng state of calamity dahil sapat pa ang resources ng lungsod.
26: Assuming na wala pang state of calamity na de-declare national government, hindi pa rin kami kasi kaya pa naman natin ang resources natin.
24: Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
3: Nagdagdagan pa ang mga lugar sa Luzon na nasa state of calamity dahil sa iniwang pinsala ng mga bagyo at hanging habagat. Puspusan naman ang paghahatid ng iba't ibang tulong ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga apektadong komunidad. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
27: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite dahil sa epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Nauna na rin nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan ng Kalumpit sa Bulacan, Montalban sa Rizal at Dagupan at Mangaldan sa Pangasinan. Sa ilalim ng state of calamity, mas mapapabilis ang pagpapalabas ng pondo para sa relief, response, rehabilitation at iba pang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ipinatutupad din dito ang price control sa mga pangunahing pangangailangan kasabay ng mahigpit na pagmomonitor laban sa pananamantala sa presyo. May nakahandang emergency loan ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga aktibong miyembro at pensioners na apektado ng kalamidad sa mga lugar na nasa state of calamity. Nagpaalala rin ang Department of Energy na may price freeze sa household LPG na 11 kilograms pababa at kerosene product sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity. Samantala, patuloy naman ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng pinalakas na habagat sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang family food packs, ready-to-eat food at iba pang pangunahing supplies, habang tumutulong din ang ahensya sa paglikas at ligtas na pag-uwi ng mga pamilyang pansamantalang lumikas. Tinututukan din ng ahensya maging ang kondisyon ng mga buntis at mga ina na nagpapa-breastfeed sa mga evacuation centers.
0: Iikot tayo para makita natin yung kalagayan ng ating mga pregnant women kasi daladala natin yung mga maternity box nila. Lagi namin binibigyan ng special na attention yung mga pregnant and lactating natin ng mga nanay. Kasi alam natin, being in an evacuation center, medyo stressful na, lalo na nagbubuntis ka. We're trying to make their stay here as comfortable as possible. Sisiguraduhin natin na may warm meals, may matutulugan na maayos, may pagkain na maayos, at yung mga may special na pangangailangan, katulad ng mga pregnant and lactating women natin, naaalagaan.
27: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad at agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Magpapatupad ang Government Service Insurance System o GSIS ng emergency loan para sa mga aktibong miyembro o pensioner na apektado ng Bagyong Maymay at Habaga. Meron itong 6% interest rate na maaring bayaran sa loob ng 36 na buwan o 3 taon. Maaari pa rin itong ma-avail ng mga miyembrong may existing loans bilang dagdag tulong pinansyal sa mga apektado. Para makakuha ng nasabing loan, kailangan nagtatrabaho o naninirahan sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity o nasa calamity areas. Maaaring mag-apply sa emergency loan sa pamamagitan ng GSIS Touch App. Habang tuloy-tuloy pa rin ang balik ginhawa program ng ahensya para sa mga miyembrong nangangailangan ng karagdagang pinansyal na tulong.
1: First po, monitor po ang aming website and our other official channels para po makita nyo kung nasama na po sa listahan ang inyong lugar para po kayo ay makapag-avail ng emergency loan kung kailangan nyo po. Ito naman po ay hindi pwersahang loan. It is just GSIS's way of showing to its members that we are here to help whenever a contingency like a flood or a monsoon rain or a typhoon comes about.
3: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka na makabawi sa epekto ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Mahigit 110 million pesos ang halaga ng mga binhi, palay, mais at gulay ang naka-pre-position na sa mga regional office. Nasa 197 million pesos naman ang halaga ng kabuuang apektado sa agrikultura. Nasa 6,700 hectares naman ang napinsala. Ayon sa DA, maliit lang ang nawalang produksyon na nasa 4,500 metric tons kumpara sa mahigit 20 million metric tons na taunang produksyon ng palay. Dahil dito, hindi inaasahan ang anumang paggalaw sa presyo ng bigas, habang posible ang bahagyang paggalaw sa presyo ng gulay.
4: Paalala po sa ating mga kababayan magsasaka at mga isda na apektuhan nitong mga nakalipas na sama ng panahon na makipag-ugnayan po agad sa atin pong pinakamalapit na municipal, city and provincial agriculturist para po sa mga kagyat na tulong ng ating kagawaran.
2: Ng Linggo, magdadala ng kaulapan at pag-ulan ang habagat. Ayon sa rainfall outlook, magpapatuloy ang mas mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro bukas. Alerto po sa paghuhuli ng lupa at pagba lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways. Sa Luzon, asahan pa rin ang occasional rains at paminsang panandaliang mabigat na pag-ulan maging dito rin sa Metro Manila. hanggang bukas po yan. Ang panibagong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay wala naman magiging epekto sa ating bansa, pero ang habagat patuloy yan na magdadala ng pag-ulan at kaulapan buong linggo. Babala po ng pag-asa, lalakas muli ang habagat sa susunod na linggo dahil sa isa pang bagyo na tinatayang mabubuo next week. Samantala, fair weather naman sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao, pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o isolated rain showers sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon na yan. Abangan COA State Auditor Celine Del Campo sa mailalim sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng Senator Judges sa huling araw ng kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: At alamin ang mga lugar na nagsuspende na ng klase bukas dahil pa rin sa epekto ng hanging habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng ULA Bayan!
5: Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo. Dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito.

0: Sumalang sa cross-examination ng defense team si COA State Auditor Celine Del Campo kung saan inisa-isa ang mga isinumiteng Protective Intelligence Operations Report ng Office of the Vice President bilang tugon sa mga audit observation noong 2023. Habang ilang beses namang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng prosecution at depensa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
1: Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success.
2: Sorry, Your Honor, please. Can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later. Your Honor, during redirect, Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes or no.
2: I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel.
3: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
2: They are allowed.
5: Isa lamang yan sa mga ilang beses sa palitan ng tanong at objection ng prosecution at depensa.
6: What we notice, no, and observe is nag-intervene ng presiding officer kasi argumentative na yung defense. No, very clear yon. Nakikipag-argue na siya doon sa witness. At the same time, yung mga questions na ay misleading na. No? And paulit-ulit, ask and answered.
5: Dahil sa tensyon sa pagitan ng prosekusyon at depensa, makailang beses sa pumagitna si Presiding Officer Chis Escudero para panatilihin ang kaayusan sa loob ng impeachment court.
4: Councils, please, councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
3: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking.
5: Sa cross-examination ng depensa kay COA Ikfao State Auditor Celine May Del Campo, inisa-isa ang Protective Intelligence Operation Report na isinumbite ng OVP bilang sagot sa mga audit observations sa unang tatlong kwarter ng 2023. Iginiit ang depensa na hindi otomatikong nagiging lehitimo ang paggamit ng confidential funds dahil lamang sa paglalarawan dito bilang intelligence o surveillance work. Ayon kay Del Campo, hindi sapat ang mga report at certification ng OVP bilang ebidensya. Aniya, hindi disallowed ang bayad para sa information pero kailangan ng evidence of success para sa rewards payments. Kabilang sa mga operasyon, ang pagpupuno sa seguridad ni Vice President Sara Duterte sa mga aktibidad ng OVP at DepEd. Pero giit ang prosekusyon, hindi kailangan ng confidential funds para sa seguridad ng mga aktibidad ng nasabing mga ahensya.
6: The mandate of the OVP Department of Education has nothing to do whatsoever with the work that is being done by the AFP and the police. That's why hindi sila capacitated, diba? That's why they need to partner with these agencies. Kaya nga nung pinresenta nila kanina, yung lahat ng mga activities nila, mukhang surveillance, mukhang gathering lang. These are all regular police work. Ba't mo gagastosan ng ilang milyon?
5: Ayon kay Representative Jonathan Keith Flores, patuloy pa rin naman na nagagawa ngayon ng Vice Presidente ang mga aktibidad na pinaglalaanan noon ng confidential funds kagaya ng Christmas party, tree planting, at medical and food aid ng ligtas kahit walang nakalaang confidential funds para rito.
7: So why need na to spend this much for activities na ginagawa niya pa rin daily ngayon na wala naman siyang confidential funds?
6: The safest place for her is Davao City. Diba? Why would spend for money for in an area where you feel the safest?
5: Ipinatawag ng impeachment court para tumistigo sina OVP Special Disbursing Officer Gina F. Acosta, Deputy Special Disbursing Officer Edward Fajarda, at Chief Legislative Officer Marivit Fareha ng House of Representatives. Ipapasabina naman si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa susunod na linggo. Vel Custodio para sa Bayan.
8: Natigan ng House Prosecution ang pahayag ng Justice Department na hiwalay ng criminal proceedings sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na magsampang DOJ ng kasong kriminal kaugnay sa umunay pagbabanta ng bise kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.

0: Nahaharap ngayon sa kasong kriminal kaugnay ng umano'y grave threat si Vice President Sara Duterte matapos itong ihain ng Department of Justice sa Quezon City Regional Trial Court nitong Martes. Dahil ito sa umano'y pagbabanta ng bisis sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa dokumentong ito ng inihaing kaso sa korte, nakasaad na ang pagbabanta mula sa bisig presidente ay may kaparusahan sa ilalim ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Nangyari ang pagbabanta noong taong 2024 sa isang online press conference. Sabi ng bise, may kinontrata na umano siya para kitilin ang buhay ng Pangulo at ilang miyembro ng pamilya nito kapag may nangyaring masama sa kanya. Walang habas din niyang pinagmumura sina Pangulong Marcos Jr. at pamilya nito.
1: Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos.
0: Bago ito na ihain ng DOJ bilang kaso, inimbestigahan muna ng National Bureau of Investigation ang nasabing pahayag. Noong 2025, inirekomenda nila ang pagsasampa ng reklamong 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Sa investigasyon ng NBI, nakita nito ang umano'y reasonable certainty of conviction para sa mga nabanggit na criminal charges batay sa mga ebidensyang nakalap ng ahensya.
2: Well, under the law, specifically Republic Act 10867, the NBI has primary jurisdiction to undertake investigations on cases, among others, cases involving threats to security and assault against the persons of the highest officials.
0: Ang nasabi ring pagbabanta ay nakalagay sa Article 4 ng impeachment case laban sa bise. Isa pa lamang ito sa 4 na artikulo ng kanyang impeachment case na nililitis ngayon sa Senado. Pero sabi ng legal counsel ng bise na si Attorney Paul Lawrence Lim, inihanda na nila ang kanilang kampo para sa ganitong posibilidad ng pagsasampa ng reklamo. Sa ilalim din anya ng batas, inosente ang bise presidente at kumpiyansa silang maibabasura ang kaso laban sa kanya. Samantala, kinahaharap din ni VP Duterte ang aligasyon ng misuse of confidential funds, iba pa ang umano'y panunuhol niya sa mga opisyal ng DepEd nang maupo bilang kalihim nito. At maging ang unexplained wealth o hindi pagtutugma ng kanyang kinikita bilang isang lingkod bayan sa nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Binigyang di naman ng DOJ na hiwalay ang criminal proceeding ng kagawaran sa paglilitis sa impeachment case ng Vice Presidente. Bagay na sinang-ayuna naman ng House Prosecution Panel.
3: So far as the prosecution is concerned, wala namang impact sa amin ang filing of the case. Siguro it bolstered the fact na totoong may threats that were made.
4: The other one has a certain penalty which does not substitute the penalty of whoever comes first, no? Either the penalty of conviction in the case of the impeachment court is removal from office. It does not substitute the penalty which I believed in the criminal proceeding over the issue on grave threats is being filed against her.
0: Ang impeachment trial ay layuning matukoy kung may sapat na batayan para panagutin ng impeachable official, habang ang paglilitis naman sa DOJ at Korte ay nakatuon sa posibleng kriminal na pananagutan niya sa ilalim ng batas. Sheila Natividad para sa Bayan.
5: Samantala, umangat ang tandem ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo sa isang survey ng Okta Research para sa hypothetical 2028 presidential at vice presidential match-up. Nakakuha ang Lenny Rafi tandem ng 45% kumpara sa 42% ng tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Sabi ng Okta Research, ito ang unang beses na umabot ng 3 percentage points ang lamang ng Lenny Rafi tandem mula nang maungusan nila ang Duterte-Marcos tandem. Sa breakdown by major areas, pinakamalakas sina Robredo at Tulfo sa Luzon at Balance Luzon kung saan nakakuha sila ng 56% at 61%. Tumabla naman ng 45% sina Duterte at Marcos sa Visayas habang pinakamalaki ang kanilang kalamangan sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas habang plus or minus 3 percentage points ang margin of error. Kaugnay ng balitang yan, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Octa Research President Professor Ranjit Rai. Magandang gabi, Prof. Si Patrick Desus po ito ng Ulat Bayan.
6: Magandang gabi, Patrick. Magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig po sa atin.
5: Yes, Prof. Ano po ang ipinapakita ng survey na ito tungkol

0: makakakamit mo na 45% versus yung Sara ay may tandem na 42%. So, pagka tingnan mo yung margin of error ng ating survey, halos tabla po yan. So, yung tambala na Lenny Raffi at ang tambala ay Sara Ayling, sila yung mga tambala na pinakapopular sa matanda natin mga kababayan. At sila ho ay pasak ngayon. Now, ang survey findings yan, ganun ba noong 2025? Ay hindi ho. Noong 2025, buong taon ho, wala hong tambalan ang nakatapat po sa Sara Ayling na tambalan. Sara for President, Ayling for Vice President. Pero ngayon 2026, dalawang quarters na ho, na halos magkapantay. Very competitive ho ang Mayor Lenny Robredo for President at saka Raffy Tulfo for Vice President. So yan, dalawang tambalan. Sinukat lang namin sa survey, ay yan ay hypothetical, nasa alam kung ganyan lang talaga lalabas sa 2028. Pero yun ya, informasyon lang yan para sa ating mga kababayan na talagang marami nang interesado sa 2028. Ngayon pa lang.
1: Okay. Sabi nyo nga, Prof, ay halos tabla or pantay po ang Lenny Raffy at Sara Aimee tandem. Meron naman pong 8% na nagsabing none, 4% ang sabing don't know, at 1% po yung refuse to answer. Malaki po bang factor ito para makaapekto sa magiging resulta ng susunod na eleksyon kahit malayo pa nga po?
0: Oo, totoo yan. May mga matututunan tayo sa survey na ito. No? Unang-una, marami pang undecided sa ating mga kababayan. At sila ho, malaking bagay ho sila sa final count, yung mga undecided. Number two, marami na alternatibo ng mga kandidato bukod kay very popular VP Sara Duterte. So, nandiyan si Mayor Lenny Robredo, nandiyan ho si Senator Raffy Tulfo, nandiyan ho si Senator Irwin Tulfo. Marami pong mga lumalabas na popular na mga pangalan na napupusuan din ng ating mga kababayan. Ang importante lang, matandaan ng ating kababayan, ito ay survey ng July 4 to 11. Hindi ibig sabihin itong lalabas sa eleksyon. Pero ganun pa man, nakikita na natin, very competitive ho yung election landscape 2028 sa ating bansa.
1: Mm-hmm. Prof, baka nga po may magtanong, bakit po naging Lenny Raffy yung tandem at Sara Aimee yung tandem po sa naging survey? Ano po yung paliwanag po rito ng Okta Research?
0: Okay. Ang Okta, marami yung tandem tinetest ng Okta. At sa susunod na araw, ilalabas namin yung ibang resulta po. Ito kasi po, wala akong nag-commission ng tandem na to. At ilabas na rin namin last quarter. So, sinusukat lang namin no, yung lakas ng mga tandem na to. Yun ang pasiging paliwanag. Pero meron pa yung tandem na pinag-aralan po po. Meron kaming Sarah Robin, meron kaming Lenny at saka Irwin Tulfo. So marami po kaming kombinasyon, no? May Lenny pa. Inalabas namin unti-unti yung mga resulta na yan. Pero importante, yung bayan natin, no? Yung ating bansa, talagang divided, no? No? Yung Balan Cruzon at saka NCR ay talagang malakas ang suporta sa Lenny Raffy. Ang Visayas at saka Mindanao, na Central Visayas at karamihan ng Mindanao, malakas ang suporta sa Sara Aimee po. So may mga baluarte na rin. Ang importante sa ating mga kababayan, informasyon lang to, huwag gagamitin batihan para sa ating boto. No? So matagal pa ang eleksyon, ang pinapakita nito, yung ating mga kababayan interesado na sa 2028, meron na silang napupusuan, at hindi na ganun kalaki, no? Yung undecided, pero importante pa rin sila kasi kita mo tabla ngayon eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ganyan pa rin kalaki yung undecided natin. So ito ay isang survey finding ng marami pa kami mga pag-aaral na ilalabas sa next few days.
1: Okay.
0: Patungkol sa 2028.
1: Mm-hmm. Pero Prof, based po ba sa assessment ninyo, nagkaroon na po ba ng epekto or may naging epekto po ba yung nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Dito nga po sa isinagawang survey ng Okta Research.
0: Yung aming hypothesis ay meron na po, no? Lalo na doon sa trust and performance rating niya po. Dito rin sa one-on-one matchup nila ni, you know, ni Mayor Lenny at saka ni VP Sara, meron na makikita kong epekto rin eh. So, yan ay palagay lang namin. Ah. Hindi pa sigurado na yan ang explanation. No? Pero nakikita namin na habang umuusad yung impeachment process, naapektuhan yung trust and performance rating at preference kay VP Sara Duterte. Yun ang nakikita.

0: namin.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Octa Research President Professor Ranjit Rai.
2: Samantala, isinawalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang umano'y leadership fund para sa senador para sa panukalang proyekto. May matapos siyang tumestigo sa paglilitis sa kasong malversation laban kay dating senador Bong Revilla at iba pa kaugnay sa umano'y manumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
3: Nakumpleto na ng prosecution ang presentasyon ng ebidensya sa patuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa manghuling testigo ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagpatotoo sa umano'y leadership fund para sa mga senador na nakalaan para sa mga panukalang proyekto. Ayon sa prosecution, batay sa DPWH records, mula sa leadership fund ni Revilla ang pondo para sa naturang proyekto. Dagdag pa ng prosecution sa affidavit ni Bonoan, nasa 24 billion pesos ang kabuuang leadership fund na nakalaan sa lahat ng mga senador. Ayon kay Bonoan, hindi bababa sa 500 million pesos ang nakalaan sa bawat senador, habang aabot naman sa 1 bilyong piso para sa mga chairperson ng mga pangunahing komite noong 2024. Anya, 1 bilyong piso ang nakalaan kay Revilla na noon ay chairperson ng Senate Committee on Public Works. Paliwanag ni Bonoan, nasa Senate President ang huling pagpapasya sa halaga ng alokasyon at noon si Senator Juan Miguel Zubiri ang Senate President. Sa tanong kung sino ang nag-aaproba ng mga panukalang proyekto, itinuro ni Bonoan ang yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Anya, walang particular na format o dokumentong pinipirmahan ang mga senador sa pagingin ng pondo kung saan ang DPWH Receiving Officer na lamang ang nagbe-verifika kung kanino galing ang request. Dagdag ni Bonoan, nagsimula ang sistema noong 2024 upang maiwasan ang pagkaltas sa panukalang budget ng DPWH. Lahat anya ng senador noong 2024 ay nag-avail ng leadership fund pero binigyan din niya na walang mali sa paggamit nito at ang mali anya ay ang pagkakaroon ng kickback. Iginit naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na kailanman ay hindi siya humingi o humawak ng listahan ng mga proyekto mula sa mga senador at walang panukalang pag-amyenda ang dumaan sa kanyang opisina. Lahat anya ay dumadaan sa Senate Committee on Finance. Ayon pa sa senador, wala siyang nakikitang mali sa pagkakaroon ng institutional amendments para suporta ng paggawa ng mga kalsada, tulay, paliparan, pier at iba pang mahalagang infrastructure projects sa malalayong lugar. Basta ito ay hiniling at inaprubahan ng implementing agency na isagawa ng maayos at malaya mula sa anumang pakikialam. Kasama rin sa naging testimonya ni Bonoan na binigyan siya umano ng listahan ng mga proyekto ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para kay Revilla, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Nang tanungin naman ang depensa ni Revilla si Bonoan kung tumanggap ito ng kickback mula sa mga proyekto, ay kanyang ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Magsisimula naman sa September 1 ang presentasyon ng ebidensya at testigo ng depensa. Rod Lagusad para sa Bayan.
2: Hindi sumipot sa National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Laviste at dating mambabatas na si Jing Parac sa itinakdang petsa ng pagharap nila sa subpoena ng ahensya. Kaugnay ito ng fact-finding investigation ng NBI sa umano'y honey trap plot o paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Giit ng kampo ni Parac, walang batayan ang mga aligasyon laban sa dating mambabatas. Anya, walang umanong nakalakip na larawan o video na magpapakitang nakipagkita si Parac sa mga kababaihang sinasabing ni-recruit para sa umano'y honey trap. Samantala, inamin din ang kampo ni Parac na nagkaroon ng ugnayan ng dating mambabatas at si alias Ken noong 2022. Pero ayon sa kanila, may kaugnayan ito sa isang movie project at hindi sa umano'y honey trap plot laban kay ES Recto. Samantala, nang tanungin kung nakabalik na sa bansa si Leviste, sinabi ng kanyang abogado na wala siyang personal na kaalaman tungkol dito. Patuloy naman ang fact-finding investigation ng NBI sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Recto habang inaalam pa ng ahensya ang posibleng papel ng mga taong itinuturong sangkot sa nasabing plano.
1: Ipinaubayan ng Department of Foreign Affairs sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard kung kakailanganin pa ang provisional understanding sa Ayungin Shoal. Narito ang ulat. Halos 2 buwan na ang huling rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, sapat pa rin ang supply ng pagkain at iba pang pangailangan na mga sundalong Pilipino na nakadeploy ngayon doon.
0: The schedule of the RORA is under the Commander Western Command. These are already operational details at their level. Operational details dictate the schedule of the RORA.
1: Nanindigan din ng AFP na hindi kinakailangang magpaalam para magsagawa ng RORA missions sa BRP Sierra Madre. Sa kabila ito ng umiiral na provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China.
0: BRP Sierra Madre is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal is within our EEZ. The AFP has a responsibility, has a mandate to ensure the integrity of our territory. We have a responsibility to bring home our men on time, provide them with supplies, to rotate them. We need not seek in approval nor inform any foreign power in performing our mandate. BRP Sierra Madre nor Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal will never be abandoned.
1: Muli namang ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs ang provisional understanding na nakatulong umano para sa 15 incident-free RORA missions mula na maging epektibo ito noong 2024. Iginiit ng DFA na ang pinasok nilang kasunduan ay hindi naglilimita sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at International Law. Sa gitna rin ng pagbatikos ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, bukas umano ang kagawaran na iparating sa AFP at Philippine Coast Guard ang mga suwestyon nito na isagawa ang RORA sa pamamagitan ng airdrop, drone at fast boat, mga bagay na ikinonsidera naman umano para sa provisional understanding. Ipinaubaya rin ng DFA sa AFP at PCG kung kinakailangan pa ang provisional understanding para sa RORA mission sa Ayungin Shoal na ungkat ang issue sa provisional understanding matapos ang panibagong engkwentro sa Ayungin Shoal noong nakaraang buwan na isinisi ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuen sa isinasagawa umanong construction sa BRP Sierra Madre. Kaagad itong kinontra ng DFA at sinabing hindi saklaw ng kasunduan ang anumang aktibidad ng Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Nagpahayag ng suporta ang Energy Regulatory Commission sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA na tanggalin ang system loss charge na dagdag pasanin sa mga consumer. Sinimula na rin ng ahensya ang pagkilos para sa proseso nito. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Nagsisimula na ang regulatory process ng Energy Regulatory Commission para alisin ang value-added tax o VAT sa system loss charge, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa ERC, kasalukuyang inihahanda ang draft resolution na nagtuturing sa system loss bilang government-mandated pass-through cost na hindi dapat saklaw ng VAT.
5: We fully support the SONA directive for the removal of system loss. Then whatever the Congress will issue as an amendment to EPIRA or any new law dealing with removal, phase out of system loss, whether as a total system loss composed of technical and non-technical or phase in, we will find a way to be able to implement it.
4: Bagamat maliit lamang ang bawas sa buwan ng bill ng kuryente, ayon sa ERC, may micro-savings ripple effect ito sa mga pamilya. Sa halip na mapunta sa buwis ang bayad para sa kuryenteng hindi nagamit, ang matitipid ay maaaring ilagay sa pagkain at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa ERC, kapag naaprubahan at naipatupad na ito kasama ang Bureau of Internal Revenue o BIR, hiwalay nang irerehistro ang system loss charge bilang isang VAT-exempt item sa bill.
5: Both agencies, the BIR and the BRC, will be able to effect administratively the removal of the 12% VAT on system loss without awaiting any legislative action on the matter.
4: Sa pamamagitan ng pag-aalis ng 12% VAT sa system loss, ang isang tipikal na pamilyang gumagamit ng 200 kWh ay makatitipid ng 172 pesos and 80 centavos hanggang 432 pesos taon-taon. Halagang sapat na para makabili ng humigit kumulang 4 hanggang 10 kilo ng regular milled rice sa palengke. Sa ngayon, isang public consultation ang kasalukuyang isinasagawa upang makakuha ng komento mula sa mga generation companies, distribution utilities at mga consumer.
5: We will just abide by whatever the POE comes out, the issuance of POE policy pronouncement as regards system loss, and we will abide by that and come out with a regulatory framework that will ensure its objective is attained and implemented.
4: Matapos ang konsultasyon, kailangan pang amyendahan ng BIR ang Revenue Memorandum Circular Number 62026 upang opisyal na maitala ang system loss charge kasama ng iba pang VAT-exempt charges tulad ng lifeline subsidy at FITOL. Bukod sa mga hakbang na ito, nakahanda rin ang regulatory framework ng ERC na umangkok kapag tuluyan ang naipasa ng Kongreso ang mga iminumungkahing amyenda sa EPIRO Law para sa permanenteng pagpapatupad nito. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Wala nang pasok bukas sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan at Benguet dahil sa masamang panahon. Bukas August 13, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Dagupan City, Mangaldan, Binmalay at Calasiao sa Pangasinan. Gayon din sa Kalumpit, Bulacan, kung saan kasama suspensyon ang government offices. Suspendido rin ang face-to-face classes bukas sa preschool hanggang elementary sa Tublay, Benguet. Samantala hanggang sa Biyernes, August 14 naman, walang pasok sa Santo Tomas, Masantol, San Simon at Candaba sa Pampanga. Gayun din sa mga public schools sa Lingayen, Pangasinan at preschool hanggang senior high school sa Atok, Benguet. Bukod dito, isinailalim na rin sa state of calamity ang Pampanga dahil sa epekto ng habagat. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
1: At yan po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Hanggang bukas, ako si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
6: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
13: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Alyanige,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na makakaranas ng pagulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang paminsan-minsang pagulan dahil sa habagat sa Zambales at Bataan. Posible na rin ang flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan. Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang forecast sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at iba pang bahagi ng Central Luzon. Ganon din sa Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nasabing lugar dahil sa katamtaman hanggang paminsan-minsang malakas na pagulan. Samantala, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang Tropical Storm Nangka na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan naman ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather update mula sa DOST PAGASA.
4: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
4: News Nationwide!
3: Suspendidong face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong Webes, August 13, dahil sa inaasahang epekto ng habagat. Kabilang dito ang ilang lungsod sa Metro Manila at mga lalawigan sa Luzon. Sa Metro Manila, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng public at private schools sa Caloocan, Valenzuela, Marikina at Malabon. Sa Benguet, kansilado ang klase sa iba't ibang antas sa Atok, sa Bugias, Kapangan, Kabayan, Sablan at Tublay sa Pampanga. Kabilang naman sa mga lugar na walang face-to-face classes ang Guagua, Kadaba, Masantol at Santo Tomas. Suspendido rin ang klase sa ilang bayan sa Bulacan. Kabilang ang Malolos, Paumbong, Baliwag, Balagtas at Ubando. Wala rin face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan gaya ng Santa Barbara, Mangatarem, Binmali, Dagupan City, Lingayen at Mangaldan.
4: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
4: News Nationwide!
3: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na tiyaking ligtas at malinis ang inuming tubig lalo na kapag may kalamidad. Ayon sa ahensya, maring maging limitadong supply o access sa malinis na tubig tuwing may sama ng panahon, lalo na sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Paalala ng DOH, maring pakuluan ang tubig bago ito inumin o gumamit ng water purification tablets upang matanggal ang mikrobyo nito. Inikayat din ang publiko na maging maingat sa pinagmumulan at pag-iimbak ng inuming tubig upang makaiwas sa contamination. Ayon pa sa DOH, mahalagang tiyaking malinis at ligtas ang tubig upang maprotektahan ang buong pamilya laban sa mga sakit.
4: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
4: News Nationwide!
3: Clearing operation sa Baclaran at iba pang waterways sa bansa pinabibilisan ni Pangulong Marcos. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
5: Report! Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH at MMDA na bilisan ang paglilinis ng waterways sa Baclaran sa pamamagitan ng pinaigting na deployment ng kanilang mga tauhan at equipment sa lugar. Kabilang na dito ang dump trucks, backhoes at inflatable rubber boat. Ang direktibang ito ng Pangulo, makaraang personal na makita ang volume ng mga basurang naipon sa Baclaran River sa Parañaque na naging sanhi ng pagbaha sa lungsod nitong mga nakalipas na araw. Sinamahan pa niya ng sama-samang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Tumagal na higit 15 minuto ang ginawang inspeksyon ng Pangulo kung saan sinabi nito na kumikilos na ang gobyerno para tugunan ang problema. Katuwang rin ng gobyerno sa paglilinis na ito ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources at mga benepisyaryo ng tupad program ng DOLE. Kung matatandaan, una nang sinabi ng MMDA na pumalo sa 750 cubic meter ang volume ng basurang nakolekta sa ilog mula noong August 11. Ang Malacanang, una na rin umapela na kooperasyon mula sa publiko para sa responsableng pagtatapon ng basura sa gitna ng mga flood management Management at Clearing Operations na ginagawa ng pamahalaan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nabawasan na ang basurang bumabara sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Parañaque City matapos ang sinagawang cleaning operations. Pinangunahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Metro Manila Development Authority o MMDA at Parañaque City Government ang pagtanggal ng mga naipong basura sa water channel. Iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang paglilinis sa lugar matapos maipon ng tunay-tuniladang basura na nakaapekto sa daloy na tubig. Layunin ng clearing operation na alisin ang mga sagabal sa daluyan ng tubig at makatulong na maiwasan ang matinding pagbaha sa lugar. Patuloy naman ang paglilinis sa mga waterways, lalo na ngayong makakaranas ng sunod-sunod na malalakas na pagulan sa Metro Manila. Nanawagan naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Huwag gawing tapunan ang mga kanal, ilog at iba pang daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbabara at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamahalaan, may mga nagawa ng pag-aaral kaugnay ng pagsisikap na masolusyunan ang pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may ilang mahusay na pag-aaral lang na ikasa ang pamahalaan sa harap ng patuloy na pagsisikap na masolusyonaan ang suliranin sa baha. Ayon sa Pangulo, ang mga pag-aaral na ito ang siyang magiging batayan na gagawin sa mga inisiyatiba tungkol sa flood control. Gagamitin na niya ito lalo na at iba-ibang approach at sagot sa bawat problema ng iba't ibang area o lugar tungkol sa baha. Inihalimbawa dito ni Pangulong Marcos ang CAR na anya may kahirapan ng terrain para magawa ng solusyon ang flood control. Malawak din anya ang magiging saklaw ng flood mitigation project gayong hindi lamang ito nakasentro sa Metro Manila kundi ito'y gagawin sa buong Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Iba-iba ang sagot, hindi naman pare-pareho ang problema. Iba-iba yung sagot. Nakita naman ninyo yung sa CAR. We will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pagtuturo ng tamang solid waste management sa makapaaralan, dapat paigtingin upang palakasin ang kampanya kontra baha ayon sa Department of Education. Darito ang balitang atid ni J-Mark Nagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Natasan ni Education Secretary Sani Angara mga guro na pagandahin ang pagtuturo ng proper solid waste management upang makatulong sa pag-iwas sa baha. Ginawa ng kalihimang pahayag sa kanyang pagbisita sa Santolan Elementary School kahapon na isa sa mga naging evacuation site sa Pasig City dahil sa habagat. Paliwanag ni Angara, layunin nito na palakasin panlalo ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na siya nagsusulong ng sistematiko at komprehensibong pagtatapo ng basura. Anya, makabubuting maitanim sa kaisipan ng mga mag-aaral ang disiplina sa pagtatapo ng basura lalo't nakikita naman na ang epektong dulot ng kapabayaan hinggil dito.
9: Di ba issue ngayon yung nangyari na nag-flood, nagkalat yung basura sa Manila Bay, etc. So, I think produkto rin yung siguro yun ng hindi pag-recycle, di ba? Meron tayong batas na solid waste management. Sabi ko magandang ituro ng gusto yun sa ating mga eskwelahan para nationwide alam nila na pag nagtapon ka ng plastic sa dagat, hindi basta-basta mawawala yun at magpapapile up yun over years. So yung nakikita natin sa balita ngayon, hindi lang naman produkto yan ng isang linggo, isang buwan. Palagay ko produkto yan ng ilang taon ng pagtatapo ng basura.
8: Ang tinig ni Education Secretary Sani Angara. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naobserba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOLX na nagkaroon ng ash plume o abo mula sa summit crater ng Bulkang Mayon kagabi. Ayon sa FIVOLX, nakita ang pagbuga ng abo bandang alas 6 sa 3 ng gabi Habang may makapal na ulap na nakatakip sa tuktok ng bulkan, tinangay ng hangin ang ash plume patungo sa direksyong Hilagang Silangan mula sa bulkan. Na natili naman sa alert level 2 ang status ng bulkang Mayon. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang abnormal na aktibidad nito. Patuloy namang binomonitor ng FIVOX ang kondisyon ng bulkan, kasabay na pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pagpapadala ng mga truck na may kargang family food packs mula sa Luzon Disaster Resource Center patungo sa iba't ibang field offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa kabila ito ng pagulan at mga hamon sa biyahe, layunin ito ang matiyak na may sapat na food assistance para sa mga pamilyang maaring mangailangan ng agarang tulong. Patuloy rin ang koordinasyon ng DSWD sa Disaster Resource Centers at field offices para mailapit ang mga relief supplies sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng kalamidad. Ayon sa DSWD, mahalaga ang maagang pagpuwesto ng mga food packs upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong kapag kinakailangan. Patuloy namang binomonitor ng ahensya ang mga lugar na maaaring mangailangan ng karagdagang supply at ang nasabing hakbang ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na paigtingin ang disaster preparedness at response efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot naman sa mahigit sa 636,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Bukod sa food packs, nakapaghatid din ang ahensya ng mahigit sa 14,800 na kahon ng ready-to-eat food at higit sa 6,700 non-food items sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga nakatanggap ng augmentation assistance, ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Kasama rin sa mga lugar na nakatanggap ng tulong ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagtugon at tuloy-tuloy na paghatid ng pagkain at iba pang pangangailangang tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
13: Kaalamang Asyan.
12: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
14: Navigating our future together.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. House Prosecutor pinagtanggol si Attorney Armando Ligutan laban sa pagsita ng depensa sa kanyang Facebook post ukol sa misleading question. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
2: Rancho Pilipinas Report.
13: Ipinagtanggol ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan kasunod ng pagsita ng Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season sa naging Facebook post nito kaugnay ng mga misleading questions sa paglilitis. Pinaalalahanan ng panig ng prosekusyon ng depensa na ang ibinahagi lamang ni Attorney Ligutan sa kanyang social media page ay ang pangkahalatang tuntunin ng batas tungkol sa mga maling pagtatanong sa cross-examination at hindi ito lumalabag sa sub-judice rule. Binigyan din ni Ridon na walang dapat sisihin sa usapin kundi ang pagkukulang mismo ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na linawin ang kanyang tugon at rebuttal kasunod ng pagtutol o objection ni Attorney Lorna Kapunan. Giit ng prosecution huwag i-gaslight ang taong bayan dahil hindi lamang ang Senate Impeachment Court ang nakarinig ng sagutan kundi maging ang buong publikong nakatutok sa paglilitis. Idinagdag ni Ridon na nauunawaan niya ang pighati at hinagpis ng panig ng depensa sa reklamo laban sa post ng private prosecutor. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
15: Ito po ba ay may pinangalanan? Pangalawa, is it based on the merits? I don't think so. Kasi po yung sub-judice rule ang pinag-usapan po dito, talking about the merits of the case. But what was Attorney Ligutan actually talking about? Inyo ba? He was basically stating a principle of law on misleading questions. Hindi ho ba? So, kung naiyak ho yung depensa, kawawa naman sila.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binait ni State Auditor Zylene Del Campo na irregular ang paggamit ng Office of the Vice President o OVP sa 375 million pesos na confidential funds nito noong 2023. Ayon kay Del Campo, hindi ito naging alinsunod sa joint circular na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng confidential funds. Sinabi niya na walang sapat na dokumento para patunayan ang ilang gastos kabilang ang pagbabayad ng rewards at pagpili ng mga supply, medical assistance at food aid. May nakita rin na niya ang Commission on Audit na problema sa reimbursement ng ilang gastusin.
16: Gano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo?
17: Yung sa DepEd po kasi, may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po.
16: Kaya nga po, magkano?
17: Alam yung sa po DepEd po is 112.5 million.
16: From 2022 to 2023 po yun?
17: Wala po silang budget for 22, first to third quarters po ng 23 yung
16: 112. Sa DepEd. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo?
17: Yun po yung 112.5 million.
16: Sa OVP po?
17: Sa OVP po is 375 plus 73.287 million po.
3: Ang bahagi ng pagtatanong kay State Auditor Zylene Del Campo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sa pagdinig, tinanong si Del Campo tungkol sa mga recipient ng confidential funds na may tila kakaibang pangalan. Hindi niya makumpirma kung tunay o peking identity ang mga ito at sinabing hindi niya kayang sagutin ang naturang usapin. Ayon pa sa auditor, hindi sa klaw ng mandato ng OVP at ng Department of Education ang pagsasagawa ng confidential operations. Dagdag pa niya, hindi rin maring gamitin para sa liquidation ng confidential funds ang mga gastusing sinagawa bago pa man matanggap ng OVP ang naturang pondo. Binunyag din di Del Campo na bahagi ng 375 million pesos na confidential fund ng OVP noong 2023 ang ginamit para i-reimburse ang surveillance expenses. Paliwanag niya, hindi maring bayaran ang ganitong gastusin gamit ng confidential funds alinsunod sa umiiral na joint circular.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Giniit ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na hindi dapat umasa ang Office of the Vice President o OVP ng special treatment mula sa mga state auditor hinggil sa confidential funds report. Ayon kay Adyong, kagaya ng ibang ahensya ng gobyerno, kailangang sumunod ng OVP sa mga requirements ng Commission on Audit o COA, kabilang ang mga patakaran sa paggastos ng confidential funds. Binigyan din pa ng kongresista na dapat pare-parehong audit requirements para sa lahat ng ahensyang gumagamit ng confidential funds. Anya, hindi maaring igiit ng OVP na hindi kailangang magsumite ng karagdagang dokumento dahil hindi ito partikular na nakasaad sa Joint Circular.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binaigding na proteksyon mula sa cyber attacks, pinagdibay ng kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Pasabi na sa kamera ang House Bill 9605, a National Cyber Security and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026. Kabilang sa LEDAC priority measures, layo nitong protektahan ang mga Pilipino at mahalagang serbisyo laban sa cyber attacks. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, kailangan palakasin ang kakayahan ng pamahalaan dahil mas nakadepende ang publiko sa digital systems. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang National Cyber Security Agency sa ilalim ng Office of the President na mangunguna sa cyber security policy, standards, monitoring at pagtugon sa cyber incidents. Inatasan din ang mga operator ng critical information infrastructure na magsagawa ng regular risk assessment, cybersecurity audits at agarang pag-uulat ng high-risk cyber incidents. Pinalalakas naman ang panukala ang incident response sa pamamagitan ng National Computer Emergency Response Team at National Security Operations Center. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinusuri ng Department of Agriculture, DA, ang paggamit ng drones at artificial intelligence para mas maagang matukoy ang mga peste at sakit na umatake sa mga pananim. Layunin ng teknolohiya na matulungan ang mga magsasaka na agad na makakilos bago kumalat ang mga sakit at peste sa kanilang mga sakahan. Sa tulong ng drones at AI, maaaring masubaybayan ang kondisyon ng mga pananim at matansya ang produksyon. Gayun din ay maaaring makita ang mga posibleng senyales ng sakit ng maaga. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mariring makatulong ang teknolohiya para mapababa ang gastos sa pagkontrol ng mga peste at sakit sa mga pananim. Gayunpaman, binigyang diin ang kalihim na dapat maging abot-kaya at madaling ma-access ang teknolohiya, lalo na para sa mga maliliit na magsasaka. Pinag-aaralan na rin ng DA ang posibleng paggamit nito sa mga taniman ng sugarcane at niyog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Economic Development Committee at Subcommittee on Inflation Monitoring and Market Outlook nagpulong para alamin ang mga hakbang upang matugunan ang inflation, gayon din ang mga prioridad na panukalang batas. Narito ang balitang atid ni J. Mark Lagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinamunahan nila Department of Economic Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan at Finance Secretary Frederick Go ang pulong ng Economic Development Committee at ng Subcommittee on Inflation Monitoring and Market Outlook. Ayon sa DepDep, layunin nito na panatiling matatag ang ekonomiya at mabigyan ng suporta ang mga mamimili at negosyo sa gitna ng pabagbagong presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dito, tinalakay din ang mga hakbang ng pamahalaan upang malabanan ang pagbilis ng inflation o ang pagtaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ilalab din dito ang mga update kaya din ang paglalatag ng solusyon sa pagpupulong kabilang na ang pagpapanatili ng mga hakbang sa kalakalan at pagpapalakas ng supply ng mga produkto. Gayun din ang pagtitiyak na napapanahon ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda gayon din sa mga nasa sektor ng transportasyon. Mabilis ang pagpapatupad ng El Nino Action Plan at pagpapatupad ng libre sakay at iba pa. Samantala, tinalakay din dito ang ilang mahalagang hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council Common Legislative Agenda, gaya na lamang ng panukalang pag-amienda sa Oil Deregulation Law, Biofuels Act at Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Energy mas pinasimple na ang proseso sa paggamit ng sariling solar power sa bawat kabahayan sa bansa. Yan po ang balitang atid ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Yes, Alan, mas pinasimple na ng Department of Energy ang pagproseso para sa paggamit ng sariling solar power sa bawat kabayan sa bansa. Sa ilalim nga alan ng Department of Energy Circular Number DC 2026-08-0017 ay mas streamline ang requirements para sa qualified zero export solar systems at micro solar systems na ito ang magpapabilis na nananatiling prioridad ang safety, reliability at protection ng electricity grid. Dagdag pa nga ng Energy Department na ang bagong guidelines ay magkakaroon ng micro solar system o MSS at yung magkakaroon ng PV modules na hanggang 1,000 watts o 1 kilowatt direct current at DC capacities. Kabilang dito ang paglalagay ng micro inverter ng hanggat 800 watts alternating current system o AC output na may anti-islanding protection. Layo ng Department of Energy na mas mapatatag at magkaroon ng safety ang bawat solar panel may kakabit ng mga kabahayan na nais mag-avail nito at makatipid sa supply ng kuryente. Alan, mula pa rin dito sa Energy Department para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naghahain si Senator Panfilo Ping Lacson ng dalawang panukalang batas para itaas ang compulsory retirement age ng uniformed personnel ng PNP, BJMP at Bureau of Fire Protection mula sa edad na 56 patungong 57 sa ilalim ng Senate Bills 2395 at 2396. Layunin ng panukalang mapanatili ang mas matagal ang karanasan, kaalaman at ang leadership ng mga senior officers sa tatlong ahensya. Ayon kay Lacson, makakatulong din ang dagdag na isang taon para maipasa ng mga nakatatandang opisyal ang kanilang kaalaman at kasanayan sa mga mas batang personel. Makapagbibigay rin ito ng mas mahalagang panahon para maisulong ang mga reforma sa PNP. Inihalintulad ni Lacson ang panukala sa pagtaas ng compulsory retirement age ng mga empleyado o ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Adya, makakatulong ang hakbang para masulit ang expertise ng mga senior personnel bago sila magretiro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Lumalabas sa Okta Research Survey na mas marami ng mga Pilipino ang sumusuporta sa tandem nina Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo kumpara sa tambalan nina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos bilang presidente at vice presidente sa 2028 elections. Ayon sa survey, 43% ng mga adult Filipinos ang nagsabing iboboto nila si Duterte habang 34% naman ang pumili kay Robredo. Dahil dito, may 9 na puntos na lamang na kalamangan si Duterte kay Robredo. Mas mababa ito kumpara sa 11-point lead niya noong unang kwarta ng taon. Ayon sa Okta Research, bahagyang bumaba ang suporta kay Duterte habang halos nanatili naman ang rating ni Robredo. Lumaki rin ang bilang ng mga hindi pa nagpapasya o walang napiling kandidato. Paglilinaw ng Okta, sa ngayon hindi pa rin ito sapat para masabing may nakakalamang na dahil mayroong tinatawag na margin of error.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, North Korea, naglunsad ng missile bago ang United States South Korea military drills. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atin sa atin ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
20: Muling nagpakawala ang North Korea ng isang ballistic missile patungo sa karagatan ilang araw bago magsimula ang malaking joint military exercises ng Estados Unidos at South Korea. Inilunsad ang missile mula sa Wonsan sa silangang bahagi ng North Korea at lumipad ng humigit kumulang 700 kilometro bago bumagsak sa karagatan. Kinumpirma ng South Korea at Japan ang paglulunsad kung saan mariin nila itong kinundina. Nagsagawa rin ng South Korea ng Emergency National Security Meeting upang talakayin ang sitwasyon. Samantala, sinabi ng US Indo-Pacific Command na walang agarang banta sa Estados Unidos o mga kaalyado nito mula sa naturang paglulunsad. Nakatakdang magsagawa ng taon ng All Chief Freedom Shield exercises mula Agosto 17 hanggang 27 ang Estados Unidos at South Korea. Ayon sa Washington at Seoul, ayunin itong palakasin ang kanilang kahandaan sa seguridad habang patuloy namang tinututulan ng Pyongyang ang naturang mga pagsasabi. sanay. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
3: LeBron James at ang Philadelphia 76ers. Makakatunggali ang reigning NBA champions New York Knicks sa opening day ng 2026-2027 NBA season. Detalye ng NBA schedule unveiling mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
0: Matikabong sagupan ang aasahan ng mga basketball fans sa mag-opening day sa atin ng 2026-2027 NBA regular season. Sa October 20 sa Amerika, October 21 Philippine time, magtatapat ang reigning and defending NBA champions, New York Knickerbockers. Kontra kina LeBron James at ang Philadelphia 76ers sa Madison Square Garden. Magkakaroon muna ng ring ceremony ang Knicks bago mag-tip-off ang laban ng New York at Philadelphia. Maliban dito, maghaharap ang Boston Celtics kontra sa Detroit Pistons sa Michigan. At ang laban ng San Antonio Spurs na reigning Western Conference champions kontra sa Oklahoma City Thunder. Samantala, mga NBA Christmas Games naman ay pangungunahan ng NBA Finals rematch ng San Antonio kontra New York at susundan ng Miami Heat kontra Celtics ang pagbabalik ni LeBron bilang isang Sixers kontra sa Los Angeles Lakers, Thunder kontra sa Minnesota Timberwolves at ang Denver Nuggets kontra Golden State Warriors. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako ng isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
22: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
23: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga piling paralan sa lalawigan ng Batanes nakatanggap ng mga aklat mula sa isang non-profit organization. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Mayan Bata.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mayan.
5: Namahagi ng mga aklat ang Marine Battalion Landing Team o MBLT-10 sa ilang piling paaralan sa lalawigan ng Batanes. Ang mga librong ipinamahagi ay mula sa Sheriff Falcones, isang organisasyon na isa sa mga layunin ay ang pag-oorganisa ng mga kampanyang pang-edukasyon at pamamahagi ng libro. Ilan sa mga piling paaralan na nakatanggap ng mga libro ay ang Mahataw National High School, Ivana National High School at ang Batanes General Comprehensive High School. Personal na tinanggap at pinasalamatan ng mga punong guro ng mga nabanggit na paaralan ang Sheriff Falcones at ang MBLT-10 sa inihatid ng mga aklat para sa mga mag-aral na Ivatan. Ang mga natanggap na aklat ay malaking bagay upang makapagbigay sa mga mag-aaral ng karagdagang mga mapagkukunan sa pagkatuto upang suportahan ang kanilang pangangailangang pang-akademiko habang itinataguyod ang kahalagahan ng pagbabasa, edukasyon at pagpapaunlad ng kaalaman. Samantala, sa pamamagitan ng inisyatibong ito, pinagtibay ng MBLT-10 ang pakikipagtulungan nito sa lokal na sektor ng edukasyon, pinalakas ang ugnayan sa komunidad ng Batanes at ipinamalas ang patuloy na dedikasyon sa mga makabuluhang hakbangin sa pagsuporta sa komunidad na nag-aambag sa pag-unlad ng edukasyon at kinabukasan ng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tubig sa Magatdam, malayo na sa critical level. Matagumpay na cloud seeding operations at mga weather system nakatulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dina.
6: Matapos ang 12 cloud seeding operations, naabot na ang 174 meters above sea level o water level sa Magatdam mula sa critical level na naabot nito no 160 meters. Isang matagumpay na hakbang na pakikinabangan nang umigit kumulang 118,000 na magsasaka sa Cagayan Valley at karating na lugar na huli ng magtanim dahil sa kawalan ng tubig sa mga irigasyon dulot ng tagtuyot. Ang matagumpay na operasyon ay sa pagtutulungan na rin ng Departments of Agriculture Regional Field Office 2, Philippine Air Force, National Irrigation Administration at ng Bureau of Soils and Water Management at ng lokal na pamahalaan. Idagdag pa, ang pagdating ng cloud seeding specialist and water management experts mula sa Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation ng Thailand. Ang pagdating ng mga delegado mula sa Thailand ay bahagi ng Philippines-Thailand Rainmaking Capacity Enhancement Exchange Visit kung saan nagkaroon ng palitan ng best practices sa flight paths, cloud identification at hygroscopic salt dispersal techniques. Maliban sa mga magsasaka, ang magandang level ng tubig sa magat ay nagpapanumbalik din sa oxygen level nito na malaking tulong sa fish cage operator na mailayo sa fish kill ng kanilang mga alagang isda. Ayon sa DA, maipagpapatuloy ang operasyon sa buwan ng Setyembre upang masigurong may sapat ng supply ng tubig para sa pangkabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa rayon. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Damage assessment sa mga sakahan sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, sinimulan na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito report ni Sara Kayabyab.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sara.
7: Sinimulan na ng pamalang lokal ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan sa pamagitan ng kanilang Municipal Agriculture's Office ang masusing pagsusuri at pagtatala ng pinsalang natamo sa mga pananim sa lahat ng 29 na sakop na barangay bunsod ng pagbahang dulot ng masamang lagay ng panahon. Layo ng pagsasagawa ng damage assessment na matukoy at maitala ang mga nawalang ani at napinsalang pananim kabilang ang palay, mais at iba pang pangunahing pananim sa lugar upang makabuo ng kumpletong datos ang opisina hinggil sa lawak ng pinsalang dulot ng pagbaha. Ayon sa Agriculture's Office, lahat ng makakalap na datos at ulat ay isusumiti nila sa Office of the Provincial Agriculturist at sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang magamit na batayan para sa posibleng tulong, suporta at intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon, patuloy pa ang lokal na pamahalaan sa monitoring sa kalagayan ng sektor ng agrikultura sa kanilang bayan dahil marami pa ang binabahang lugar habang patuloy rin ang pagtukoy sa mga kailangang hakbang para sa pagbangon ng maapektadong magsasaka sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DSWD Bicol nagatid ng tulong sa mga pamilyang bumabangon mula sa epekto ng bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City Albay. Narito ang balitang atid ni Sriel Ann Luzon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sriel.
9: Naghatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat at bagyong Maymay sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang relief resources sa mga DSWD field office sa Luzon. Ayon sa DSWD Bicol, ipadadala ang 3,000 hygiene kits sa DSWD field office NCR na patungong Paranaque, 1,000 modular tents sa DSWD field office 3 sa San Simon, Pampanga at sa 700 modular tents sa DSWD Field Office 1 sa Biday, La Union. Sinabi ng ahensya na bahagi ito ng Interfield Office Augmentation Efforts ng DSWD upang masuportahan ng mga field office na nangangailangan ng karagdagang resources para sa disaster response. Ayon pa sa ahensya, patuloy na nakikiisa ang DSWD Bicol sa koordinadong pagtugon ng ahensya upang matiyak na nakararating ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang pagtutulungan ng mga field office upang mas mabilis na makarating ang tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sriel Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Youth Voice Project inilunsad ng Commission on Elections Catanduanes bilang bahagi ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Juris.
10: Formal nang inilunsad ng COMELEC Catanduanes ang Youth Voice from School to Barangay Hall Project sa Youth Voter Education at Leadership Initiative na naglalayong ihanda ang mga student leader para sa aktibong pakikilahok sa pamamahala at paglilingkod sa komunidad. Itinuturing itong kauna-unahang Youth Voter Education at Leadership Initiative sa Pilipinas na nakatuon sa paghahanda ng mga kabataan para sa demokratikong proseso at community service. Isinagawa ang general launching ng matagumpay sa Catanduanes State University na dinaluhan ng unang batch ng mga halal na student leader. Kabilang sa mga tinalakay ang voter education, youth participation, responsableng pagkamamamayan, pamumuno, good governance at community engagement. Katuwang ng COMELEC dito ang CATSU, DILG Catanduanes, Provincial Youth Development Office at ang Sangguniang Kabataan Provincial Federation. Magpapatuloy ang serye ng pagsasanay para sa iba pang student leaders hanggang August 27 bilang bahagi ng paghahanda para sa BSKE 2026. Layunin ng proyekto na palakasin ang kakayahan ng kabataan sa pamumuno at pampublikong paglilingkod mula paaralan tungo sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Produksyon ng mga magsasaka sa isang bayan sa Iloilo tumaas. Ito ay matapos sumailalim sa masagana Rice Industry Development Program ng Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni JP Hervas.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: JP.
7: Tumaas ng hindi bababa sa 20 kaban kada hektarya ang ani ng 74 na magsaka sa barangay Aquit, Barotac, Nuevo Iloilo matapos sumailalim sa Masagana Rice Industry Development Program ng Department of Agriculture. Sa pamamagitan ng clustering hybrid rice technology, tamang pagsasaka, pagsasanay at production support umabot sa 100 hanggang 150 kaban kinektariya ang ani ng grupo mula sa dating 100 kaban. Pinatunayan ng Aquit Rice Cluster na mahalaga ang pagkakaisa, makabagong teknolohiya at sapat na kalaman upang mapaunlad ang produksyon at mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa ngayon, patuloy ang pagtutulungan ng grupo upang manatiling mataas ang kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bawat pamilya sa Dolores Eastern Samar makikinabang sa BBM Local Government Support Fund Rice Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Pen.
8: Lahat ng pamilya sa bayan ng Dolores Eastern Samar ay makikinabang sa bawat bayan makikinabang o BBM Local Government Support Fund, LGSF Rice Distribution Program, isang programa ng national government sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ceremonial distribution, Agosto 12, mahigit 5,000 pamilya ang tumanggap ng 10 kilo ng bigas. Ayon kay Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni, ang konsepto ng BBM program ay iminungkahi ni dating Eastern Samar Governor Ben Ivardoni na ngayon ay tumutulong sa national government bilang advisor. Ang suhestyon ay sinuportahan at pinunduhan ng national government at ipinatutupad sa pamamagitan ng LGSF. Hinati sa 3 cluster ang mga benepisyaryo at isinagaw ang distribusyon sa Malaintos Gym, Municipal Building at Lunang Gym sa bayan ng Dolores. Umabot sa 60 milyong piso ang kabuang pondo ng lalawigan ng Eastern Samar para sa BBM LGSF Rice Distribution Program, kabilang ang alokasyon para sa Dolores at Giwan. Sa Dolores, una sanang mga tricycle driver, mangingisda, magsasaka, barangay health workers, street sweepers at iba pang vulnerable sectors ang benepisyaryo. Ngunit dahil sa suporta ng probinsya, lahat ng pamilya sa bayan ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Dipolog City Science Centrum, pinasinayaan sa Zamboanga del Norte, bahagi ng Regional Science and Technology Week. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Justin.
9: Pinasinayaan ng Department of Science and Technology, DOST, ang Dipolog City Science Centrum sa Miputak East Central School sa lalawigan ng Zamboanga del Norte bilang bahagi ng Zamboanga Peninsula Regional Science and Technology Week ngayong taon. Pinamunuan ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang nasabing inaugurasyon kasama ang mga kauninang kagawaran, mga opisyal ng Department of Education o DepEd at mga katuwang ng ehensya. Ang Dipolog City Science Centrum ay produkto produkto ng ugnayan sa pagitan ng DOST at DepEd, kung saan tampok ang iba't ibang exhibit sa science and technology at interactive displays na nagbibigay ng karagdagang kaalaman para sa mga mag-aaral, guro at sa publiko na bibisita sa pasilidad. Ang pagiging

0: accessible nito sa komunidad ay naglalayong pukawin ng interes at pagkamalikhain ng publiko at magbigay inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko at inventor. Ang pagpapasinaya ng nasabing pasilidad ay bahagi ng Zampen Regional Science and Technology Week kung saan binibigyang diin ang pinagsamang pagsisikap ng DOST at DepEd na ilapit ang siyensya, teknolohiya at inobasyon sa mga Pilipinong mag-aaral at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 1,000 beneficiaryo sa Tagbina, Surigao del Sur, nakatanggap ng uplift assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag, narito report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Raymond.
3: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga ang pagkakaloob na mahigit 2.6 million pesos na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa 1,323 na mga kwalipikadong benepisyaryo sa bayan ng Tagbina, Surigao del Sur. At sabing tulong ay naglalayong magbigay ng karagdagang pinansyal na suporta sa kanilang mga pangangailangan at magkatulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Nabatid na ang Uplift ay isang programa ng DSWD na nagbibigay ng unconditional cash assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo upang maibsan ang kanilang pinansyal na pangangailangan, mapatibay ang kapasidad ng mga pamilya sa pagharap sa mga pagsubok at madagdagan ang mga kasalukuyang programa sa social protection. Sa ilalim ng pamumuno ng LGU, ang pamalang bayan sa pagkipagtulungan ng DSWD Field Office ay patuloy na nagsisiguro na ang tulong ay makarating sa mga pinaka nangangailangan bilang pagtataguyod ng responsive governance at pagpapatibay ng suporta para sa apektadong sektor ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, August 13, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan. at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang mga Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes, Huwebes na. August 13, 2026. Ito po mga kaibigan ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamame ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, tayo po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio, 918 kHz. At sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Ha? Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday, mga kaibigan. Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Pakinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po natin traffic sa mga oras ito sa may edge southbound po, moderate to heavy traffic po sa may Kaingin. Masusunod ulit po ng pagbabagal dito po sa may Pitua zone. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Moderate traffic din po dito po sa may Shaw Boulevard. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy ang bilis ng dalisakyan. Masusunod ulit pagbabagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli rin po babagal sa may Arnaiz Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy ang bilis ng dalisakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal dito po sa may tramo hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound po dito po sa may Park Avenue ng Taft Avenue asahan natin pagbagal ng dalisakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy ang bilis ng dalisakyan. masusundan ulit ang pagbabagal po sa May Pioneer hanggang makarating na po tayo ng J. Vargas. After J. Vargas po, muli pong babagal din po sa May San Polan hanggang makarating na po tayo ng Cubao. Paglagpas naman po yan, light traffic na po ito, masusundan ulit ang pagbabagal dito na lamang po sa May Muñoz. Ang ating C5 southbound dito po sa May UP Town Center hanggang makarating na po ng Samuel Avenue, magiging mabagal po ang dalang sakyan. Muli pong babagal sa Mekali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After po yan, muli pong babagal sa May Tiendisitas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, light traffic na po ito, masusunod na pagbabagal dito po sa May Upper Makinli. Ang ating C5 northbound sa May Levy Mariano hanggang Upper Makinli, asahan ito pagbagal ng dalang sakyan. Masusunod na pagbagal dito po sa May Candy Road. At ito po ng Candy Road, muli pong babagal dito po sa May Libis Flyover. Paglapas po yung tuloy-tuloy bilis ang dasakyan, muli po itong babagal dito po sa May Samuel Avenue hanggang makarating na po tayo sa May Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motis sa babiyahin ng araw na Tuesday na may plaka nagtatapos sa 7 at 8. At ito pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan at emergency assistance, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Nagpalagay na ating trapiko sa Morris ito. Ako po si Ann Gozan. Magandang umaga po.
5: Ann?
7: Yes, sir.
5: Okay. Wala naman tayo na mamonitor ng mga kalye na may tubig baha.
7: Wala naman po, sir. Wala po nang po. Nare-report sa atin ng mga flooded areas po.
5: Okay. Thank you so much, Ann. Good morning.
7: Maraming salamat po. Thank you po.
5: Good morning. Ann Gozan. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning kay Danilo Calay Labuayan. Yan, nanonood at nakikinig sa pamamagitan po ng live streaming ng Radyo Pilipinas Facebook page. As of last night, mga kaibigan, 6 p.m., mahigit na po sa 600,000 family food packs. 636,000 family food packs to be exact. At meron ding mahigit sa 14,800 na kahon ng mga ready-to-eat food. At halos 7,000 non-food items. 6,774 non-food items na ipamahagi po sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Yan po ay bahagi ng tinatawag na augmentation request mula mismo sa mga local government units na nakalaan na para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga areas na ito, ha. National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at sa Zamboanga Peninsula. At siyempre, patuloy po nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government officials para matiyak naman ang maagap na pagtugon at ang tuloy-tuloy na paghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 12 minutes na, mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Ay, maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa Paranaque City. Paranaque City. Makakausap natin maya-maya si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque. Update lamang dito po sa mga clearing operations sa Redemptorist Water Channel. Kasunod nga po ito ng accumulation ng mga debris at mga basura dyan po sa lugar na yan. Dun sa water channel na yan, Redemptorist Water Channel. Yan po, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga, mga kaibigan. Ako po si Alan Alianige. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa lungsod ng Paranaque. Makakausap natin this morning si Paranaque City Mayor Edwin Olivares. Mayor Edwin, sir, magandang umaga po.
9: Good morning, Alan, pati po sa ating mga televiewers na sugusubaybay ng ating programa. Magandang umaga po sa lahat.
5: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami. We understand na tuloy-tuloy itong tinatawag na clearing operations, particular halimbawa dyan sa Redemptorist Water Channel dahil nag-accumulate nga po yung malaking volume ng debris at basura dyan sa lugar na yan. Update lamang po, Mayor Edwin, sir.
9: Apo, since Monday po, naglilinis na po tayo po doon. Kasi ito pong ating Redemptorist Channel, ito po yung boundary na channel between Paranaque and Pasay.
5: Opo.
9: Yung kabilang side ng channel na ito, Paranaque, yung kabilang side is Pasay po siya.
5: Mm-hmm.
9: So, ang nangyari po sa atin po rito, nasira po yung ating trash trap do sa pinaka-mouth ng ating channel do sa Manila Bay. So, pumasok po yung mga garbage, galing Manila Bay po ito, itong ating garbage na ito, papunta dito po sa channel na ito, na tabi po ng Rojas Boulevard. Pero ngayon makikita nyo, cleared na po ito, malinis na malinis na. Pinagtulungan po yun ng ating city, pinagtulungan po ng MMDA, kasama po ang DPWH.
5: Opo. Mayor Edwin, sir, itong binanggit nyo, ang naging pangunahing sanhi ay nasira yung anong tawag? Trash trap po natin.
9: Kasi may trash trap po tayo doon, doon sa mouth ng ating channel, galing Manila Bay.
5: Okay, so ibig sabihin, itong na-accumulate na debris at garbage na ito, maaaring galing mismo sa Manila Bay, pumasok doon sa Redemptorist Water Channel, sir.
9: Tama po yun. At galing po sa ibang lugar po yun, kasi scattered po yan, galing Manila Bay.
5: Opo. So, dahil nabanggit nyo halimbawa na the Redemptorist Water Channel ay nandoon sa boundary ng Paranaque on one side and Pasay City on one side. So,
9: Tama. So
5: paano po? Nagtutulungan din kayo with the LGU of Pasay dito sa pagme-maintain na dito sa Redemptorist Water Channel, Mayor?
9: Yes po. Nag-coordinate po kami sa LGU ng Pasay kasama rin po ang ating MMDA na tumutulong po sa atin po rito.
5: Ayun. So itong trash trap na nasira ay ikaw yung naging dahilan ng pagpasok ng debris ng basura sa channel. Ito po ay naayos na as we speak, sir?
9: Naayos na po siya. Pero ang gagawin po natin dito, nag-usap po kami ni Chairman Artes, magiging dalawang layer po ito.
5: Opo.
9: Para at least kung masira man yung isa, kasi sa lakas ng current, yung ating high tide, ay dalawa po siyang barrier na ilalagay po doon. Para yung trash po natin, ma-intercept po natin, doon pa lang sa mouth at magkaroon po tayong clearing po doon.
5: Ayun. And we understand na malaki-laking volume ng debris ang na-recover dahil nga doon sa nasira yung trash trap, Mayor, sir.
9: Totoo po yan. Kaysang daantak po tayo as of yesterday at meron tayo about 600 metric ton yung po nakuhang basura po doon. At dinaretso na po natin yung basura doon po sa landfill designated by MMDA.
5: Saan po ito, sir?
9: sa San Mateo po.
5: San Mateo, Rizal. Okay.
9: Yes.
5: Opo. So ibig sabihin, well, nito nagdaang mga araw or even weeks, Mayor Edwin Sir, ay talagang nandiyan ang malalakas na pag-ulan ano, dito sa atin sa Metro Manila,
9: and other
5: areas. So itong trash accumulation dito sa Redemptorist area na ito, ito ba ang maaring naging dahilan talaga ng, well, tumataas talaga yung tubig in some parts of Paranaque, pati rin sa Las Piñas, pati rito sa Gawi ng Pasay. So maaring mabilis na talaga, mas mabilis na ang magiging pagbaba o paghupa ng tubig ba, ha, sir, dahil na alis na itong mga nakaharang na debris sa waterway, sir?
9: Apo, isa lang po yan sa water channel natin galing sa inland, yung ating Redemptorist channel na yan. At ngayon malinis, maganda na po yung flowing ng tubig natin from the inland going to Manila Bay. Pero ang main outlet po natin yung Paranaque River.
5: Mm.
9: Kasi yung Paranaque River po natin po yan, pati po ibang city, dyan po dumadaan po yan. Pati Pasay, Muntinlupa, Las Piñas, at yung Paranaque going to Manila Bay.
5: Opo.
9: So yan po yung ating tuloy-tuloy na dredging ng ating ginagawa. May dredging po tayong ginagawa po yan, katulong po rin natin ng DPWH, pati yung mga private sector, pati MMDA, dito po sa ating clearing ng ating Paranaque River.
5: Okay. Pag sinabi pong Paranaque River, ito yung nandyan sa pag dumadaan ka ng coastal road, merong mahabang tulay dyan, yun po yun, yun nasa ilalim.
9: Yun po yun. Yan po yung pagitan ng aming dalawang barangay, yung La Huerta at Dongalo.
5: Yun, opo, La Huerta at Dongalo barangay sa Paranaque.
9: Yan po yung pinaka main water channel.
5: Ayun. So ibig sabihin, ito Paranaque River being the main outlet ng tubig, halimbawa tubig ulan, tubig baha, palabas sa Manila Bay, Mayor Sir. May dredging po na sinasagawa sa kasalukuyan doon, sir.
9: Opo, opo. Ano po yan? Matagal na po. Continuous and dredging po natin. Ginagawa po yan. Continuous and dredging. Wala pong tigil po yan. Kahit tag-init, tuloy-tuloy po yung ating dredging po yan. Ang problem lang po minsan talaga po, kasi yung pong ating high tide.
5: Mm.
9: Kasi kapag isang linggo umulan, yung volume talaga ng tubig, grabe.
5: Opo,
9: yung volume ng tubig. Tapos kapag nagsabay si high tide, yun po yung problema natin. Hindi makalabas yung ating water galing sa creek, going to Paranaque River, going to Manila Bay, kasi itinutulak ng ating high tide na ito. Pero kapag hindi naman kunti sa ulan, kayang-kaya po ng ating mga drainage lahat papunta doon sa ating Paranaque River.
5: Ayun, dahil ang Paranaque ay isa sa mga lungsod sa Metro Manila na coastal, ika nga, Mayor Sir, ano?
9: Actually po, limang barangay po ang aming frontage sa Manila Bay sa coastal.
5: Opo, ayun. So, dahil dyan, at pag nag-high tide, at tapos mababa na yung level mismo ng lupa ng Paranaque at iba pa dito sa western side ng Metro Manila.
9: Yes.
5: Kailangan bang mag-install din halimbawa o mag-deploy ng mga tinatawag na portable o movable pumping stations diyan sa inyong lugar kung sakali to assist yung pong paghigop ng tubig palabas sa Manila Bay, sir?
9: Po, meron na po tayo po noon. Ang city natin, meron tayong mobile pumping station. Ang MDA, meron din po siya. So, yung mga low-lying area po natin, pinapump out po natin yung tubig po doon. At hindi lang din po, yung ating mga creek po natin, meron po tayong mga strategics na mga booster pump po natin at may mga thrust trap rin po doon. So, doon po natin pinadadaan po yan. So, para tuloy-tuloy po papuntang Paranaque River lahat ng ating waterway.
5: Ayun, okay. Now, Mayor, of course, mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagbigay na rin ng kaukulang guide o instruction na kasama ang Paranaque sa dapat pagtuunan ng pansin itong concern sa pagtaas ng tubig. At itong nabanggit yung mga measures, these are continuous measures to make sure na ang tubig baha ay mabilis na huhupa dyan po sa inyong lugar, sir.
9: Iyan naman po yung maganda po sa atin. Kapag po tayo binaha yung ating major thoroughfare Sukat Road,
5: opo,
9: in 2 to 3 hours, wala na po tayong tubig. Ang bilis po na humupa ng tubig po dito sa Paranaque. Napakabilis. At ngayon po, halos wala po tayong flood problem po ngayon.
5: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Mayor Edwin Olivares, sir, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga taga dyan sa Paranaque City, yung assurance, of course, na pagka ganunong may mga malakas na pagulan ay mabilis na huhupa at walang dapat ipag-alala yung ating mga kababayan. Sige nga po,
9: yes.
5: Mayor.
9: Alan, maraming salamat sa opportunity dito sa programa po ninyo. At gusto ko lang ipaalam po sa ating mga kababayan po natin. This is cooperation ng bawat isa po natin. Kailangan po lahat magtulungan po na tayo dito sa ating mga flood problem na ito, lalo-lalo na po sa garbage po natin. Sabi nga natin, yung itinapon na po natin sa ilog na basura, babalik po sa atin po yan. Regular naman po tayo naghahakot, andiyan yung ating zero waste management po natin, ang kailangan lang po, disiplina.
5: Okay, yes sir. Mayor Edwin Olivares, sir, thank you so much po for the updates mula sa Parañaque City.
9: Salamat po, good morning.
5: Thank you sir, good morning. Mga kaibigan, ang mayor po ng Parañaque City, Mayor Edwin Olivares.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo diyan po sa Cordillera Administrative Region. At maya-maya, may dagdag na balita ihatid sa atin si AJ Ignacio mula pa rin dyan sa lungsod ng Parañaque. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Naraw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas pong 7 AM. Good morning sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan po ng live Facebook streaming ng Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning ha! At siyempre, tayo po'y sabayan din na napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz sa inyong AM band. Mahalaga po mga kaibigan ang pakikisa ng lahat, ika nga, para sa flood prevention and flood mitigation. Yan ho, importante. Kaya na kailangan tulong-tulong. Hindi ho yung palagi na lang natin tinuturo yung ating local government unit, yung ating pamahalaan, eh kasi ganito, ganito. Ang isa ho sa, ito ha, talaga namang lumalabas eh, ang isa sa pangunahing dahilan ng pagbaha sa maraming areas ha, ay basura. Oh, basura. Gaya doon sa binabanggit kanina ni Mayor Edwin Olivares ng Parañaque. Ilan? 100 truckloads ng basura ang nakuha nila mula doon sa Redemptorist na daanan ng tubig doon na papatungo sa Manila Bay. So importante na kiisa ang lahat pagdating sa proper garbage disposal. Sa bahay pa lang. Dapat sa bahay pa lang, di ba? O, dapat segregated. Nabubulok, hindi nabubulok. O, meron ngang mga LGU na iba, ay napakahigpit ng alituntunin nila tungkol sa garbage collection. Hindi kukolektahin yung inyong basura kapag hindi properly segregated. Yung mga ganun ba? Konting disiplina lang sa lahat, sa bahay pa lang, di ba? At syempre, dapat eh, maayos din ang disposal ng basura ng mga LGU. Pero ang isang puntos dito, minsan yung mga kababayan natin, sasabihin, maliit na basura lang naman ito, balat lang ng candy, o upos lang ng sigarilyo, o plastic lang ito ng isang sandwich na in-order ko sa ano, sa o balot lang ng isang sandwich na in-order ko sa isang fast food at saka disposable paper cup. O yun, di ba? Eh kung ganun lahat mag-isip, di nag-a-accumulate talaga ang basura. Kaya kinakailangan tulong-tulong po yan. Ha? Tulong-tulong bawat isa ha? Mula sa ordinaryong mamamayan ha? Hanggang sa mga LGU, hanggang sa national government. And of course, maya-maya tayo naman ay makikipag-ugnayan diyan po sa Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Ang ating makakausap ang chief ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office diyan sa OCD CAR. Ha? Makikibalita tayo kung kumusta na yung mga lugar na binaha at nagkaroon ng landslide o mga iba pang kalintulad na sakuna dahil po sa ilang araw na pag-ulan. Hindi lamang dyan actually sa Cordillera Administrative Region. Marami pang mga areas din ang inuulan. Ha? Kaya ang sabi nga ng PAGASA, minsan sisikat ang araw, uulan uli. O, mga ilang araw pa raw magiging ganyan. Kaya huwag tayong masyadong kampante, magbitbit ng pananggalang sa ulan kung kayo ay lalabas ng inyong bahay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay hihingi ng update sa Cordillera Administrative Region. Makakausap natin ang OCD Disaster Risk Reduction and Management Division nila diyan sa Cordillera. Ang chief, si Engineer Jose Valera, ang ating makakaugnay. Engineer Valera, sir, magandang umaga po. Engineer.
13: Sir Alan, good morning po at saka sa mga tagapakinig at saka inyong mga kliyente dito sa programa po ng Radyo Pilipinas. Po.
5: Yes sir. Good morning Engineer Valera. Sir, hingi lang kami ng update. Halimbawa, diyan sa sitwasyon ngayon sa inyo sa Cordillera Administrative Region kasunod po ng mga naging epekto ng habagat at ng nagdaang mga bagyo, sir.
13: Yes, Sir Alan, at saka lahat po ng andito po sa ating programa. ay ibigay po namin yung ating weather situation ngayon po, lalo na dito sa Baguio Benguet.
5: Opo, yan. Okay.
13: Ang lugar po ng pang-probinsya po ng Cordillera. Ang Baguio Benguet po ay nakakaranas pa rin ng occasional po na light rain showers and sometimes po nagiging moderate po siya. Also sa province po ng Abra. Dito naman po sa parte ng ibang probinsya po natin tulad ng Apayao, meron na rin sa Ifugao at saka Kalinga, Mountain Province, ay sumilip na yung haring araw sa kanilang mga lugar. So hoping po na gaganda rin po yung panahon dito po sa Baguio Benguet at saka sa Abra po. So ngayon po ang ating pinaka-latest po na affected population.
5: Opo.
13: Umaabot na po siya ng more than 24,000 families na ang individual po niya is about 65,421 na apektado po. Tapos mayroon po tayong barangay na 348 across the region at saka mayroon po tayong 98 families or 368 individuals na nasa 20 po na active evacuation center.
5: Hanggang ngayon, sir, naroon pa sila?
13: No, 20 pa po. Mostly po dito sa Baguio Benguet po.
5: Okay.
13: And din po sa Abra.
5: Yes, sir.
13: Yun po yung ang ating... tapos meron din po tayong mga pamilya po na nasa outside ng mga evacuation centers tulad ng mga kamag-anak po nila, sumilong sila. 129 families naman po siya. About 477 po na individual. So yung ating casualty po, tatlo pong klase yan, ang nasawi po na nasawi po dito sa rehiyon ng Cordillera.
5: Opo.
13: Is 15 o kaya 15. Dalawa po dito sa Maysilan na Trinidad, ito po yung nauna. So landslide po lahat ito. Meron din po tayo dito sa another landslide incident po sa Paway Atok, dalawa. Tapos ang pinakamarami po ay itong landslide incident sa Maygisat, Sorong, Baguio City po, 10. And then meron din po ulit na nangyaring landslide sa Tokdak, Atok. So tatlo po yung lugar ng Atok, Benguet, na nasawi po. Ito naman Tokdak. Yung una po is andyan po yung Paway. Magkaiba po yung barangay.
5: Opo.
13: Yung injured po natin ay umabot na po siya ng 15. Ay, ng 13 po.
5: 13.
13: So, dalawa po sa La Trinidad, Chilan. Lima po sa landslide ulit sa Pakdal, Baguio. Isa po dito sa Paway, Atok. At saka tatlo po dito sa Gisat, Sorong. Yun po yun. Tapos, mayroon pong lately lang po na ating na-validate.
5: Opo.
13: Itong landslide incident po sa La Paz, Abra. Dalawa po yung injured. So, yun po yung... naitala po natin sa ating latest po na situational report.
5: Opo. So, bale ko idadagdag yung dalawang injured doon sa La Paz, Abra. 15 na rin ang injured. 15 reported fatalities. May 15 iba pa na injured. Engineer Valera, sir?
13: 13 po siya.
5: 13. Ah, okay.
13: Ko lang po yung injured po natin.
5: 13.
13: Dalawa po sa La Trinidad, Chilan. Chilan, La Trinidad, Benguet.
5: Okay.
13: Lima po dito sa Pakdal, Baguio City.
5: Mm-hmm.
13: Another po dito sa Paway, Atok, Benguet. Isa. Tapos tatlo po sa Gisat, Sorong. Tapos dalawa po sa La Paz, Abra. So... total po niya 11, Sir Alan.
5: Okay. So, wala namang naitatala sa ngayon o reported na missing persons, engineer, sir?
13: Wala na, sir. Accounted na po lahat yung missing natin dati ay nagkaroon po tayo ng tinatawag natin na retrieval po ang nangyari.
5: Opo.
13: Yun po yung nadagdag po sa ating mga nasawi na
5: victim. 15. Okay. At ang status naman po, Engineer Valera, sir, ng mga pangunahing kalye natin, mga major thoroughfares dyan po sa Cordillera Administrative Region, sir, please.
13: Opo. Sir Alan po, meron pa po tayong 7 na naka-close po, tulad po ng Cannon Road. Okay po. Kasi may mga slide po sa nasabing major thoroughfare natin papuntang Baguio City.
5: Opo.
13: Kaya meron po tayong tinatawag natin na alternate road. Ito po yung asin ng Alisan, San Pascual at saka itong Marcos Highway po natin.
5: Mm-hmm.
13: Din po dito ang closure dito sa Baguio Itogon Road sa may Sitio Goldfield, barangay Poblacion po ng Itogon Benguet. Meron po siyang alternate road dito sa Ukap, Midas Road. Tapos ang pangatlo po, itong Benguet Nueva Vizcaya Road dito sa may Bekel, La Trinidad. Yan po yun. Tapos pang-apat po, meron tayong road closure din dito sa may kilometer outpost na 263 plus 100, barangay Ambyong, La Trinidad, Benguet. Panglima po, itong kilometer outpost 346 plus 650 Tabio Mangkayan Benguet. Pang-anim po itong Tabok Banawe Bayat Tanudan Barlik Road.
5: Opo.
13: May alternate road po siya na Kudal Pangol Gumboy Road. Ang pangpito po is the Mountain Province Ilocos Road Bayat Tuwe Road dito sa may Baluwa Tadjan. Alternate road po niya. Itong Mountain Province, Ilocos Road, Baya Kayan Road.
5: Mm.
13: So yan po, pito po na latest po na as of this time ay nakasarado pa rin.
5: Opo. Yes sir. So Engineer Valera, itong nabanggit nyo na pitong major thoroughfares na sarado, yung nabanggit nyo naman may mga alternatibong ruta na maaaring magamit ang ating mga motorista. Sir, ano po?
13: Yes sir, Alan. Kaya tuloy-tuloy pa rin po na yung mga commuters natin na duman. Kaya lang, andyan pa rin po yung sana po. Ingat-ingat lang din.
5: Kasi yes, oo.
13: Kung hindi po kinakailangan or essential po yung paglalakbay, ay stay na lang po sa safe na lugar.
5: Okay. Isang puntos pa, Engineer Valera. Of course, after all these effects ng mga nagdaang kalamidad, ano, bagyo, habagat, we understand na patuloy na ina-assess ng ating mga LGU officials sa lalawigan ng Benguet halimbawa ang posibleng pagsasailalim nito sa state of calamity. Ano pong update sa aspetong yan, Engineer Valera, sir, please?
13: So, yun po yung kino-coordinate po natin, lalo na dito po sa mga lokal na gobyerno po natin, like Baguio City at saka Benguet po natin, at saka sa Abra, kung qualified ba. So, andyan po yung tinatawag nila na rapid disaster risk assessment o yung ating Ardena, ang tawag po natin, para yes, ma-qualify po nila sakali man. Kasi meron po tayong mga parameters na kailangan po na ma-justify para magkaroon po tayo ng tinatawag natin na state of calamity.
5: Ayun. So, patuloy ang assessment pa rin. Wala pang final decision ng ating mga LGU regarding the declaration of a state of calamity within their area sa ngayon, sir.
13: Yes, sir, Alan. Kaya yun po yung ginagawa po ng ating mga lokal ng gobyerno ngayon. Ina-assess nila yung lugar nila para makita kung ano pa yung mga pwedeng opportunities siguro na gagawin nila.
5: Yes. And of course, kumusta naman ang pagde-deploy, pagpapadala, ang distribution ng tulong doon sa ating mga kababayan, doon sa mga matinding naapektuhan po ng mga kalamidad, Engineer Valera, sir?
13: Sir Alan, ito po yung maganda na ginawa po ng ating chairperson po dito ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council.
5: Opo.
13: Director Albert Mugol. Katuwang po yung ating DSWD, DPWH, mga main uniform po natin tulad ng PNP, UP. Nag-preposition po tayo ng mga food at saka non-food items. Kaya madali lang po na nabibigyan ng assistance ng national government po yung mga lokal na gobyerno na victims ng itong kalamidad po na ito.
5: Ayun. Okay.
13: Wala pong problema na hindi nakatulong ang ating o kaya hindi nagkaroon ng tulungan. Kaya hanggang po yung tinatawag namin na binadang po kasi.
5: Mm-hmm.
13: Na agad-agad po na tulungan po yan.
5: Okay.
13: Kagabi po, meron pa nga nagpadagdag ng kanilang na kailangan itong Dolores Abra kasi nagkaroon din po ng mga swelling of rivers doon sa Abra River at saka mga other tributaries niya.
5: Yes.
13: Ay itong mayor ng Abra, in-approve kagad ng ating Director Albert Mugon para sa karagdagan po na assistance sa bayan.
5: Ayun. Okay, isang na lang, isang puntos na lang po, Engineer Valera. Ano bang dam na nandyan sa kar? Ambuklaw. Ambuklaw dam. Ano pong status, sir?
13: Ayon po sa huli po natin na kwan na koordinasyon sa kanila, inaantay po namin yung pinaka-latest po nila. Ang sabi po ng namamahala po ng Ambuklaw at saka Binga Dam.
5: Yes, sir.
13: Meron silang mga openings na mga gates para hindi po, para ma-contain pa yung mga additional na amount of water na pupunta sa katulang dam. So, okay. Nasa manageable level pa lang po. Ayon po sa latest po nila, ay halos wala pa sa normal level. Nagpapawala lang sila para sa tinatawag natin na precautionary.
5: Yes.
13: Namin para makatanggap pa sila sakali man na magkakaroon pa ng series of rainfall o kaya tubig na pupunta sa kanilang dams.
5: Ayun. So, pagdating sa water level, masasabing nakatulong kahit papano yung volume ng rainfall na bumagsak dyan sa gawi po ng Ambuklaw at ng Binga Dam, sir.
13: Yes, sir Alan. Kaya andyan po yung tinatawag natin na kagandahan ng pag-uulan po. At saka lalo na po sa mga farmers po natin, sa mga areas po natin na rain-fed po yung kanilang mga farm.
5: Opo.
13: Natuwa sila, nagkapagtanim sila, tapos yung iba naman ay nadiligan yung kanilang mga halaman.
5: Opo.
13: Kaya may magandang dinulot din po itong weather disturbance po natin.
5: Eh, siyempre, pagka may weather disturbance, halimbawa mga pag-ulan na ganyan, ang isa sa mga mabilis maapektuhan ay itong mga highly perishable goods, gaya halimbawa ng mga high-value crops, vegetables natin galing sa Benguet area at mga karatig lugar, sir. Kumusta po?
13: Okay naman daw po. At saka hindi naman po naantala. Halos yung kanilang transportasyon, lalo na sa pagdala nila sa mga kliyente po nila itong mga vegetables po na galing ng Benguet. So yun po yung isang namonitor at saka naging report po nila na hindi naman po dahil sa bagyo ay nagkaroon po ng spoiled na vegetable.
5: Opo.
13: O hindi. Tuloy-tuloy din. Kasi marami po tayong mga alternate routes.
5: Yes.
13: Na pwede nilang daanan papunta sa mga kanilang kliyente.
5: Okay. O sige. In closing, sir, Engineer Valera, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga kababayan natin mula dyan sa Cordillera Administrative Region. Please go ahead, sir.
13: Thank you very much po. Maraming salamat po sa ating pagkakataon po na binigay po sa atin dito sa Office of Civil Defense Cordillera. Pero sa leadership po ng ating Director Albert A. Mugon, kasama rin po yung ating region na DOS na hawak din po niya, kunin ko na lang po yung lagi niyang paalala po sa atin o kaya reminder, yung safety na yun po yung dapat natin priority na huwag po tayong lalabas sa ating safe na lugar kung hindi po kinakailangan. Kung lalabas po tayo, be sure na maganda po yung ating plano at saka hindi po tayo mailagay sa alanganin. Kaya nagpapalabas po tayo ng tinatawag natin mga advisories.
5: Apa.
13: Tulad ng travel advisory, may mga suspension of classes and work, meron din mga suspension of mining activities, pati po tourism. Pero sa ating DOT, Department of Tourism dito sa Cordillera, nag-canceler din po sila, nag-suspend ng mga tourism activities. So, ito yung mga kagandahan po. Makinig po tayo, tulad po ng aming katuwang po sa mga pagre-relay ng mga advisories na ganito, itong programa ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po. Sana
5: yes,
13: po ay lagi po tayong maging handa whatever man na panganib sa ating kapaligiran ay magkaroon po tayo ng safety. Yun po yun sana po na paalala po natin sa ating mga kababayan or ka-Indians. Maraming salamat, Sir Al.
5: Yes, sir. Engineer Jose Valera, thank you so much for the updates mula po sa OCD Cordillera Administrative Region, sir.
13: Maraming salamat din, Sir Alan, at saka sa iyong programa. Mabuhay po kayo.
5: Thank you, sir. OCD Disaster Risk Reduction and Management Division, ang kanilang head, si Engineer Jose Valera.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, ang ating oras, 48 minutes, makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Pilipinas, 738 AM.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 50 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga. Department of Education, tiwalang mapupunan ng three-term calendar ang epekto po ng class suspension. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
5: Report.
4: J. Mark.
6: Pusalan, kaya na nga makakabol ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin nang hindi nababalam dulot ng masamang panahon sa ilalim ng three-term calendar. Ito ang tinuro ni Education Secretary Sonia Angara upang hindi magkaroon ng learning loss sa kalendaryo sa susunod na sa bansa. Kaya naman sinabi ng Karim na wala siya nakikita na ilang para magpatupad ang karagdatang make-up classes sa tuwing magkakaroon ng samanang panahon. Bago ulit ang pinatupad ng DepEd ang three-term calendar na nakadagdag magtapos sa Abril 8 na susunod na taon. Sa ilalim nito, sinabi ng Angara na maaaring magkaroon ng catch-up at sa tuwing end of term, ang mga guro at mag-aaral nang hindi kailangan magdagdag ng araw ng klase bago matapos ang isang school year. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
7: Yung iba, wala pa kang report eh. Siguro dahil like places like Baguio, ganyan, hindi magamit talaga immediately yung mga schools kasi may mga namatayan pa. So, that's why nag-develop tayo ng system na hindi lang dati kasi parang stop schooling tapos risk assumption. Walang in-between. So, nag-develop tayo ng mga modality na pwedeng nasa bahay lang, pero may ongoing learning programs. So, yung mga in-between, hindi nasasayang yung oras.
6: Andinig, Secretary Sanya, para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you, J. Mark Dagala. Medyo nagchachapi lang ng konti ang signal ni J. Mark Dagala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Panahon tagulan ha, baka naiipon yung mga tubigulan sa mga container sa paligid ng inyong mga bahay. Paalala, ano ang dapat yung gawin para hindi yung mamugad yung mga kitikiti? Yan ha. Siyempre, yung mga lamok ha, nangingitlog ho yan sa mga malinis pero stagnant na tubig. So, anong gagawin? Paalala lang ho ito, ha? Yung mga tubig nyo, halimbawa, sa drum, sa balde, sa batsa. Kung malinis na tubig yan, takpan nyo. Make sure may takip para hindi pangitlogan ng lamok. Maya-maya, after ilang araw, may makikita na kayong kitikiti ron. Ito pa. Kuskusin at linisin mabuti yung inyong mga batsa, mga balde o kaya mga drum. Dahil pwede yun dumikit yung itlog ng lamok dyan sa mga yan. Kinakailangan malinis. O ito, yung mga mahilig naman sa flower vase. Ha? Dapat daw palitan ng tubig sa mga florera at mga paso at least once a week. O yan. Yung iba kasi ando na. Nagkukulay berde na yung tubig sa florera, hindi pa pinapalitan. No? Kailangan eh kasama yan. Eto, linisin niyo ho yung inyong mga alulod. Diba? Sa inyong bubong. Marami yan. Naiipunan ng dahon. Tuyong dahon. Linisin, tanggalan ng bara, yung mga alulod, at yung inyong mga imburnal. Pasintabi na naman sa mga nag-aalmusal. Ayan. Eto, marami nito. Yung mga nakatambak na lumang gulong, andyan, naiipunan ho ng tubig yan. Para hindi maipunan ng tubig, butasan nyo. Total, hindi nyo nagagamitin eh. Diba? O kaya itago nyo, o kaya itapon nyo na. Araw-araw ding linisin yung tubig ha, sa inyong mga garapon. Yan, ika nga. Siguradong maging mas malinis ang bahay, mas ligtas sa lamok, mas ligtas sa dengue. Oy, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong araw na ito ng Huwebes, August 13, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer. Thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. mga co-pilot.

0: usapit natin sa technical side. Rolly Bumatayo, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you! Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Ayon sa Philippine Heart Association o PHA, ang hypertension ang pangunahing risk factor para sa cardiovascular diseases na siyang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwala sa maling impormasyon tungkol sa hypertension. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Akala ng marami ang hypertension ay nararamdaman agad kapag may sintomas. Ang totoo, tinawag ito na silent killer dahil kahit walang nararamdaman, maaari ka nang may hypertension. Kadalasan, nalalaman mo lang kapag may komplikasyon na. Akala ng iba ang hypertension ay sakit lang ng matatanda. Kahit bata o nasa hustong gulang ka, pwedeng magkaroon ng hypertension. Lalo na kung kulang sa ehersisyo, mahilig sa maalat o matatabang pagkain at laging stress. Ang sabi naman ng iba, iniinom lang ang gamot para sa hypertension kapag mataas na ang BP. Ang gamot sa hypertension ay iniinom araw-araw ayon sa reseta ng doktor, hindi lang kapag may sintomas o mataas ang BP. Dapat din nating tandaan na ang hypertension ay hindi lang dahil sa lahi, kundi dahil din sa ating lifestyle. Kaya importanteng kumain ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Magpa-BP check regularly. Kumonsulta sa health center at alagaan ng puso.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Inuubo ka ba o may sore throat? Tandaan, mabilis kumalat ang influenza-like illnesses o ILI ngayong flu season. Ayon sa pananaliksik ng RITM, ang flu season ay kadalasang pumapatak mula Hunyo hanggang Nobyembre bawat taon. Kasabay ito ng pagpasok ng tag-ulan hanggang sa pagpapalit ng monsoon season mula habagat papuntang amihan. Mabilis ang pagkalat ng sakit sa flu season dahil sa pabago-bagong panahon at pagtitipon-tipon ng mga tao sa closed spaces kapag malakas ang ulan. Paalala ng DOH, walang outbreak ng ILI ngayon, pero may banta pa rin ng sakit habang flu season. Kaya mag-ingat sa pagkalat ng ILI.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
7: Okay lang yun. Parang walang makasingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila, baka maunahan ako.
6: Love, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules. Ito ay pagkakaroon ng ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan mo para maiwasan natin ang aksidente. Abala pa yan.
7: Sige na nga. Pakis nga.
6: Alalahanin mo ang ilang segundo ay malaking bagay para sa pag-iingat sa kalye habang nagmamaneho. Hindi ka naman karerista. Wala naman premyo kung sinong mauna. Hindi ka naman sisikat pag nauna ka. Sisikat ka kapag namatay ka. Ang sahod mo ay para sa pamilya mo, hindi para pang hospital mo. Mas maganda ka, love, kapag mabagal lang ang takbo mo. Maging disiplinado, hindi yung tipong maangas sa daan.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Ano nga ba ang Supreme Student Council Society of the Philippines na mayroon ang bawat kolehiyo at universidad sa ating bansa? Narito si Justin A.J. Pilip Ranuda, ang SEFI SCSC President at External Vice President.
9: Ang Supreme Student Council Society of the Philippines aming pinapakilala sa lahat ng kabataang Quezonian. Nasabi nga po, lahat tayo may kanya-kanya tayong daan, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Pero dito sa SSCSP Quezon, dito po natin malalaman ang tamang daan. Kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach out ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Bila pong Quezonian na kabataan, amin binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam natin nasa tamang Pilipinas patungo po sa kinabukasang hinahangad.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Inuubo ka ba o may sore throat? Tandaan, mabilis kumalat ang influenza-like illnesses o ILI ngayong flu season. Ayon sa pananaliksik ng RITM, ang flu season ay kadalasang pumapatak mula Hunyo hanggang Nobyembre bawat taon. Kasabay ito ng pagpasok ng tag-ulan hanggang sa pagpapalit ng monsoon season mula habagat papuntang Amihan. Mabilis ang pagkalat ng sakit sa flu season dahil sa pabago-bagong panahon at pagtitipon-tipon ng mga tao sa closed spaces kapag malakas ang ulan. Paalala ng DOH, walang outbreak ng ILI ngayon, pero may banta pa rin ng sakit habang flu season. Kaya mag-ingat sa pagkalat ng ILI.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
10: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban-Lucena City, Mauban-Tayabas City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
11: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, so yung tuping saksi kahit sa accidents, hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabidetermine agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun lang yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
12: This is a public service announcement.
13: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
12: Huwag i-click ang link.
13: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.